Qingo asiqwenisa bade xa unqansa ndongqhub angxaba khami ngxaba sayide sinqa ngxaba abasinqa ngxaba huri sinqa sore ngxayibnqa sore sinqa sinqa ko an ngobadu lepke tomi ngum tomi jwel kave sibdiba qayin hwa kherke bludri evezer haw ha bahu kai kherke bahu hare ida sadari qwan qwabasa ndiri tswatswari Elo pum tuma tim anuga gabi unshna amen kwa in sabade ka un kan sado ne tse kam kwa am ai tage sada sada di tsai ti khasi tsa khai de maha sada a ama ka utmaske ne tse kam kwa kada ku sada a ngwasa khabe thom kha kao si ti thomi elo dipke ne tse kam kwa sti sori sadara munaba Twin ke arin na iguagun. Twin ke oes na guagun. Twin ke ne guam abisina gogun. Habe sat stidi dati gumankan yot maske. Sakum umwi ting umtas. Nasa guagra hung ankisa. Oda ke kumai sabade kansadu kang kansadu. Johanep di si korong asa. Tam di si hung an in arang aros. Tuisira coming and like tau. Ti sago onke nira ko am. Tua tua za huko ki didak traha yi hui au. Ne kwa am aib ayi. Ni ari didaba. Ni taun didaba. Ni au nari didaba. Kaise kom haindi. Ti kaise wa tamuroku. Kaise tun han kao ku. Ngaku haba. Tariye nira hode, tariye nira di klamrogan tariye nira mibade, ida neng oba ngang akaka, tariye dida nira mibade,

tare danin di kaisa. Hamenira kota de hamenira di kaubanira tanata tanata tanana badi. O kuke netwam abi elop di misa. Kaise harami. Elop kan inti kakasa vigu kanhua. Tin ingra mima amaka. Sago dirami elopwapke. Sago onke nira ko am tsoa tsoza hukeki dida tsahai khuyao impti kha kha sabeku ke nira kho am impti misnang ip a khai tau khiza ip ka tau bara khwa khwa khiza ip a tamro optin au khiza ip ka man harus hia tomahas man harus hia tskan ains kaise kaise akarosasti ipka ngatami satskan ai kaise a au an wada a didake ne tsavisa an waditskan ai optimasi kom siku khoe siku khatshaka ha babke elo nwa barami sago kini kho am thwa thwa za hugoge didakha hanya maka ip a tao tia ama ip an khaisa ip tabara sin ga umiba ho khaisa ip tabara sin ga khai ka ba chan khaisa ip tharan haun ga khara kharai khaisa ip a khain khaisa ip a umin khaisa ip ken oba dan khaisa ip ken oba hu ho ba sa hu an wa ga ho ba sa ken aung au khaisa ngama ga pye elop ngwa brami didani khaiba sago didami sago sago ke didakha didakha go ke chowa chowa za hu gi hain tigo ke am sko se didakha ha o sago ke ni kho am dida ha tari khaisa dida ha tai nan kha khaisa nga ama ga kwe sa ba de ka hon ka sa do thi sago on ke ni ra kho am dibi elo bwa brami chowa chowa za hu go gi didakha hain khaisa nga ma ga go ke inga ni ra mi ip a khai tau khaisa ip a dan khaisa ip a nga khaisa ip a kha khaisa ip ka wa chungu ti ma si gara u be khaisa san hai men um za dai sira di si sa chung wa ka ba ta tu tu bi re sa chung ti chan kha khu wa tu si re ip ke sa cha gom ba na san ho de khuni ra un nga ti ka elo bwa ba ne qwa m abe mi nga ma ga hai ta tu ne da ba op tu phat ma kom ku tu gu hat ma khub tin ha tip akai tip kan yang kau tin ai tin ha hogi amen tida gori ngona ngade anu elo wan khau ti kong tong wan ti khadi aga ga ti satske khuti a ama ti satske a dau khuti satske thara thara out sa khuti satske khoin ga ibe a kom ding ai khunan khu yesu ti sa daba asubu nga amaka da ke nginya wiye unwa kaudma nginya da we kun kaudma nginya khaisi kaudma fan satske sa kha kha sabi ga gimi ba sago gi chwa chwa za hu dida kha gi hain ti sago gi ni kho am dida a dari khisa nga amaka da ke elop di unwa kao sat a gira tom sat kamrop din out sat wabra ubet sat kanyen kaubra mat satske khu yesu ina da ke satsa khu ke hoin ti satsa khabara khainwa mama ga sita qamuro ka nesis ose khabe satska qaun qabi amen.

inkwas kwa inkwas kwa dwi ngadile ke saladisa ku kwangqa ke same stipnane tikamkwas aroma kwa amkas ntida gira qomqa qwas nila qa inqina qhoqa bana seqhesa nti kamkwas nga aroma thi irani kosika iswa qa ke kwese rina la manqwa neski nqani isa khosa ti frela ti kamthe skinisa qhaisa qhaitsa ti kamqwa disithi qam disinqali nqanqi ku diske nesa dida gera mithi neski amsa kwa minqa qwas ka qomqa ru khabe ta qhabunqire ndira jingamsa kugcicinqaye ngakho da hiya ila dingamsa bendicha inqa sorodele tinira qonqwala ngasi qarumaske nesa khuye ta ibethe qhabu aisa khuye ncusa nqanqwi khode cabika awkhayi e aischapcha aischapcha aischapcha aischapcha qhabani nqa uwasen khuye chai aischapcha aiswa aiswa ngonqa i da qhabu da qhabu da qhabu nganje ngqobebela nqoba sinse khun ase ikhuna dikudani mithi nqa umari di hiya letis na ndi nqhainan soroden qonqwa nqantina wake isama sticqaun thi wada qhaba khu cayicibara qhore base sanqayiko lidramithi sanqayiko soapnqa sinandla khona kwangqhomiseni qarong qadikara qonguse inathi ngqin anilani sinqisi nqawuti kokani qonguse i ngqin andila ngqiqhena nqwaqonqonqo ndaqhena nqwani qonguse iswapnqa iskenesa litsikikothanila mise iswap ei thi frida testi dramiswapnqa imandis mandis mandis qhairowa khabe qhije khemathi sake dinqanqhlukunqanqo iro qhije khemathi sake nqanqhlukunqanqo iro ditsikothanila mise i nethi kamqwas qaro mathi lesitikwa dinqaitheza Jesus Christ up this qamqwa dithi qamdis nqali nqanqwe kuri diskinze thela nje ke sika uyawubara kan kan sticwimi nedip kucwi nguri bantu go bantsa ro ba le qhaisa tip kun qai ba mantu asa aidala dida tina selber ha re ke qhaisa aroma tinga kon hina wan qai gore dinga ra ngwaden e thira aiden tinwana kan kan sticwirami kan kan sticwirami in gore tmadi ga asina dagi le testina ga ngisi munqad maha ti kekos arasna ra khanqa de sada jigan kan sticwirami qas aroma ti da dokhoba mire ni qap no qap ti ga haso de ra khoi le sem ti qira dominate kam qwas at tra qomski haida go aqhisa ti

Agcwisi da ngwa god mathi gine uga ngaitsa tits up ga go tunda ke sokuma ngwa di muramiyo khabese da ngwa sa ngwani e khabese da ngwa sa ngwani di ji doho ba ha di da doho ba mire ntse ka mqwa sa ngwa mathi o se brigidi algo kuti e ke ko algo ke tingi tingi do di da gcane tse ka mire ka mepanga tsuku di bancalo ba ka bula game di da tina doho khai di tula do neqwa sa e mire ntse ka mqwa sa ngwa sa qaro maske nesa tsi idage a ngom skusa radi e da nqinqe di netisa a ada qhinse qwi ha ada qhinse qwi ha Si kurin ge koira, kurin ge koira. Kwetu kamisi ge isu apka. Nebatikire tam wa dichikuro nguri pae tuwa tuwa ngapa o tiurangos NBC perosu da jokamari kukuri kai. Oda jike toke. No kaisi ke kami. Kaisi no ke kami. Tuwe desi nyen ge iskin masa kaisi le kami. Ay kahu, len ay kose kore. Kurin ge nebagi ngai tikaruna. Tituda nimin. I nediga ngaga kai nediga I newa I khabejige khoetsigaro kai gloga fruze kema I utane khairon like we date in that it khaza saqa khabetsa qhoitsa khathi abopticha ipca idixoka nchuthi khonqa nqha uthi khonqa tsora kuqeshqaro masina diramire gqwas gqwas khona malindami khaqha berdi tingirami khaybjigo khaybjigo nje kamqwas qaro mathixa icuba hora ka maridla khore base ithi qanqa ditura netqwas ela misege kothika kosa pna awuzolanda mase stingene sap iqomenqa msahura misila tingi qhaya sila tingi qhaya dirane sap imise skene zanunga saqhayiro wa dirami ese ise iswap nqa skim nesa thi irani kose ga iswap nqa sina ke ubekha netes ai Dion Gabanga T, Apasilla, Van Bakes, Tina Dicagurin, Hakabaya, Digin Barami, say game. No Baragoro, a glass got Canamadin Dam, and it was a glass Emily's Abolestingidami, Fraske, Sida Gikaiko, Habia Cairo, Diran, it was a Mrs. K. Nesa, Digin Barami, Ting, Mami Elsa, with the Stingay, Codiclams to Zeba, Hosida Tingo, Kaiko, I gay, Dirami T, Class of David, di tingi ne swab erami game seri David King kabuga tingi kaje go dirami kaya sa sang di koro dirami seske nesa ne tika mkuwa sna aroma game seri yakhiri tin kuwa squats di game seri yakhiri tin jikan kap di tu ne swab erami ne tika mche aroma kus ne ipaka huske nesa noko baraka go swab ngas ne ige ne barami ese ige Kaida jigo tirami ti ike moro moro ti osinovia bingali tinji kankap ti tirami ti mona Fabiola Gawadi tinji kankwa stira nisop imi fraiske nesa ti I hololos I Marisa Dina tae tirami nge kwena nisop isi iswap iske nesa tika mkwa sna aroma ila doho baha mire koda ka sega iswap nga sina ila niba karulo tiko re niba raka ko sega iswap nga sina ike Oleke Friarta, Oba Gerson, Oreo, Oba, Oba Gedajigi, Ti Urlik Isep Kirchdoch, Dira, Na, Hakahanas, Sahurami, Bonapare, Urlik Isep, Kairoa, Dira Mise Iswap Maske, Nesa, E. Tigi, Madira, Tausensi, Etikam Glass, Aromaske, Nesa, Dida Dohova, Mirem, Koda Gasna Christopher arrived in Damien, Kangap, Kangwas, Kajigo, Kajigo, Dira, Mise Iswap Maske, Nesa, Tikuda Dohova, Mirem, Karuchira Nigoro Sarasa Gugna Noko by Glass Got Kona Marinda Minitikam Glass Aromas Iswap Ige Kasa Talita Matsumires Tinge Sander Hensranda Hol Kangap Kangwas Tira Niklas Irami Tige Novas Natska Goswap Glass Naro Spinaza Hustinam Estomisna Kangap Arami Kaida Jogosira Tanga Badira Miseske Nesa Tige Nibarami Sidadi Oreote Kangap Uspapsi Skate Dokuba Gromin and Housey Kamquendin Obadi di Brass Pens Kaba Huskenesa Huge Kaidu in Nikoi Guadide Goskenesa Quetska Gosap Rodin Gossip Tindami Sijake Kaigo Sijake Kaigo Sijake Kaigo in Kangap the Duran Glass Aha Misses Kennes and Sikam Glass Aroma Digra Mies A Gating Amaro Maya Marenga Hunting Game Kuri ngakhe ba khuke khaire tikira mina rasa even bisa khodira min kwetska koso ap maskene sa thi kosi tinge in khaiya khai ninga bi ko ngira khai koso lethe ko ko khai lethe ko ko khai set last clever tinge ganga tirane ba mechi khaira je ko dira mi se thi mori dira singe khaira ko adine klas era mi se thi ominous tinge dula ma khu kanka pa tigune so ap era mi ne tikam klas na qaro maskene thi pelis no ko ba tinge khai ge adira min thi kanka tu bara khore ba se ya bara gre kan kan tira Mrs. Kinesa T, Ida Nohova Korore. Happy birthday, Digida Mihe, Perseba, so my first Dimiti,
nadin nganu se stin da kain kwa stimiti omani ki nedele tin ye nebi bekte oresman hai za tis tila mi kain kap tila mi se skin esa tige upa fredro kosep tin ki kai gya tila mi kwa skwa tkwen kaba khuti ida ni kose ke isu ap nga sne ige usi kwa zikhu sna kain kap tila mi ti kai da ki ha di nesop ida mi se ine skin esop dola ma khusa tkwan wan kwa tikuro mi se skin esa sila tin kaya upole sap tin ki kai gya kwa tila mi double check dip da mi se skin esa ti ida ni kose ke sop na usi bebi kabana stin ki onde kremba zahu kain kwa sti tila mi ti ige me fron ila sna nwe dam zahu in hafri la tes tila ni kwa sa ida ha mi se ige kwetka koso ap iske nesa ti ige Nokobana nikose ke iswa khairowa otimise singa dilami seyike usi ana maringa rusi sna didokhra min khairowa ngaba garasa yike kwa garasa yike adikele balami every birthday digrami harber kende khrotman van korihas digiri difop ke dilami khrotman dage digrami Bida ndako Afrikaner ethini khayida adiyo chivarango sakura mi kwa skenza ti ngayo mangani Elden Dolphin. Kanga bep tinge sike tinge kwa chayo davis nga tira mi ti. Kanga sabega ngaybe stin khayida adira mi se in. Butterfly Post taba khuske nesa ti. Ida nikos kasne ige noko ba. Evelis na marula za khutang kwa stila mi. Tige Robert Downsap tina. Niso ap khayida ko a tira mi se in. Tige remi ap tin sike tin khayida kwa ige tira mi. Nitekam kwa se ti. Auri top tinge. Moro auduma ti. Augu aguge. Nungo ge mate, kan kaha nga etes, ap kuma noko ba tui, unkulikan aroba ti, tin ipti amtap wapta, kolta ibe ti, tesas, ipti ngami khan wahere. Dangi orito, digula domire ti, osiro bobilong, osiro daun sastin ge ubesin nga ba khutkan kwas, tira mi ti, kan selbia biege stin ge, kan kap tira mi ti kan kwas, tira niso imon sakura, mises kene sa ting, obabab tin ge kan kwas, tira mi, obabab tin ge kan kwas, tira mi, obabab humi, ti ngamdum karigaban ap tin, sila tin kwa kai kwa ige, tira ni ba mise im, ti ige nga tira kausin. Kan kaka ti, inha nga etes, ap kuba kai ti, netes ting, wa, tom, amosip kose, Mr. Henry, Professor, Dr. Master, IT, Jahri, Tidan, Dakala, Yahrani, Akun, Gadin, Snake, Baka, Hudigurumi, Amen. So nan ging nana say in ge khaida go adra meeting I get this cuz I'm man adra meeting cuz jeni kwa musting ge wani jeki kwa musting ge khaida go adra mi neske utho qasa khusathi mayole tinge falgano za go bi birthday dira mi khabeji ge khaya dira misses ke nesathi moro happy birthday vanjo omemas kai kongura atasa go ti Johanna Beges antinge ne Johannes Beges tinge tin qaya digira mi Kankap, tira mi se ti uhap akon tinge ngam du digira mi. Kankap, kankans na aromastina, tira doho ba mire. Lenda kauses, tikausip akon tinge doho ba. Kankap tigurum kabe kanya, lightest, tiguanis, anamari maruses tin kankap tira mi, ti ida doh nisis karusa da sagupna, ti ida nidin house, iswap na gorore. Kaba na atasa hula mi kunje usipsti odilupchila ebi birthday tira mises kinesa ange ngana ti ngadini ngausen stikwa tesa se ida niko sada sagu ngasika isu ap ay ida ki kuro se ches misa ay mungaru de mati ti ngwaro ding ago ngaka ti ngaba kuda ngay di ngwandi de si mati ti karaka ngago khurun wasna nila ko se ke san ai pa dana ra i dana ha din nila mi se isu ap ngai ko doing hon gera in ni bat ka gra are khai gun ngai ka ti social media bi sauma o it kira wana sio koina maba khunda sin nga khini na sin nga rang ui di tira din sen ti cha ko i ne khini ti na tara ta usa khini na tsi sira mu ti hanu system bel hade unga dokumenta na ngani ngira ngwa othira ngha mala khunda ne khona ndi khona uti social media go ngaro bela jikoro koro re jikoro na kam tsaka khoma ati tsaka isina tsiro khoma iro khala ka ngako khona ngani tsina tsiro khoma ati tsiro no a go isina tsaba ne ngware khai go gura ngwa ngako khoma ise i na na ne swa ai ai be ngani bana go dana pina hunga ya pitin khali isina tsiro khoma i Tige, no bata madlanga commission stusta ngaradi anyasinan jine basinana kwena aitima madlanga commission sa ubasin ha ngaratinda hono waka utkaisa ting huare kwega nkwara ha karuse kwaisi ngasa tige disize ngarita ugutina tige huna ira hawenge huna ingao ngadigo tantasa ing aipkauta harati kasa tawunga kaisa se waka se tawukara unwa se titika sitches namsi ngonti ko tigwe haobeo o itikila ngang atimu okay
go ke nga itlo ke isese buse ke ngwae ga bene se se qamse kona qa ka ro ne ba go mata ha ro de a o tsha ditsa kotsa di sense isese.

0: ano an gi khona hon gera i hon gera arosen i hon gera arosen habe tsinse ngali a ndi kuma ngizwe bikur koske onda khona misa okhathi one bayika khanyo da musila tina salary ro niko qaro ba ngali qawulo kuku hayi onesisa nqa ba tsumkwara budget folkhans nara taxi marisa sisene imayo qonga ba yithi nisisa chara chara de hayi ni sizengo isina ndi ngurunci khona ngaba nqa nqa qonga sap minister kuro anqiswa nqa facebook sithi lokho mayiswa nqa kuro comment na kuro masi qawubi ne yiko khanyo sila daba sina chara chara siba hayi ni sisengo qawula ku taxi sap minister nqisi nqa qhaba nqa ngathes imaya sokuro mayo o nisisa nqa ba sina chara chara sika ni qaga so nqa bali kini sasisina ndi nqo nqa lithi khona nqa ni qaga seyike nqa qoka ko qaga seyike nechapi ka nelikho nqa oyike nechapi chaba qanyi bala mathi ka nechapi nqa ibama oyike nechapi chaba qum si qum si thike ni sechaba ndi qanqo ukuthi na mira khara seyike lori kini ba khubga gra nqa basket and titan titan titan nqa uthi nqa ba obuwo sika ka qungu petrol ithi kilo ntin forest chaba price ani khweke na ngqiphi na sira ngqawo nqaye kwa cup gas tobis gas obrights go nisiza ne khonina ko ngqaweni ayi petrol ndiko qonga pa ira si ola munisa ne sada tan ndiko percent ro ni aro nga nga gqa ku kisira qaga nga na dire qong wara go khonge ni sada o te khangwa una dir dira mio o tsken ni bara go una dir baske una ra khoyo khon nga na no ba khutna kha us thi qhu qna sina ngqawo na mas thin one ge aqom van wap tsa sidi dise khon a se yego ya maske tsaming tsa sidi dise khon a se swa maske nesan se yena di gwe khona ha se ye wa tsatsa kra go ne ba sino bas ne ba sino bas ne ba sino bas ti kona ra go in se ye nga tsa u ba ha se africa apne ge hora ga se le ba ge no ne di go khang ro kha se africa apne ge nga ka ka ti nga ba tsabika se khang ti kwa ma se ye nga di kang go nga ka se go thwa ro se africa apne kha in ha ba sala da ba ge diesel diesel no wa khonda ba ka se ya qariro qomruwa neso dani munke iske languru ser ku tshi khoguni parker manye sa ani manye ngize jika ayi ka gona ni khanye ka khanye ngaqham ndika to wawo tuya udu ndanga amanga khona nesi ma udu wenqama ngaqham ndi ndoku bagcabika ngasikoze ige onda khona khanye ro gona khanye skusa mani qhomu yide bada gamiyo ske neza ani kuni ndiba sina ni sira qomruwa ngadi ngqhomu na dira sina ndiba sina dira ngang abasti afrika ngoku ngwa tro alia sira basawe ku romi yese ngaqhala uqa ku ndi ngqhomu ngan tinda ni sise qomruwa so ikhais nasting romi yese sase ige ngadi khona sase ige qalwe ni bayira ncisi ngancqa iba khanye he ngancqa ibta khanye oyige ne chap ayira chaba sadaba maristi ngqubu sibara ha sapatets folkhans tim ngancqa iqit ngene ke qami ngqubu thina sira khanye chaba oyige ocha thungu qabara thu oyira xoma qabara xoma malich adi khani sisa danat adi kha so nesira haski kota ngutiko oye ngusu tsatsu ngutiko skora ka sel qumro sa tingeni sa ni khurona disa tsu askia ti aisron fetgu guron khurona khurona khurona khurona khari khuron ga khabe legiri ron inni konju ga season ga asna legiri ana ra usa chisran ama khu khurona inna legiri madros ka khaska taxi sa khan nice season u it's ni khui khui khui gan hal ka me hanu bua tin usra itsatsa ngi ac va ina kanu ba apkara tesi of sasi sin ha iga tesi sa kausi asat ngi ac ina chithi aizo ang khakharu tithi qaisa sen ngathi ame o yendo khra season ro se dise laudu na wa kona qaliro igira no khigira kun mi et mengi ama ngi no khakaisa ujiga ribos ke khabak khaka gren an an ribo re tsama dira masa khabang laba sina an ge khon kuna sege qalira khona sa ukuskusa hithi ke nisiza kodwa niseka isne ke nisiza nga nga xa uku nga ka ha sege hithi ke aqomro sadanthi khon gena ngasaka nisiza ayi thurgo be hana qhayi nga ekwa thin laba khoy nga thizwe yesiyana khut kopse hose khabe nga tsasi khayi marita si texas ka tsimutni iskia ngukat ke ikha tide ngubi kawo othima odo igcani iskia othikini xa iskia watsika umire leke 20 roba diskha ngaba unqile hathi ngathi antibrathi ngaba kushi drop the ha ngasori angeni to adibrathi ngaba si drop the han ngaba ritho sina unqadri ha nga handi achayini siza phala jego ngwe 50 roba nga 20 roba nginqina roro of kuliro yare diskha khabe mire ni siza ngaxa ubukeni siza hainge sela qharuthi test mit ngaro manedi ngcure
1: Test Mr. Aroma. Did I try class? Quick class. Is that class? Quick class. Did we do that? Class at all. That we did. Aye. Saulo, Saulo, Ida. Money, Saulo. Go there. No, kid, man, no, Saulo. King. Aro, do you? Aye, aye. Can it? Aro, do you? Moro, moro.

Madi kwa mipi ya uchaisa nefreache saidi. Bak nure ne sisa. Ne kami mgino yidi tukumiye, ne kami mgino yidi minu. Dabari, dabari, dabari. Mwagoro kuri tukine. Uri strabi go ye o dabari ne sisa yi. Karusa kaba, ne ayin wa strab ene den ngomi. Oka madu ne strabi gona ngomi karusa babidi gami yo. Kere, ma strabi yin wasa. Ayin was. Uris, abas strabi ga stib mo hao. Titska gara ngomi gao tunde. Kei kai strabi wa trak ngomi kogo sara ngano hing. Aapka ne strabi bago samgi ngabara edi. Haiga ne strabi nga gara ngomi osmu. Kei ngomi kogo sara ngano. Kei kwa kei strabi ga sara ngomi gao di. So, nari gira miye. Pag nore. Isin uduse duse sidablo mna singire di jogo miye. Nyawe gire. Te, kai hon geira. Diko duwe. One storting at kere de dast ye yugane kun na de hane kun na de makamara da mati ni basale ke sine abara go sin na na ondango adi ongo diba di nani na kona go ngai sige di khwepke ne ba ngai kwedi jege di telefone go ngau sname ngabe khorop kwedi go uwa me o sibama khorop kwedi go di telefone go ngau tshe go mo ne ge ding ho igira belde tshe ne bi da mara go ba kham ngwane tshe de ge di a khon ngala go mo eram sna go it mai tap ke no ba no ba ding an hey No bell, but you couldn't quen game. Ninging listen, Belangri, Norma Sora Uskin is there. Tiagan, what to go on the organization, Longado, Hinka India, Majati Dana, Dio. Tino Hobart. Guys, it's not Aria, the grand men are the greatest late. Two is to a man, I'm telling Madame Dim. Kuritaga, see, hang, going like this, like Madame. Of Nessi Singer, Kaziga, hang, Lauro, and Najiga, notices in Lavio, like in Grama. Last door and two hundred I bell, tigging, Nico, Easy Hamman, Easy the Matron. Oh, Nero, you know, Hokia, or way. This guy had Nicotami, the Tring 80, who got Kagariba's testimonial, Tiaga, Diaga, President, and a manager come up Nagraha. In while, Idan, Iwa, that good could I put again that digging it was scared. Said, and he goes against up now, Tricentry, did you go me a Tricentry? Tricentry. Kore ma cha bat san min khaisa ti jego min ndara ga sin hwang ngai da tse ke e tira do o dilo lo se bara ta kanga so mire he paro ma e bara mi ese ke ngani di zuguri ga da gire ngani se tsa gira sa ari da jega fa tsa khusna o di kom si ba go tla ai o da radia khona din ske Kandor si siye dugu eh. Hamir bayi gora siye. O mabadu ki khwasin. Nobada jige khwasin. Un laba siye ribe. Siye dira khabayi ki Kaunselab digura miye diyo dage. Tudu ki ngau kaunselaba. Hii ngau mada. Bel chan dugu eh. Bel chan mada. O madi duga diyo dugu ngau ka. Saduka belti ni bada o musi ni subu odi. Dindi kuna rabi. I madu juan hau kadi da gira dingi dengi yatung ani sama dingi hau kasegi. Dida ga belti gira ni bani oji gai sini subu bani drami. Adi gita sad mat kene ba hut katela sne gidi tu ya ame. Se gai gai sing hankasa kunching ge sadang aro dira sing. Tige nesta sna ne bara ane se gai kai sing hankasa ya swap ngla kunhina na atandi ti ngla dai de kudi na tak sop to kona sobadi in han ya FNB's obana rasis aroma ige ngadi FNB's ti marisan kaisa si thoba ams masko kar ki de ugada expire khais na sri kar ki di khan ip the karuka ngare sin asan asas ti ngisi gyang wanga khwen tina ngadi kar ki di sin asa de FNB's ti si host aroma tin na loan di drami di kubi mariri masko obadra frohan nanat a Ha is not a gay by a team. It's your base Levanga when you see the game of a team. Sweet point hunting game. The canals and it's not to see the Kanga or the Gasa of Mustor on Choron on Wow or must be done a banana no commentary. The party branding game. T. Case plus service hunty, Antina T. Karakara di tina tke siya di kasi madi yukun gene tesu nga nila hase kaisa ay bay nila nga ba siske fn bisa ome masta ba kogiru nga ba sire di gedo koba ni swabe guru miye koi yena khay nga ba gana hain wa ya si kasi yi swap nga sike nesa koi ane khay nga ba gana hain wa ya si kasi yi swap nga sike nesa titke nga ba si a kasa si ba ho kati nga ugana nga uru nga uruman tina mi ba re di da gene mi se game ya kuda karu tiko eske fraisa kairo si da nika ni kwaro sare ngari guru saro sare apri apna go chu igen aba gujin sen uriko ga go nganga eta twa tige ora ga sen laba ne sizen ga container tracks riske turo taisa tu marisa ge mo isna je gasa

khaise do ateke ne ne basadu dikhinna eh dijogomi otkeni siza 5000 lata ngwa titira modo skye qhubi qwedi ta nqa 5000 sangxayi license sakho ke license no qhadi disi sakho ke nqisi sicha tinqisi nqa skini siza Olympia maska iyo nqisi clean vendor nqa sima kandurza othumani ngwa kwane 50 kana ka qhoyo ora ka si titeke ndoda ke nosuka wachi ne odane wachiyo uda hoda kanxabi uduza manxa inxayeka onhanile wada kaxuwa mqhi wada kayo tisina da nqa ithwathwa re nasina da nqa ithwathwa sina tike hot gobs yang xa xa wan uduza da ngoba banquni ba qhathi ba belo tsiko sulu ngumlo tsisi nokuba siya sa dinqa mthi maso se sathi ngini economy ba kosa ba madira khona nqa esa uduna tsi unga kesa ra mathini mut xa yetsi ko xa yiga bedro lira xa mut ni ngqobe maske yotsi kinke okane sida ka ngala unga mariro skele dira nqa uthi dira nqa uraka okane ba hoda je class ya da sicomasa skolesi u okay Pedro la gele tiwa mala sicinga sokuyela si i sicinga sokuthi dide incwi chalirwe ncwa skyame dide incwi thi ngoba ho text zecamisa uthi wa as satan xisa si usize no khum uloska thi xisa uthi wa u thi qhabazi zinqoso xa sike qhabana nathi uthi xisa si u thi text sika wa thi khub kobso no ringa kha uthi thala tha no Pedro le uthi manje ha umsit liba sise ni meya Pedro lica kha kugwesa si u thi la wa qhalu othi xa lisina la lisine gida subu ekukele ethi masinathi kini nqa ibasi ndizisa honda qonka mathi zathina sanguyiba malila nisubu subu xa lisina nila nqa yami ungathi kakana 5000 awulondayisena awulontina ndithia muhanga ithi meke yanqa uyedi orhaleke nisiqhashi ngabherosila sidi e nxa sika ncowa teksisa ingxaba rhona usuka wachi osinathi ancowa rhati necu isikuze ibe one more udo nita sisinathi ngxathi kantoathi nakhe nideke lwathi nxathi xhayulo singxathi xhaba sahambisela xwancuyirhonqimulo wadi hakanculeongami lisina da nqa ithathware ngangiye khorona ngabe makuda nisegeiso apna lidadokho ba mire subuwa khon ngisala kule ke khona dala mwa niba qhathi ngqalithi eka si hasad ngamthira ma niya wapke ma awulosike bedro le dowa nqa bone da maqhoba mthi ke mine so ti akha ba qhoke ke lalonza sinxa inqaka ti bone da qhoba mthi ba maye nqa iba nqana ro ba ma ke ma Okamiri au jan tip mami oke. Ingkain dia ingkain dia Malaysia. Udah ya faham. Cek udah ni udah skin. Adisna lagu mana uci sih? Kepa hang laban hunkut ba. Khabaran udah dari Malaysia. Ngapa kita nusa? Ngapa nusa ni gay dia? Yo, wah lah khabar. Si akhabar nusi. Isa awak barang Hawaii nang nusi akhabar keren dah bahat. Khabar akhabar kalau awak ke nikah buat gaya ni no udah ba. Tika gay akhabar dah akhabar ke ngoros akhabar ni. Awak bahar mana? So, I'm not going to be able to do it. Khariro se iso apna idani ko dexi di chingi se ipma digida me jango di chingu mao jango di chingu mao jango dara ngakon chingu mao jango dara adiku marami kan jango habikere nga dexi di khasina dexi di gya masi dok tui gurina ngutitka go ti nga gurina khutini go ska amasin arobayad magi kaisi ka khuk tui gurina gya masi daka ngutiko titala chingira mu kere ngung idase lagi Nuti daga sada china sada go ni muame. Ne dexi di game ma kuri last game isen ngadi dexi di kire nga sandu balas tabi kire nga abana guka kire nga ngwabe ega saurube isen ma kuri isen nga kuri isna kire. Men kito kuba president hagi kengo mending ngwe ngagi iske don ngasa di kire ngai. Kam wadi city di si hun kuri ya genge nga la France isini di kuri kas kabos ngabagi ngwe isla kire. Alingo wadi hani ngakuri tuwa dake neti ngwasi. So ngakuri bahu sokan kwa kako kuge. Tige maa kuri baba nkawu nguye marakani. Teksi digas besku kombi kukas tinan. Tita ko ige neba tam wa titam disman ngakuri. Tue randros kusa kwa aru. $2. So kabe teksi di debati ama kota nkumgas nkumpa nauti dako kora misesta isinsa kuge tanabara guru. Kabe kuge siyebe da isinsa pedro le lang ayi. Udosa lang ayi. Anuwa. Udai tata tae tae tae tata ya profi tata hoi tae tata hoi tae saudos kilon gira kanyi tae arti gira kowe desa tini bedang ladige desa di tina nisisa ni karose igi koldi odo di dinamise idi so neko ga madira ui wataka da geni go sada geni sada mime madi iyo ti so kabe tike nekabisa ni go neko gu chingi nengu tina

0: Star Season 5 aroma NBC Tam Stava Kuitini Hosi.
1: Ya qanga duwe ngadila mi esiswa ngaske nesathi ika koseka iswa ayike Season 5 dilami next month xa isasta dilami sithi ke xa sicwa kwakho nina ngqinqeba sinsa ungan xa studio de ungan videographic san team ngisi ngxa productions ngandithina ungan qaro masina khabasa ngxina nesinqaqha thi amaho chaza nilingcuku sinqa thi yaqhole qhalisa sandel vitia music production it xa sinqa sisinqaisa isin gakra ngqinqeba sinsa ungan di iqha xa uka sina chena chesa cu hi ngqinqa hu ngani ngona chena chesa cu hi ngqinqa hu ngani chesa ngona chesa chena chesa cu hi ngqinqa hu ngani chesa ngona chesa thi itsisa bidan thi khuntina ngaqoqwa wa aqharuqha se ithi ke ngadila xa usense igeni so aba ethini kota music so aba ngaske nesathini dinqaqha sibnepkine so aba is sandwell vitia music productions ha as nbc national theater of namibia city art council of namibia city nam number singa raqhi usc leso aba dani music dana nqanqa usen number tshati ke ne bara ha ni se game kota ni sike iswa apungaske nesa nga chabi tini kose ka iswa ap itige nga dira kau sensei na unga sada kuro nga unga ige oba kata gya u tira gya anma noko ba nga kasa si alisna da jiga nga mkasin di gya kuro miye nga kose iswa kukaba ige nga di sa gup nga ba ibe go a ngin a gugwa kaka gugwa kaka se iti habe na ula kisa dira tete kuna idisa nga ayo nila nbc kame nila kose iswa kuna kose di gya Niswap e nebaraha me se game kwetka koseka e swap noski nesa obehada ni misika iswap e tige madira kausen se. Tisi kwasen ah inda magbo neske neswap e kwetka ko trese nasa tidege nohoba sarasa gupna amgasina letigam test nas aromaske nesa ai ni ti dagi ai kiram sahori dago jikwani dimandis dago gini ni alos no tiko ngati ke sgona wo jikunqoba nya disel kuke disel ya kuke sei dani edin am am ti dani soro sik jam jam sing horun tinani da qonqwara se I obega ngadra mise ti idage nira kotaina soro si jam jam sing horun din kwani yani da ha se in ngana tindiko chakose skinetsa ngwe khalan misika iyo tindi kalori

ngibaleke ngcwa kuzwa nguwa lexa ulithi sicala kuqala ke ngcwa kuzwa nguwa ngiya upgrade mean ay sige auge hay gemied mahadira mi auge o ngap ngosumka kekwes nasimqonguswa ngikwekwes ngosumka ngwand masmo o mali intwan hay jugo mi intwan nadira mi a sako khoko isigaxunga sina siyaxungusa kodwa ikhoko isiginqasa osikecwandi maske thi siyaxunga ukuthi qenqaxa xunga ukuthi sticker goro lisina nemise kuyigi indika goro ske muthi ngamse qenqaxa xunga ukuthi sticker goro qenqaxa xunga ukuthi stima qenqaxa xunga ukuthi sticka ngadalila musela ngqamo obani yakho uyabukini yawo rabi cwandi dikuyijugo miye ndi yami ni unaskopki how academy cwana dikumi ay ay ay okay gitiko ngqonga cwana natiko ay ay ay okay gitiko ngqonga cwana ditje gomiyedi kauke badi gemiyedi madi kai khwep tsinji kwangqekwekwese qenqaxa xa ulithi sticker kwe di mutni mise yo mati of malini mise ofa kai kai kwa koko de wami ditje tima masa dwaqoni mise o mali yakho ngikhabaza lesiza ku uye Sei jigwa dira kharaka kusira jigwa ranga ngame tigi kai sira komoro Nisa jigi disa kuje kokwe kan ngamba kokwe de wami de chimba masa de wanuni midi tagi dida ni sala of the myade go win ngamba khabe gidi handi de sei kokwe gidi Isa rika hoso kunwa kuwe ndi zinga ho tiki Ora ke ngai ni de nakwe gungwe amayo madisa madini madini ngongo khona ngai Vergeti tse kona komiya. Ila mi ndigira go vergeti mi. Tswana, tswana. Nganke tswana nete ngwana titsini mi. Sijene khoko ke o seo. O khoko go tshimo tswana ngwa, o tshoko go tshimo khoko de ngwa tswana ngwa lawo. E tlo ngoko go sa opmo. Ngata go rumi enqa mi kama. Qenqa ga tlo litse di khoke. Di bebi ro. Di nqo ro. Di nqo ro. E. Ga di nqo tsane di ni mi se yo. Ngadi hadma ngadi hadi de zedi Sele ngira khabasla lezi kungcwayi ngadi ngi hadi de zedi lekira miba Ngeke kukuchana dira ngamqane siza Sele even edisoro sikhamqamse ngoro na ngwarare

0: Ya ngadile ngqhawase itheski ndisa thi idani qhaluthi sorosi jamjamse ngurum aroma edisitane ba ngqhawase tindela mina.
1: Ya adamoro moro dimire omore si dimire adado go ba qeng kwa dimire thi qankabire ne kwa kamo thi qeng ba ka itheski ngila tore ba bire adado go ba sinyeri ngiba ni ne tsenire ing khayada na kugira khayada na kugira leina go ye kungwa go so adado go ba elo ba lo qadiro omore si edo uma tokuba utarathi ngathi ukaraba dare idatha go bamire senior tsi thank you sendre tsi nethe ngamza ngoruba sendre unsend atite namyang ngoruba sen iqiciba ungare inguri tsi yake do grami aske omore sing ba mati kunga kuna gra isabe oqiciba ungare senior tsi idatha go bamire kon kasakam akuna gra ka habere ke ale dami sigomge atui mati tui ke habere ke netira mi ba kingawe tagom ge atui omore tsi apelo ba lok kai de chim na do uma ben pai kapt wisdom ti wa dina agira khore ba duchi ko kara dire senior ko kara re nego ba udor gam sa gre cha habe
0: ya kan ga sidi gura do mire kan ga sibule ke ra ji go ba ni si sa kai ra ba ji ki sa si yo ke ra twa se iso ap na ra ro kan ga sidi ngas emire
1: ya se da in kan ga re ne chen uri ke ga ya do ma chi toro ki kam kam se ngurun dira mi so ap na tiro se rugby ekang makore kaoro chi ne sangba kuna kozes main kapis na ige tisi korongan kara makro hake sa swa kuna even bi kutus kutu turu ngam kaza even bi dolphins koi ni koi ka kaba hui ke ngangur bi kutus kutu chap ini ha kaba hui ke even bi wanderers kung tunga even bi rio falcons koi kaba wanderers chap ai kaba hui ke even bi rio bars turu ngam za even bi kuroto nens koi maske rio bars ike kaba ba chige western sabab turunganza yunamste turunganza toy western sabapti tap ai kadike rediwara ngoruwe sai disikorongan ga makko abesa so apkaske tobata kan kogan khuk no kan twati gra ke so apna dake region 5 champions ungun karo mazaratina ball of karo ma coping man kaza sentunya konsa twati kurira khara ngoruwe sai tera ke nesko se iman kuting kuting gara ke namibia bangola hakan ke khetsera tsaga kaba ke south africa ba toing pama Zambia fara sawese Zimbabwe bang nangse ki Namibia ba hakan kaje idan makat ka ke so akune ke Eswatini Botswana Mozambique Malawi Lesotho atira ka ka kalo ti man orang guru akun makat ke so akune ke Kyle Johnson ti Ligue Nande Namibia pika kinga tenge ngonang ke kaje era baga ba ku tsagara ke so akune ke ngong tenga tot park ri ti Wensling Brazet ti ya ke kaje serang ngu ni ti ke ngakabira ni ese aske kong ke guhina ngoba kong kwa kuke ati jing kubatira ngong tabase

xa isa irko tsindaxwa sicuro ngwana saw bedwall ncaba bephanda khoma ihese sine siya ibedana qhedi one did namobi apke ngxibde tura khasika africa forward house taba ngwagabe kepna kene apnanira si xa icenqa house ama awun qwaba wancamsa sibnqimi xa sinqanqan uyiheske qwaba xa ngxaxa siba namobi apde xa amqhenda abaxa icenqa sayanqamaisa sisimbabo apke nqani disi hunqa eroba phan khonko bay qaron qadi iyaxori ngcuti midiha aqhu ayisadenira xa inqa sinesi wandi khoran iba south brasil namobi apke ngxibde tura khasika xa ibde dabaqhuni khasi ibtsingqobi khasi phanqa usanqomkha isna africa forward house tabanira xa icenqa siaqhu inqiba sa iya disicwinqa sa khudi sicamqa xa itsap discose nairobi kenya abdisna aqhu inqiba sasa ngakanqwa president lucia vetboy skinen huba ngancha house tabanira singqoxa ba ngabadi qhwanqharo kude ngobi khasi qhabanqasa nqasa hechaqei un abosasi igca uqa uqa ba marisi semaqa xa ibtsicami qomqa khasi haruku digital tabakhuni khasi khukuru khadis tsikhamsi bacicinqa sainira qamaisa se namobi apke ngancha usa ngancha ainkhano basira qabanqi gorisa kuside cicinqa curi de qai tsi omkhaisens ai mekhasika qamdisi tsingona disinqimun ui tsi ndp ngani ngakanira qinqinqa se is qaroma president netumbo nandi ndaitwa sanira se ngunqha basiske vet boy sarang ombasen he qabin kharipti ngun are khasi ku nya namobi apti tura khasi ku am khukuru khadis tse e tsa uqa uqa om khanyisens ayang amaisa ka nira qhoda na se isa africa france partnerships for innovation and growth di ha qeng am snagas ki ngan khausa ya kali ke ne apsi fran regi kha kurisa se african union kha qhoda sa se ra qhoda na he tse si seng areba africa apsi fran regi ago nga sa se a cui cui sa tse nquru dom dore kha se kurisa ku se snau nira qa qeng na se isa ra nga am Namibeb, hai aib tingarisarimas monasteries, tikanang housing horn, hopnaka, ting oas, morasa sipting abosa sip monasteries tirage, Namibia tourism boards are, koita hase, housing.

already in class to Timidha go is a hoy ao. Nigeria obtained house in Nunskin, Oisa Nun Kabasago Novi, South Africa Bam, Eganet Hapmanira Sarise Isa, Adi in Om Kairan and Hansendi, I am the Inga Nigerian and Tinon Ogon Kun and a local Basadin Aroma. I going am the Nans, Ian Nigeria obtained house in Nunskaguan Novi Heske, South Africa obtained with the car. Nigerian and Ian Lankhook and Unhanding Morasas, Amandran Hong, Arisera, Ambassin He, T. Nangam Hasi, Kurisa Gusis Hong to the Medi, Nakam Hokan, Agudi Eba, Kabanira Kok Nase E. Adi Tokira Tree, Nabain, Hanusi Kamasasina, Adi Ink, Haira, Dwe, Anaraman, White Kaba Deep, South Africa Nara Ise, Nya, Nokusa, Africa Di, Dwe Aun, Ting Ogan Hu, Sise Anton Kubang, Harguga, and Noku Basanam. Wagro Kap Napke, Nigeria Ban Abede, Mars and Hassi was, Nipting Hong and this, South Africa Bahusaki, an. Ogan Hosing Horn Ministers, Bianca, Odumeku, Ojuku Skegumi, Orodoma, Tuke DC, Tingona DC, Nigerian N, Kamusta was Aromagi Huami Hekrisa, Kankumrase, Nakumaban Arosen Kakrisa, Abadin, Eng Hansending Abosasi, Tingwinkogun Amara, Taise. South Africa Ting Hanuke, Nakau Kerein Ego Tonga. Dan hub a kaka kakis ay hadim. Hubay urusip kain ares WHO siyogomi nga ba ikoron abon abo sa handa virus hoga nga Atlantise kay kaup di korang uisen sa kuhang kaysa. Nuna nga sa ku rag ay sa he sing nga san ogu a ha kakasa rag kain kumbase. WHO siyogomi is nga ay di korang uisen nga kaup yaniswap ay Cape Verde bahu Spanyap di nga nguis Tenerifes at Lagaus Adib an oro kat kasaran ang basensa, kaba i urusip taunan ang kusinaran ang kahis kao. WHO stidanab detros geboreisya si Yogomi, nesko sa ku kaisan hoga ang nurisa sa, kona oga kot kahase. Koro ku nga kaisan hoga di kuke handa virus asigyan abong abohe, sinaw nunaga nukubaran ang isahe. Ka Dutch kawba unha kaupke, Argentina bahu wagro kapna abas kapta Atlantise hurip ay Cape Verde pagkakay kaimba. Tedros si Kyogomi, Argentina, tam wadisi si Koro, kay dising an uy uuskuna ang kaot kay ku koron hukun nga ku tanirasing kaysam. WHO si Kyogomi, ang isti si tam ang huka kun ang ansa, ang ku ding hong ay ngay kao baku St. Helena stabagi a ngaw nga hek kaysam. Sinisining huwanan ang amus aroma kabadana kay di huwan di dem. Namobi apke ipti tura khasika Africa Forward House taba makhabe kepna kenya apna nirasi tai tai nga housing ama on wabas wan amsa sip nun casting an an uihes ken oba thai nga khasiba namobi apti nga am khain taba tai tai nga sa yang amai sam si Zimbabwe ke ngani disi hun a Europa phan hon khobai karun adi ya tourist hon tu di me dikha a ko aisa de nira khai nga ba asken ing hon amsi ko thuda khran ke pauna sauran hona tuin a ir kaisa mis aya kaung pasen kha

0: Dan ba khowa thi qonya sabe but ne kaing class moro dimire yi
1: eh kai kan kan sore thi moro kaing class tira dok mire thi poi gon but na ba jeng qaisa tabe de moro kaing class tira mise ya ara dok ba miro re a andaze de yena kuti a atangani kuti kana msenle ngade kwa have check ngala si am oda ke koe tsingi tsitura nhanse nhanse kuti kha khoe njenga yanse kuti makatwa o khari ara no bank use goe ni sina ncambi nca goe mira ori sima ncamfa ukwan ngana kai khanyire as a please to khaimare naba haske ni gonje a on mama tiko pen na wa tsin a with my dinni kaza o ngin arokya ngin tuan tikwen kaza chino pa ngam tin and maba ora gira ngan ngam a pulugu para wa pen ske a tam disikoron a fashion tondaksa o tikaka o tondaksa wa o tikaka o tridunaksa tin ngin ne pen fashion tondaksa ku ngaka hana tikaka wa o tike with my dimitra om singu khabe khangi khuna dicha tikin a ma tamase nabara haske pulugu baskani sina asuk skasiyo onara kwa pulugu baskwa naske uta ya ni pulunje ni tratira mi kastina antu sina pahutwa na rasi ni be malaga on ma fim ndona ke wat mama ga nako siye si si we kane benga fim ndona sa kwa hot manyo on ki ni kwa ra wa u kai ndi antu oske ne kaisa hanu kama ha tipje ta o pindre kisma gutu banisira mi go tsene ne twala khang tsi ko ngisi 18 19 nga ba ha nga ba skusela sipe ndi natsika wow oske nani fa kuka nga a sa a sertifikati e mau o tse ma fa ke wa ke ai tui pensara ntaro so nani pensin extra natsike wa go tse khang ma itsi tsi go a tsi kao pendle ke sma botlo ke nani pendle ga jena gore ntalo ba ite go nna pendle maba o tsna pendle ntaro sma tsela sengwe wa dei ke ga ke di tsara ne se tswana dog pa ne ba tsik kai kai in kai ma tsi an tsuk de si di kai ma du ne tswan kai ma du kai se ga kai ke o tsara go ma tsa tsi tsura sa tu po esku sa ni ora ma ga go ka kai ba go tswa se o du e du ka di kha ka sen tsi ka bi pendle na o ke no go ka bi si tanga so sa ga go ka dumi ka ba ipresa aung toy sadu di khaka sen singe le gohan typing buktiba tui tentana asinga ba khaku jitu khaka sen misi khaka sen singa ma twatu kudu khudla khumnya tu mauna idu khaichi le ngoba tu ni tuse sin kwa ba khas tiba tiba si usen ti khama ti khaka sen ta ka tu ya ulaka ni khai bai tira ga bo tu kha na na khasa tu wa amdani se khantsira ni khamba tu tsi se ba tu ti ikha khana ni munda a do wa na ka tu sa khare sa tu ka tsina ke u ba dire i ke la yeke su bu ba re yuru ne twa u ba de ti mis kha di ke ma la ka kun je nga na khare nje khani na a ni na sa a ka bu sa khu je tu kha kha sen ska dok ba e da sa khra kre ti ma tu khai ma i do wa police ta sis kha ti 18 19 no tu ka wa on lo nga ni pen na mati mati ara mire ne sa tra kadi kasa se dad ko tira mi ti mi se mi aba nga nje twan kan ngoku ha ti ke ngoku ka kan da ku ma iba ha ti ke nga ra tin ai ku sina on dra nagar o le ku bara ha on je nga di in aba nga na na twan na ka ba twan ka si yo na twan ti na ra ko nga ti nga ba na o aba nga udu salut yo mdo mati ke twan na huwi ne ngupti ngano pisisi ne ra masi ni ngi ngaba kuke kai kan kan sti kai za tes
0: kan kan sti kai za tes ngore da karuti ni bakore de barami ese ke Stan James I maker cap tsarakhabe se map ke thi ka twist tsarakhabe stin hama sip chingira an he nachmals nira quinus quesas qalingwa satlatis e khare hun khun ai benira hasa khare hun

0: Kasi khowa thixa nje there is nandi ba qenqwas dimireni.
1: Qenqwas do.
0: Inga engage ma?
1: Iya, ne tom generi skira khowa. Sigamani sing, sigamani cooperative team member na da ke to wes na kan kan ba kan kan ba kau. Ses in de sadar tahtu si kohana wes kani hang. Community hall itu bani haska. In nata ko apka toxi fan tanan kira ha in tingkal nta tingji chi karam dengwa ba si ho tigre ke tox kromi ka ini babian
0: ka sa khu de ka sa ro ba mege
1: mare ro me
0: ka sa ro ba de beri khabang lok down
1: tikame ni cooperative sa khu ta ke kom no be ran kan kan Wesin ane narami bakau in kohana lekni hanus testing the sis atar testing has komitu holy tini abeni chotong mu tige tananara tri imaba dinda dingro the si ding sim kariam dengga ba hoka kwa kerke kungasnan antan rete esamesan si whatsapp program ngan aura na to ming harba dre
0: kangans

0: Ndaqala uthi ngazibulukhasana ngqinqwasi timireni.
1: Eh ngqinqwasi ngqinqwasi moro ditramido atha sequence hora ka khwele han do qhayike go qhayike go tikodo. Khon tharo dire ditrami o se bulukhasana kwa atha sa go. E dia go net kroni an an rotlo ha an kari da ke to go ba modestasta nwa modestasta ke nwa tshile ke wa raka atha se khona ra tsana. Genesis gemeende ptikhwena to go ba modu duka kra tshile ke go khuro e khon o mnga ba finance le kumade se khona ke mo ara ke maro tshi blom ro de khare de khokwe de kha khokwe de khare de kha tshi khambo di tsa do khare de khare ke da ke do fa kro mo mo senduni ka tsoda ke le tshe fururo tsa kha tshi kha makara me ba do idu nga yi an sentlo ro di nga ke a se sika so nxa sa nxa ba mayithi chile qharu ke lokanisa nje kwancancane to go ba khokwe di hia skoli ya ira nqomde skoli ira nqomtrati khaise go projects di khokwe di nxa de di to go ba kheke khalqa are e sent house sa tinge se e di tsatse di guru sa khatla sentise ke khadi gona ha o ha tse ke motho nxa go tsane a iqongo se ke e go ke tsi ka ba go da ntone ka o maro e ke o ba tsene di khokwe di o ba tsene troop di khokwe di hora ka di tina tsase geneng are sonda tse sekeng how kara a sekeng how tse ke tsatseng ntho ya tlo go rona se ke nwa go ke se tlo kwa wa ra ka tare khote di tlo kwa mire nqa ya me tsela nqa me go re kwesti ka go di tina nqa di tina one thing ke ha sonda tse ka mkara a sekeng how sa tsena tse ke sa tsena go a tlo se le gona nwa ke le tlo kwa go rona nqa ta so tlo go ba tloe wa tsi ta ye di madaw ha e timire nqa me tsa tso kira me nqa mo madaw ha e se ta ye di madaw ha e sa mira gren o nqa go e itwa khaimaso ha ga e abisonda tse ka mhaka ga e tsike tsatse ni pao a ha ikau sa ba tsike ni pao ha ikau sa ba tsike ni pao ba ke tse tlo rasa ba go si tse tlo rasa ba tsinga ba go matoro tse tlo rasa ba tso tse tsinga ba tso tsatse a amti a mapeku tita ke gorome di tuta go nqa ntse go tse o re a tse tsang ka ga nqa tsa nwa iku gro sa o ro di tsiza he tita gorome tse go tse tsang ke ntse sa o hare
0: sire ba tsa go
1: Ai.
0: Eh, laba go kire sengena ba go gugna.
1: Ai. O ka kai a dira ha ma gugna.
0: Am ndagi.
1: Oh, ha o ta wari a sene se ba go kire go ke kan ka kana tsa wa pi horte.
0: Gan gans, bye bye.
1: Bye bye.
0: Go be hold, give me my good gamer. Ya, disi ungairo ngira ma ntau. Neske, neswa ba yi.

0: qala uthi kungazulula ngxekhasane bakangxwasti mire
1: ala do bangxwasti mire chika ke dog saura se sorosoresti sorosoreskara gonka konsevensi di khoqa hadi di dare khodira khauntwi sase sineng anse se ke do a ne khandwe na se za khodi ar dagse ka mini expo sa sorosores konsevensi skandor staba unga xa qalo mata ke do khora khauntwi so iso ne go ai si qalo ma ing thomisenti talegi di gira tu honder tola sa gan talegi di am so pel de re basalegi di genya no iko kun am koro talegi di gudi ge kawa khuye a kho tsa gon 70 ti zoro zoro sti a dare ko di tina o da ge do nen kan kan sara ma to sa da ge ma ngo to ma tu i se ko i ha o da ge do khran kan kan khuye so nen kan kan sa u kwa ba dre a ne ba ke sa da di khansela ba ne ha so se giri di sa hustan ge kwa sa ne ha mene di zo trai sa hustan ge kwa sa na ne ha a si de do khara ga gu a tari ona ta ke no uha ise ha min aba e sa se mo tare ko ke sinara te se ka o se o ma ka ro ma su don ko mi senti ta le ke ka ro ma so ne dara to in ka ba hina kha mi dere ki da ge ne ska kai kan ka sira me kwa sa o re op ti kan ga ha ma ke ga ngare do
0: kan gan
1: tangi

ida gore kai am kan tauka oms khun twaron khun lekeran tin ngawna de un ainesi sobrat saba koro kelo kharam gudi maradon odi segre khose disi cam adol kuthi khwese disi khose ngasen kuthi disi kelo kharam gudi tops ko suba main light kira kuke disi cam adol kuthi khwese disi khose ngasen kuthi aka kelo kharam di real good khwa khwasa ani qalin qale gcika e disi thi khwese disi khose ngadol kuthi khwese khose ngasen ku aim tisuna tes a disi qhayta disi khose gcwi ha ngwere sobrat wa sobrat am kan tauku wan ai qomqa taga undi tse sa ke sona tse skoze kuya digira me honga e digina khora he honga e digira sona tse skoze kuya digima ngunga dia igisi uri nas kya kai am kan tau ka omskhon aroma so bright taba ho pasen de tmaron khon legeran tin wana ona kilo khra mo di pasta khra na de ngani tsi ka ngato ku tsi ko e se tsi ko tsi ngase ngwe tsi tsam leader ko di oro third country ngai tsi ka ngani ngato ku tsi ko e se tsi ko tsi ngase ngwe tsi tsam leader ko di oshi taka cultural day ngai tsi ka ngona di sunga ku tsi ko e se tsi ko tsi ngase ngwe tsi korok no so package ngale tsam di sikon ngato ku tsi ai tsi kra o tsi ona kai ona di sikon ngato ku e tsi kra hamburger tsi ona kai di simle ko di coca cola aroma a ho ba sin kha so bright am kan tau ku wan ai qomta he Numbers ke khore khase wa nkhanu marin domdre anarang an khaitap tam wa chi tam dis maning an gurdi marisi madare sisin kha saura senira dani kharu khaisa ngari mara madare nganske koros khaitap dis tam wa chi tam dis maning an gurdi dis ai nira twa twa khon uisa twin twin taw khwaqares ai nira an an senira sause numbers mat kar marisi khon wa an gen in mading indi marina korosa khun manis khaitap dis tam wa chi tam dis maning an gurdi da khun indi uisa madare taw unira kamba tha ngaupa kanaka ha karimaris torang ui skaira khonchi sorosin ngobusna unga khon karimari din aromat skin hun sa ho kwese tight up discussion ira ha ngaskin is zano khoba lugira khon wan ali skose tu im tikno aron di maridi kha disiplin asa ho disin ngonan as khan tight up discussion ira sa ho se ti gaupa phoka marisa disikoron asa khum nira disin ngalin as tight up discussion ira se han hasa ikia domdre aun indi uisa madren uis tereni ainiram ha tara khaisa nesinka ngopna kanaka ham wabali damaska iyo ngari mara matres khaika asisen u khaben marin ngakhon hian indi thoin uisa tedi aukara sin aroma sisen khadi de khoyao hanu hon asan aban abos aroma do khoban hanu si madren uis ton uin tauba to se saure nambo sidakin amusa sira khaina Items Movitasi, Tin, Hangasi, Nighting, Angrip, Dam, or Discam, Dismaning, and Ugrip Deep. Kain ask Mama, Kayan Kao, Tin, Kwaba, Hong Atsta. Wa Aris Quenan, Items Movitasi, Tin, Hangasi, Nighting, Dong Ita, Tri U Ida, Tedding, Independence, Tana, Hu, Wa Twadi, Kain ask the Kose Danihasi, Asa, I. Ain tau gum ti ma de win win dan ngadi gini ha missing huru aun ha ngasi tau ngui di saran tau ngui di kwen ngu di chest turun taru pena tams dia der noreng hua khun ting haruku tau ngui di namipia pokuru khasi tau ngui di ting

waxhwarha xhwaxhwarha untsinanqa ukuba sendreni xa isasithikho esesiqhanyithapti sicamcwalisithi cam ndisinqalincanxi kulidila ayinxaxamsidinqaqhomeza naberos audodi maqhayibdaba sidane arha sinqaha xhawure ya nxange ibe alokungxhwarogoyina se ida ke sadadi sakubti ncams ayiko achi icuye lokucita maqa usezwa nqasike nesathi dakira qomqa sanxayibala nenqinise niqhayisa thi wakho nina toqanqaba noni qhole basenthi nonake makhwe wayeda kwanqela mhonxwadi lese ithi minxwa odidese ihoya kanika sicungela mito wami kanika sicuta ke ngayira mito wahukada ayisiyeka umaqhadi lese ithini sandane dayisen khona khot my man ay dayin qiram ti dayin qiram ti dokh gidan qiram malaga yonqisi ay neyaku kwetsa happy birthday dira mi khabe khwe mid malida don ay bade yame ngasa don ubadre dikuda wa don qwa mid yame ngisi ndang khona khwan ga ay ngisi belang sel makot khang happy birthday dira mi khabe khwe mid madira u kwetske gikon gara sin tsik gikon nan antile gi nan ay man misen nokh sisin kunga thas katini wa khona qiram ho wacha ukunqahayi ke to chabiyo ke lirhada kanikani siciwa khona nqwanira miyame thi atha sinakhona fmb skin laba umasta bantu sireidi sinxa karigiri nqisidu ke ngxayi karigiri rha expire chaye thi ncisi nxa niswap lowndrolira ndiyeca ukuthi ncisi asa karigiri ndixhoba amhan thi nxakhona ladicakhunqalo ngxayityeko xha isei ngaba sithi nxabuke neqanye eyinxhanuba satha hayekthi hayekthi kanothi siuyet masira owao nepke eyinxhanuba cu sethubu sasi nelinqwaba ndiho siswap nqandikira miyerho abacocisen i-fnb sirasinikho nqa siqaluma ithiqa domdre outoutska malithini la domdre senxiba rhuqha isina miqaqaba isiqaluma ndila ntorhoba mile se nxanike nto nqana sanxeb ke hakoba thi mantu akoba selani ntorhoba nxankusikose ndichabarhu waqeni abe wato nqwa kanti kanti sitilamise cuithina xalancwiti masem

0: Ya kaudo ngadi dang ngabai ju ma fela barai kai wa se irai ke de so abai khari khari si kai tu ya na rai ke uma khari ago grip ping hunin ngara ko hoinka ha ina o in ka khadin in hun aisen marin khunara kung tok ka ba misa chire ke ne so abai kan ka chi khari out of his hunin khari sti abai ma au ba kai sa ignatius josop ba khari ang abai uma ara ka chi stimire
1: Tainches, tidak mi tengko pasti ada dok mire si gua kai sama mesti ya umci nato ngadi tapi dari gua opti mulus no.
0: Kai kang kans, tapi mau si di sini aku ngapa kai kang stas na karira ubugu kari ngadi i misting hanuma dera kari koin amse tidak kabane ba kari koro koro komi an kai seramu kabane koma kabe ni cukup ngingat armagun house au cukup kore Dia tu sekarang memang orang yang mana kari ibtin, hingan, karistin, angka sebenar. Uba, kau sasa kam siapa?
1: Ayo, kerja kerja kan kan. Tiada doh milih si, tapi kan tiada di swap ini angan. Usip mangai min karur. Di kau sasa terasa oce, si di kasa do, outa besis hingan karistin do. Kau mama dah koro, mama si guna udah gitu koro. Mang suas pagoro alit ngaling angan, ma kois asik ham kuin agoro tay kain. Cikoro mi ngari kanis, satsin uat mais niska o udai ke, abe ma uda si kuin kai gin kuin tay. Cidai gin ni dai gin kuin tay e o ngadi 18 cents ngadra ni si sa ma ada ba am asih hos, ngasa daning kung agora ka. Nadi ini tak ikhlas sah, tahun ini sah guru di, nere guru kum adi wadil lah. Cita ke di sisa, obeha mana di sisa kum abdin kum di, kum kunci nadi tak ikhlas lah, wangga ikhlas kum dengan kaybah si, nadi ini kum di di tak kaybah, di berusaha kira ngaya makarui. Aiba sense ni, kum kuat kain sis kini dia, tau of the korup kini dia, Kawan sida din hengang karistin, cikuin sida hengang karistin, kini mari kanisa, kubasin. Mari kanis naun, itkira asepere tahul situ, kai kata senit kawan mai kabe. Cida gitu, tidak cidi om karistin din konsna, nadi ikhori bangwa, na kari mari rosa, nasi kabanin arusi isa. Cik ne kawan ne kamkuin, of ne turah kuin mana, ida ni kuamai. Asurak sa di, singas kaka kuwamay, madare ba na learner's license sa kuwasi sa mse. Tinggan lang aap katoa o dahi kadi amasin ka ni kamukoy na dani of na kuin, nadi ko slak nga na dani marikanis panisit kay sa kadi madare ba. Ay besa dahi ngong tito niya kaka didi, habi dahi ngayon na ingatay sinagiti kaka. Titorip ki na marista ngububada ni tida masi, Nadi ini tay nagi tu ire, cint nadi ini ikhlasip nagi mai, kuya orang kau dah asih. Nasi kedim pun, jelasan. Nebah huda kan, kau ke daram kau nani ha, ini ngari cani sada kiki kan selap cizio, tinin cakap mina. Ne munan aib, si ne turah kasih pada kau, cint lagi nasi tengah di tay kezaku di, orang ni semire. Nari dah jukro, nari dah kita kau ada kau am ngaku kau, unari. Kamkuas, ini nadi si tanas nas cakur neng keluarci. Yang nadi tu yang amti ama beku diku. Mungkin sedaya ku aswa samai. Turu jam disiplin yang cakau rekan siati. It nadi itu jam disiplin mana? Nang aini nang taru gaya di. Sei sedaya jam disi tanam sensitif forum gua nisi. Beros pakun nisi umai, Taisa. Sedaya gini ngaku kasih ngah beros pakun umai. Wow, oni forum gua ngaikan dosti sa kuni anfal kai. Nah, ansur forum kau ni anfal gay. Sila gini naskah kau ni turuk kau gini gay bom start cipta mah. Khabar istilah ngalais di kau ni mana ni? Mai way ni type kini. Biasai semua naskah di berusaha kau ni dia. Kau ni sajuan ni cip, kau ni sajal givas. Cina ada gini malai itu enam sani mah. Ngalais aku cina turuk kau di sini na. Kau kau kau Arun iha, madi dani ti, mangai dani ngari, mace dani ngaris, ngasa minta kabais omsi. Cik hadini ina, nekisahu, naveks kauka, dan satsis kakau tidi nga, kaba aku amisi, hatasan cikgu, kang kaba ngantani dikisa. Ida da, nidiko, umuidip cikgu step kauka, ngasa konezidraib. ga beng ba sa khone se sela ka se dia ti mona nai se ra ke nga di e tang hwai tui do khwa ka se kai de ma ka ka ga be tse se ka ka tui tsam khwen di on tang tsara tsara se tsi u pa ka ma tra tsa se ti da to mere
0: kaunsela ne swabe de gore nga an ka se khari a nga khari e nga di khani di thaka san sting up di khani di host karoman nga thaka san khu ra khani nga na ne swap ai ne kromi nga ni di si tan a khin do ba khere khan ha chi ne krom mi khmi nga au khan ma tare bai to a ni di kon khu ba di bai nga ru kwa khawi ngi ke sta che a drapes dis na sa khas karoman khani na ha na thaka su khun da ni di khuna na
1: I don't think I could say, Tinitao, though, case proactive Tamqua, but I get one Berosna, T Tamquera, Dira Mire, it's a Joanna Bralara, Nanke, Namuk Paran, Ainti, Namuk Parago, Tamquina, Oda Nidimiri, Nazis of Yoga Technology, but Naditaya, T Ida Gay, Nesunu, a Nazi. Platform again, what's up, Hope Tirami? Sister Dagoro, now but I get a little hood of Minka, my having a saw or get a monga, what's up by its quay, ne Chinese Nasa, soft copy, Usitma, Nain Bangaus, a cheeky dogma, Tom Nasaquina, ah, such a commented of Qua, Tomisa Sigma, Chingai, and Lake, or Mangara Terehu, the Kawan Hosan Smaha, say, is it a gido, the Ibia came out, what Mawaroda and Edita. My idea is that doesn't have a dinner, Tarik, Paros in no caro, Tingas Kauka, Taba, Kohavi Kibams in Commissions. Did I do have a mere tea, a Nusip Casuaro, Mabadeo, Kago, let to it come Kuruna, Nusi, highlighting as a Nusi Nedago, Mohain, Tam Terra Divang, Asna, Karin Nusi, Tangero, Isaac, Nusi, Pain by Wood Mayo.
0: He like obviously it was a huga coming to casting about as a girl crazy to a her on like is a curry nearby corrupt and cousin not crazy as a in who was his nutsy my bidding up to meet me mobukubus it to tankarin that's a sitting karim kanske coming up the kobank is a rich map gromas the tight into na mare no sorry I could just in a taking like case I'm a secret to hoban at carus out
1: Tangan stock coins at their chow. T. Tasa Taudo, Chitadi, Urisa, Anja Sabido, Pesaman Hangman Haristido, Chitadi Taripido, Rumindo, Ada Midimire, Ne Gurigam budgets Sadato Tang Michimire, Ne Gurigam budgets Padaramuske, Ne Gurigam budgets K. Taimun and Ainadamu Basanta. Ke dogba nga ba tsa se tshikadi wanga a ikha se tsari ba tsa dira nyong khai bai ne ba tsa tsa mang ke nya mang ke marisi mang ke dinga ma ama se ikha a spo se kan kan ha sa a aria di wade ha o ba tsa nyi ba se ke se tsa se ra tsari ne ba tsa tsa khari da go khari tsina ka in ka o dra di mo a di ke sara again kan be se ba tsi tshe se ra ka go ti da o ke kwa e kwa ha o da ni se sa thabang an ga ida re ba da e kurikam budgets na tai khai bai pare sa ngai ngai bai pai ji tu ik mang ra khu ne kar dal da medi cham ngin a pap chin ge mari sa ngai ngai bai ha cham ngin a ap ke ni se sa plot ni ngai ngai e chi ti ni plot de on va kale chi da ni una kora spasi nas tim as ke pai stu dira mi nap ke decision kha se kwa wan a di kwa nga di ga to a chi ka ba chi te paru un ko ngai ma si Kadita naung ane be kaunti pa haras ebe mire sara ke esa ke mu enga

Ja, kon ngaba Lazarus ka khugudi ba kai watsi ida kene ba kai sami ngakare si nok bats kuma ka swap ka ngke ka sakura ni ti sa di sin ngka ma ko se unga tsi tsi khar mon ko sing ngare ge dida sak derk se da ka lo khup nga ra ni swap ei khoi ma ngan ida ni kos ka swap nga ida ke nok pa kuro ka wang ko khari khang ngani ka le swap ei ke ngik ma ko kari on ina ka wang ko phur ka si ka wang ko ti ai pasti khari ka khu kai ai ha ni ste khari Mashare Agricultural Development Institute in Ansa Nguintas Tawasa. Ya Kari, Gavangop Ainkwas di Karipna Nastawa. Kaba ische Kari, Ministries, Home Kaisens, Outcourt Akasuku, Tami, Ti Kabang Hudi Mastis. Isa, Nadi E, Mindaniska o Kari Aung, Ti, Di, Sama Karugusti Chase, Is Amse, Hawa. Deshab ai ikeni di test masara khadi season ue ma asa anudi wangadi ma ho yang khasa kosa se thanaka astarama chingas khadi common ma ka ku ya tui tui khakai insa khadi ma kharu chi ke mas khot khadi kain kain ya tau nga chi khadi khurubani ma kwa kha ngwa hana un tumas ke yo khadi ya kanan unan a kai khakai class isara khari ma kharui sarari ministry sni di e huom questions district khadra kom nidi ma sakukun na u e momosa dan khrosa singa khakai sa kosa se unin khup na ha khas sa aban abos

Sí, hunting, maybe up in Gosa say, Gadi e Kanaka Akas Nahan, in Aitmani Mabas and Kase. Deva in Jekari, Nidi e Kawa, Kanaka Aun, Kawango Karikadina, Gosa say Karaka, common in Nakua, my ain't I. Gadi e Karakanako, Mahango common, e, who got common as a guy chicken, is a single Hauran, who it see, my isipna, Mahango titrami isipaha, or not common ha. Ansama karu chingas khota kadini hupara khorui uni natsin tikudra ugami boingin tia ningtin amakro kadi khakhai agna dani kadi koska o ikira om e kadi ini ni e kanaka angana kadi ansa hosa kosa se mangwa khomna se aira khuna anin Dingang amis ding from aninka ngang amis sa a ma karuka ni chi manas ka ka ut ni be kai khwa ka ho ti de la di from aninka ngang am so des ka ting je khari ni di e khana ka na na ka ma ko khari ka dina ra an sa ma ma di in khari khom na ka a hawa nga ko kha ka sa ni ang a phya khari Koro kari adamiri nidi kana count ba kisa insa kai ke nidi e common ina markup ai kasida mai ka kisa se ngaski turu moro sheda unasa kaste kabango karika huko oka ha isa deswap ai itani ngappa dami bi apti abas hurin kasna ka swap ka kas kunine karip na sa kunine karip na koska o ike karinga ba sari sa ko di ha e karaka omdinga ne sa kari kari si mung ama fik fi poa kuye mo ha ru kwa ain ka parlament ani ngap ti ni sa ngaba kwa kari mung am au sing o ike karaka omdi adu ko sari ya e ne sa kari ngadi e tu ki ngap na unka jing wan na coin di om aridi ari ko sari ya ni konje kari turus kacap dis ai jain suke tap na unga jing anga ni di kari simun am ap muaru ko ap je kari ipti atsamban klaus klasa ni di ko ap ko yang ko in wa ko wan ui tin edang kari o sasi ba kroma in di chung nan turi ha da mahasa kari je kari oms ni di I be ba kin kari ko ipti si kari kam Maron ya ki insina wang wang in the wasna go the up kan wasna go nara ha I ne chuke pap je disitun a coin di unka ye u korihas sahu in ko hase se khari nasa coin losa korihas na andama se I khabe ib je beb ne ba je khari I Adamire Korikasa Hujing Mare. Moaru Gopje Kari Gauss Christophine Classens Audaman Kal Night Guy Twisties T Korikasti Kome of Leslin Awasip Urusip D Directory Gunine Karipi Thomas Pumpap Ting Lia Kari Abema on T Abema on Korikas Komestin Tian Hako Unguiha E Ne D E Sarisap Grossi Ning Aquin Tua D swap na tira mira ka odot si maski abas ka khuda ko pejes na ua I khadi kam thank you sa rora

an kha ra ti ngui ngan sa chi is keng is an swa bai kai ong hoang hoang am toa maring ngui ngui sa skar ka de swa ai ni di maring ngui ngui sa sa ra khwa am aba ida gro khari sa ra di khari sin abe ma pa ignasius chot op khang ase mi bai kmi I ke lang ko kawi op ki nga ba se a ka kan je ne ba ai bi ta ua hoa rona ka odo nau hoa sia ua ske kari I mari ngui adam mire kain di hia ko ti yeti ba de ne sa khari a ne so bi dai ke anda sin ngai di sa da ku nga ku ai kain adin nga taxi di nga de di sin mona ka na me pi ap dollar ku tu ko ro ma ta re khabe I ke di sin khisa as de kha ti sa hu hu khaba se tam dollar ka kha ni marisa kwa nkhin tas kran ebsen disi kor a na me bi ap dollar ka tske ni si sani ma tare taxi ti hwa kai adi hia di taxi ti rak khoi di ba la tan an kha ske ni tau ku ke ha ni ba dani ai ko sa sing ke ko kos ka u tske ra mu ai ko sa se westin stirami a ai ngin khun ur khun di an ko ipa iti taxi sa uska u ke ngai sa ko tam di si ngani a na me bi ap dollari so ne ko a ngi khero o da westin si nur tu chi no pa arwa pe ti khwe ta china ni khari I I rami ti si ko ta na me bi ap dollar ku ke ngai a nga di sa ta ku khak tu a ngai sa khabe kan oi sa se khari si ko ang a ku ka I ke ra tam tam mi dis kira sa ka ro khari a nga ba I I na me bi di khari Public Passenger Transport Associations are NASA Kari Ministries A Kansa Ko Dien Chikosa Se Road Transport Board Ding Ansa Ya Nans Namibi Aptis Kako Dies Kaka E Nidi Dizikor Na Persin Kudi Nguyen Kais Kasa Ko A Abong Abong Sin Kao Doin Anda Se Kari Hau Nui Di Nguyen Kais Taha Demi Se Ikuje Inje Sarati Taxi Ngariana Wara Kase Auparana Auparana haga kurikul karu ase ke unino khoba didi mari di materis ne matare tara taxi mari di ke nui khai hai khabe ra an mari ko mari nei ne swap nga khari khau nui di kan ka ku na ka ke a nui khai khasa sara ni khari da ase dis ke ne bara nami bi apna chi torop kha chang khai man ni bahat man torop ti tra mi khabe nga Middle East kara ha torop ngap ne swap ei khariya khama sama sip ngap che ni di I khau nui kan ka kuni kabi kabi khais la sa ko a kari asina da kan ka kara guri anda se ngaba I irani ngaba kya a israeli chi amerika ba ka ka ngang ami chi khari irana kari ama se kwa kau se kam wa khabe ne swap nga amerika pti torop kau di ngadi nga uli rang ba ka hu ararop nga niti kari Saudi Arabia aku to huriro o am sarang o ha ui uli ke o ke ni sisa kari khong ni rang o ha kabi amerika to ro kau di ma chi min kui kau chin mam so se kan mas kai wa ti di kari ke abara kun chi ne toro no pa o di si di na kilometer ka sara hun ke ne di I mas ka sara ta bara aroma kaung do se kubai khiba tani toriba kaiske a abasa Kubai pun bila kini toriba. Se ida abe ngas kaka abe oh naga si kaba ni wa kiti niya mang wa mang arodi andi ni kaba ko kau do. Sarang gup nama ibap na tarinara rumah demi.

Jagtnar ngaba pe changge ba ai wa mira gro sa ne jasna ire ke wara ga sa nga kha sa disi gu chi ku chi disi gu cha wa ha che nga ba ho ta ta tu ya on ina kaun tra tra ku ne sa be da ni kos ka ta ro je kha sa in tu na kha di ko a kaun nas ke ara mere hun ching ng kama ko hain tu na ko a kaun nas ke disi sa nga sa disi ti kami da ni han da na kha di ma ku chi nga sa kha Kali aku ni sebab ai wang kau bersin tuan si kelas kota nama biar bana aku tak kau coba ngau ma pada ma tidak ni kelas kau kali kubap ting arus china nak kau si kau ni sebab ai kali kali I hantar nak kali katara wah kui aw sora old nak kali ni ha tidak ai be kongde obo obo roti dah mire I kongde lagi ni obo obo ro tidak dah macam ni kelas kah sora orang ngah kabar

aroma. Se iraike kari kari I kon as alcha sera sahuro. Desap na ki kadi France te bakura nguri kari I kanang abadi ebe nesko se awasen ni koro kalamini di khabe na khoba kalamita mahasa dida miri anga karuchi I che kwecha kari desap na iran che america ba katorop che hung di sin che sto ha aba ino sa khama sa masiba ha aba I I anga us tung tu se ke sin ngai khabe dira kromi se I ke tam ti si ni koro indonesia pnang hoi khominga I top chair ga ko khabu to bai ngona kona kon ko dira kromi so apna ke tam ti sin ina no khobara wa e hoi da ba ha se no ba rasia ba hu je ra khari nguri ma e a rasia chi chu training che ka khaba ko a ho ame se ni na wi ko ro ta am e de ma sa khaba I I a victory dating alzates aroma ga tus tin ku sa ko mai khabe I na ba ko wa ta ka ho ko ro khau ku khau ya ara mire ga gu I se khari ge ngob ku se alja se ra sa khuda khari a ma kha khari de sa be ka ro I de ke khari ara ang ba sen a abe ma op ken ko ma khari tu op I ba khuda ge I ba ni wa am I da ga sta khari tchina abi mai kha Saying that the Council of Kenkobara wants to overhaul Swapna, it is a command. Oh, my God, see, like a Kubani, to Tata.

0: Ya claro, de eso era Cari Clan o en la Cai Waro. Me da grosse y de que Cari a Tuop Adamiria. Ocho, en la Cari y de Abema Op, a Kwaisa, Clovas, Tenko, Eva, Cariqua, Onta, y Cari Cari Carisa, an Anita, Marse. Swap ay ara, Tenkoas, Timiri.
1: Penguas, kwaes, o atamara namas, kaisa mesti, ta onwana. Kaisa ta dokra kangan, kai rosia da ko angares, aroma, chidage, tsaunasi, kwara kung tari karisan chans, saurasa, kuruma, karukao, chidage toko barang tsaunasi ti, pasan, tosa si kari au narakan, in kaisa, orisa si, nirasao, angan sa kaabasin. Tan am sen sia da ngira awasi ba ma kosa se tari au naske chi tari nga tari au ne tan tan ske nga tari au nia ne korito fa ma di dra mi se khangu nga ra tari kwen chi ngai generational fa ma ne kai kurin kurina kai ro ye nga khabe kai yongwat ma khabe kali ni si sa nga di ra sabu ma ngin di tari ta kali ha kwen nga gira ngai an halu khaba hu ha chan am sins enga we am khisara khaba kaise da ke ngi ngubu ngai pma to as khai pma da ke khari kunene richeni di kavana di berosa go goro ngai he tida ke go ami ba he ke ngai ngadi khona to khai ngai pma ngai tai kai in ni di khona wing man hari di di perodi ai council up di perodi ai si khwa mai zen khabe ne sa da ke bi si sa Oraga Namibia Bangwat ma outop din women harista akwela. Outop the constituency cantors council up tak tak tuis. Ida ni rangwa klofa sken ko ta di peros ai si khwa mai senre. Si kamayap na gara ha kwela. Nan gini la kamayap din women haris. Si peros niko amutele aptista ba si khwa mai sen. Tida koro ngai miba eske France von den staba akwela. Nan gini la Nidi i kori to guna rakarin, si tadi nga i tari kendi, kom siku kanyuana. Nida ko tayi kai pero di tabasi, kwa ama isen, neng endi ke, ngay kwa habe kek nga nika, agam sang kwa di rami e huye, siya ke toko bara, kaisis, kai kan kan, si tu rami, kwa esap.
0: Kansala ara di atsira di tabahu, kan kan, si timiri, ngari kna kati uka, kari kari sang, ang sa akhoya tukuta, kari tausa kwang. Mba o kankan simiri ka kari hui meisa meisa ko ase ko sago di hui an khara ain kais karma tanche sangwari
1: kai kan kan sto ching an khaba ko asa ma karu kada
0: ah ma karu kapia
1: yen an khaba ko as dis ke do ba kai nga kaisa tui tam tam kaisa koise koise nani haka taban ge tasana nga inka dida Kau faham skin gua dah ngan kuingan garis tin abe mau dah cina ngasa kaca si bang kawan type na kasa si bang hoka cina kita coba kain kaca sang type tu bang wah kaisa mesti tahun cisa dulu ya kau kaisa ngarai di tuwa tu rah koreba
0: kai kan kan
1: kaisis
0: ya kau orang apa ojo kuingan garis di Abe ma kwa sa tlofa skin ko pia ka kari kari i ni swap na corridor ku ti drami na sida gi ni tabra no sa hortol kun gara kari ko ndimi o hortol kun gara kari ko ti nga ko ni a hi a kuri ku kuri ka kari kari ko ha ha be hunu ma ku wat man in je kari kari sa se kari kunene kari ti mu ama muaru ko ap ti pero sa ku wa kha khani ya kari ko bun ka

Yaqonda ngaxoyi ngabacabane sobe qhadi chamri jiko sinqa hayi nqinela maqwa nqa sithe qhadi tishinqinkama bahuswa qa turo sedane tisqa namibia batara madipta afrika qhukucha hangqukudi nqa ma tamaskeyo qinqa itska qobe nqotska tuirotska o madip namibia bamba ti mira koswa qa

Yaka do de swapka kari ngaba obeka DC ngana ta chingle kwa ko mus abri ko chinara kau swapka ira ke kubapti asa kari kaunta ne sabira tora ku chau ne swap ai kubapa khwas kai ke tui kai kum si kubap khon twa hai ai ngari kre ma kharu kubap kami pe ang ali ngari ke kari kre mi khoi khoi kubapti tara mi kubap ya nama khoin Nukin tamaran di sini rak kain si aing omon sin kha kung si koba pasra khoai ke Namibia kas karma tam in kai kofaba tam in kai koba ke khabara kas kol kudwa si us ching ak thaisa ngari kaushin tamaha ti mas khang aroma sin ke saradi koba khwa ona masa masang amin koba khwa on di ke koba ba hanung se khwa tamaha tamas kayo khwa awas khasa hindama Otsko ka khwang wa ko baba otsum komin was tina yu tiri ngasta kuna khwas e kuya ko baba tske ko bab to man uru kari ge ko baba tske ni nga khwa khwa tini komin nga ha ka kari ge ma ko bai tui ka khabe amain sa se ko bab khwa otska otske ni ko baba khwa khwa komin tini nga De swap ay ida ke kosa se khwasting up ko up tip tra si swap na ay bidanin an si khun ina ka ka on chi ko up kon ay ka kra ti tau tin de tais ay kadi komi sound khatarang khwa ching last kra kun na khun khao kai khwa mundi ma para si sin ui sara ko up na kai khwa mundi ma ba dara si sin u ko tanis kao ye kao do kari na taraba ubi kha Haraka kuku bakunga i a tui titski aminka. Kamasara kuba plas karma, kweka kuba plas karma, idake kai huamude, saura, tekwirao. Haga kaku tuce, kai huamudira, sisin u. Turo kai piada, kai huamudin, sisin u, se ipje, ibasini, chotas, isa. E, ibasin atka huatsatsua. Oje kuru mami is de kuru huamus, nasani, kai huamusta, huahi. Kakasa dagini, an. Kai ke kari nasisin ka African squad nasisin ka kanya dra sauka na star mastina asisin ka tarap king aba se da ke kai khwam de kuro se ain ba sin ku chotsas na rasisin u kosa se mido gro se ain ba sin na turo ma mi sti turo khwam skini kai khwam se i tam ne kai pe da kari kai khwam de rasisin u ke huma ondi tabasa huma ondi disi ka koiding onskas Hoopting onskas, homiding onskas, apting onskas, audosting onskas, aripting onskas. Hunuma ons as kose, ike nabani sisi uisi ke huamudi. Ya, nabataha swapna, on hunuman on ditwada swapna. E idaike karikai komsip niba unga, eh. Ising hajari sira ko ching ngawin on ditsi, ai krista ko ora ho in on ditsi, ngari nau ko bakudin on dira kira, ngai disa si sara, nama. Ning dira kira di kakang ngak kubis na karitona, ngari hao on dira kang ngong, itse daireng ewesin on dira ding. Si kang ui admira i, ning ko bayang ngaswa sa kakang abude tireng ewesin on dira nits kumai, nits ai tits ken lang hu na si ti unser den ti unser mi uch gerang abu che sat sang hai do uns kus tok mu ye tai tren abu bai hanang na ko bai ngak ta gang abu di ring ne besin uns ke khuye tida ti chari saladi ku bap kan undi ma kabe hunumang undi tu adaki kai khwa mundira sisnu monang ni kai phera kai khwa mundira sisnu pke khari elosi undi taba ti elosing undi tida kamio da ke mona tuira si tara nai kau Ondi wadi karami. Elop kurwa opka. Rangai kau ondi wadi. Ke ma kai pesini di eika ma khabini kai khwa musta khwa isi. Elop kub abop. Nadi wadi kurwa op. Wi op. Neng ondi wadi ke kai khwa musta ni. Cha chwai. Hadi ngonak tuira sip jida kromio. Jesu ore op. Kami di Kristu nadi wadi ke kai khwa muri kani utira khwai khwai thari anuka kaptia mi sinche tammi ra hua anu chika kap khabra ke warani kai khwa muri ka cha cha hakang le kai phe da thari kai khwa muri ra sisnu pje ka auto elosi on me nun khadi dwa ami di hia elosi karang lai kauti
habe ich unser Kolkunia. Midi hier, Elusin unser Angung Taibadi. Ugadagum, Eikosidaga Kaitoresa U, in Kaitores Sida inze, um Gunna, say, Didramio. O, da ich in Aktoris Naraga Ko, o, Kadi Dissimima, die Naramin, Kais, Kupsail opting unser Ze, O, say, Kainkulu Tidi. Dramin, Satskira Kasa, se Jesu Christu, Toresa Kaka, Kaitoresa, o Navarao. Tunga, Naramas Naging about Kotse, Elotse, Kahui Kai, Sang Ainsas Iri, Antuna de Kirami. O jeng a sa di ami siatsa jes elop kruap kara ngai kau semis ngasa ni kai hua mus ka hua ai. Kau a se da ka mio hup ke ip ngara tom na ra wi di da ka mio. Os ke nga hup di ami so elo sin on os tin kai hua mus ka hua ai. Hup ke ip ngara tom na on lang ip di ami sin ke elop kara ngai kau tis kia Elosi on me kai osinlan ipstinani kai ipta onunabe iptani khwaisi senga haga khagudaki kai khwa mudra sisnu khabe ipke saradi ko baba ugari nam ngugutina uma e nang abere gere kin ko ngap ta di tumi ka sagu badani kho taraga o nimi di ne da ko mi khai gui ma di I told us, I was in the Tasca Mas, Hunuman on Scas, Tisca, Kari, Elosin on to Elosin on Ming Kai. Habi Dikin Limidia, Nam Nukukara, Totori. Or I can in a Kaguima, Midi, here a Kaiwa, Kanehuasi diga, Nam Nuk Tatatau, Nam Nubara Sau Huamus, Nasani Kaihuamus, I say, Huasi. I told us a Pupia, Miskia, Elosin on, Habi E. Nam nub karatata object kap hua musia ni di e nam nubra sausa ni kai hua musi. Kari nara gromi sing imp di amiska elosin on minu kai o e karatata o nang onunabe e pian nam nubra sau nava ni kai hua musi. Titske titska kaga ngoragosting on a tonsen hua o skin lasa an knumen on tikai hua musten hua habe nam nub karatata o ye e nam nub nabra sau hua musi. Huamus nasani, en huamus nasani, kai huamusi. Kadi, kadida, kadin long are neske kadi, sarang anse, sarakova, no huamudi, it's a koskau, o yenati kai huamudi ua, kari huamudi ua ti. Nam no good what's a kriska, obje nam nuba. Kai, tamaske, kari, huata, wantma, tinama, nam nub asituya, namagaike, nam nubra hua, huamus, nasa, kai. Khwamus ase ni khwai thai gui kra kai khwamus ase khwai plastic na ro khari ko bapting a rosiera netis na gro ma tusa tikwida mire

Ja, claro, sí,

Queen a irko tidira wandin a de sao bedwal nava bipadira coma i hese. Quegla guka, Georgi, tid bino glude aka gang, murita de. Ain homisa cavadi ba kaibas. Hanumas and un ams, ting hanunga, narika ustis. Noren un hanumas naderan oa, timain kaimarisin norasasiba no twice the makastrat no kaip nago, harahe. Ika gang avangam de causes nang wakuru gripe kaitaba huham. Magistrat Molonda Masukapke ngakanam senauka ngangong ngakaiba tautoba snayin oa kaisa kumi ngakadi main kai marisin ngorasa sip hanu isip damaskayu hanu isip di kai tuhi kasip di durah kasip na ha di dek kaisa kago anu sem ngakke ngangong amde koko sasip anu kora karus di uang ngadi cihun yang ngak uang ngadi kai kai arisan di kon tauba kau tain ui ngat kanam sen au khadi khase phan aruran ui ka ngal ngong kan khrep oi ni ra hobe se i khai sakho ta ha sem a kho kho sa si ku ke ngat kanam sen au kha wan ngadi kha ko ve sen kha chi a ka khu kho om khara kha ve kha se kha ka hoi a sa khu na un wa sa chi na kho ka ba ha sa korop tain oi a kho ka ku kha ke kha ni ai tma kai a e nga mai khai mari se kanam sen sti ati ngong kas na gro ngwa ba sen nga ba khan kha ding khanu se ngong khai ba kha si ba khu ke a toras kha pa ngike me ko tari aun wa cham ka bang kop ai wa si huris khari ka khun ke ma sha re khana ka bom khan sen sno mi kas ka bang kop ai wa khari pa sta ba tari aun ding an an di test aru ma ko tai ngao ang a kha si ke ai ko ra wan na di chi om khan sen un man u kha si chi khom na tu tu is nga sa gro ko ngui ba kari awna tang tang na sa chi thuru ba tani ngam khaba un khana gu hari ka ku kha gurum khong are se kana kap man si ris kira tom na tu cha di khang khang khaseng un abosa se chi tom ka kha sip china kari ran hwa se gu namo pyap nga gu ta banera tang tang ma thai sa ka kari awn ke ngai kem go khom ngwa na gurum ai a he sor khum milet aun chi boing kina na nga u kho ka ha se kari awn ke an an de ma hai ngwan masa se anin ding ang am dia khot khosa ba khis ama guru wa en ge khadi ang ma gu ran a ta chaun che a koin we on di ha sa guru kau kha ba ngai han khwan a sna tari on kain kain basin sa go un ha iske madin kha si ba en di khom na yan a ro kha khai ama go ha e antiqua sti bar buddha sti ra ge asan hanu ba kha ba ko ta san khon hanu se tarap nga ga go ngau ta yang turu ngas ase bretan yep dikau se kai tui tau ei ka mai sensa kanu se peros di nu sa us ka ko a opera ka ce nga ngui sa karbi sen khop ke ai chuma ma ba sensa bretan yep khu disi ko sen a chi khaisa disi tuin an ngurip na ge hobe o khaben khu kanu se kau sin hop ase commonwealth nga ge ha tara bretan yep dikha se khop di up ase akere kwa ba sen ang ngau tasking khong thano se thara thara di nyan khau se nu khan ogro grip mai ke kho ka he dera sau ngai tau kha se pa kao pa chal se ngonang ai sen ai ti an ngau mai san ka na nga tai are kha se pa nu sa u sa khu kwa un na se nga khaba ko ka sa khwa klut ngan ke ngui mai sa na ne se sa ko ta sen sa anti kwasti bar budas ra di an khong thano achi kara ko ka ko mi mai pam antiquasti barbuda sthira ge commonwealth ting ai asera ha tara pradan yep dikaosis ngan as thop ting ong sisti sara kho tebe se no se khaba ko ka sa nu sa ko ha khave barbados ke ke ngasa se an an agam karibi sen hau gai ya kam odisi chi kam disi tuin a ngurip ma gyan ho gai sa abas commonwealth na ha ya wan khobai si olympic sen ngans ioc ske Isti ka di Belarus di khoi ngungku aun iya nga Olympic ngurukun nara ngungku na ayang ngumisa di kun obo. Nausa di Rastkop di khoi aun ayah ka di asisyen kakave. Ngungku aun Rastkop si Belarus sakun ke wan kubay si ngungku sakun ke ka he. Rastkop si Ukraini di torop di cua-cua sara saw se. Nausa ngayna wan ngay ka ngungku sake ama amhe kave. Rastkop ke nga wan ngay ka.

xa ubungqongqo kusa cucube qa qa igcini rama amhe senqini wasase ngqangwa kus sakachanqa dama I ocwini ayi awusisti sisenqila ncabe mancane sikeqala ngqayi komanqwi mirai isiqalo ncima ka ha chanqa ngwa e sine maske uchanqwa e belarus diqwe ngqoku awn nanxa ngqayi xa uba dide qhisa ngande qoqa hase ayi awusisti sikeqhaba konqaba ncabo ngqa qwe ngqoku awn din house wanqoba isincuku sna sqandi ngqhanu kudi dica unkha oran oro we dide qhisa toro damaske ngqwa ku ngqa qasa qoqa hase asan kano maske Belarus di ngong khabasanira maam Los Angeles di Sound Ibe Olympics nga kam odisi tikam disi kisang an ngurip nganirang hao si isa nistaban koba am sting akasip nganira kuing ang asin sa uri di tap sina koka hase sing am sa im Moskow nga a kaw kaw sa ngong ka de hu Afrika di ngoku kahasing uri ke mumu sa se turu karing ap kam odisi tikam disi nganirang an ngurip dip ngagire ken arusin koro disi tam a kai kas kuriba hukurib kaha a taun ui abaka tuke disi tam disi akan a maljun nam biap dolar kudin arosen skam. Afrika wang nga ding ngomeng kas di danab ras ngob di vieden skabi kakla kain kaip tabab Irina Abramova kyogomi ngan arosen rat kai kaisa ngabab ras ngob si Afrika ding harugup tina gya a korang ui sense haka kai disi tsi haka disi ngonang a maljun dolar kan wakur kurib nga gya si ngase. Maisan kirami ngan om kais aga hun aib di sisen tau di ngan kaisa. Moskow nga al gaw gaw san haru gup kai ku Afrika bin ama kuku ngan nirai ngan kaisa kan ngas aroma. Al khari ab gen aib akai kaib ase ke an kai kaisa di si kwasen abasen ku wan haup di gaun am khasib di ba un kukuru khasib hun aira ngan kwa pa hese. Ni khari ab sin gen uru kurisab ase al kho kasa. Moskow nga al gaw gaw san haru gup kai ku ngasa sen anti teknologi ang abatayin ares si kompiter titka kain ares akun sin kwabadirasing uise. Elektronise sin ngaan kaib engenieri ke Moskow di sin uikaw din ang top ase e. Aw kares ki kadi ay ko uus si son wan hun ang harib ay gyan nori kwasan ama awn si sin uhun sina ko tahase. Maske ning huan am siko triuda ngaon getsek lang abding huana tui irkisamis aya ngaubasin kao.

Ara kain klostika on klamire. Kadisi gini zingam frey tartis ay sasi tarati saugup aroma kuang amkasi. Ngay di sasi sisi ge sasi frey tartis diga o abe mati ngarang hau. Rang abe maku, rang kau kau maku, raming abaku tira wiku sasi tarati ngap. Ngay di dage ngas aroma kain kang ay tuba kang kong dihara. Khoreba. Nete kan Friday tsi sti tara di saugup nga. Eh Friday tsi sti zin ngonang as tru club dis kenesa. Eh di zin ngonang as tru club dis der din doba Friday di gire kwai. Khabe dara nga tsu a dira tsasing anye kun. Nang aroma stina. Tsu a dira tsasing anye khun. Khoin da tsu khuna di tsi dara uka nga tsa u kutsi masi go nga para ha ka qariam. Eh tada tsu tsu sen. Nga e di sa tsedi ki min anstina tsangatsis. Akho ya uti kuda mire. Nete kam tara di sa ukup nga rege kan ukun di. Kan ukun sa di tsiko sa se. Tare koi de unha. Kan sa se. Koi se. Kara kam. Kam kong sege. Nesiste unhip. Naka isi anga sa. Kam kong sege. Sise tsin mama de unha. Nise unha tma akabe. Sise ge. Kam kong se. Ne. Kara ang aip. Ngap nga kadi sa se di unha tera kai kai. Tsige nete dani tase man ade. Ide se ka sase di unha te kao tau nga u, ui nga u di dren ay, madi yamaka. So an nga se ge sase tase di ngovu. So an nga di ge tase sase di, indi, nga di ngose di ngovu. Aro di de gine tira, mangi ay nga. Naske, kara ganga kung adi, tare ko isni hanang an se I. Si, ngang adi ng an, si se ka ngang adi, habib ay ng hanu, si abo sase maang, o dren ay, Nera kain habu masi si kai kawi masi hon ngan subuse ngasa diu se didi kaisa. Orege nete ngati sing aro di tu dira mai ayin a. Masu as insti karang asa kadi unwa se ngati sing aro di tu dira kao kong de mai ayin a. Masu as kadi ang insti karang a tauba unwa se idagi ngati di sing aro de kao kong de nira mai ayin a ase gya I. Hoyao, kisi nidi nga ngare. Turo siyara kadi misa. Turo ng aros kira mi. Ay tamat kong mga sinske. Nga mi. Ay ng ara tsotswa. Ay tamat kong mga sinsa. Naski. Nga mi. Ay ng ara tsotswa. Ay tamas ka kong mga sindama I. O. Iski kadi na wana kong mga dide. Ay tamat kong mga sinsa. Isinisasi di kong aro de tatabaske. Mama si tuwing aromas ka habis kitani insting hariba insting man husa ahu koe esni esa ma yani rang insti kao ba kuma sing hausin sang insti unipna triu se iye ay tamat kuma sinsa naski ngami ay si ay bira tri ngamaga ski nga tri sa ni kukara ita Songkai sini se I kwe e. Ins ati tare kusis. Nasa hak wanga. Tam isa. Mariske sang ora sasiba. Mariske sang ora sasiba didra mi osege. Towin nga de. Kaise aureko gwe kangabasina. Towin nga de kaise aureko gwe kangabasina. Tese towin nga de aureko gwe kangabasina kaiske. No sang abagu ting hong arede raum. Titske, ne koi gong mi hui tui ni di se. Ne koi gong ai hui tui ni hanusi. Ne aure koi gui kambasin hasi se kang unyo. Ni go di mi amaga sats korit mahabe na hui ni di se. Madi amaga, marisi ngora sasip sabatske umata maha. Titske ne koi hu marisi se kambasina. Nama ke segi sase unha di ni kata. Madi di ni hotaka kurusa. Madi di ni saunpa sinsa. Madi di ni kawirisa. O sege. Natuwa di tadira kata. Unha si trai kai ay di handi disa. Unhip nga ige. Kangaba sin kwe isa kaisi ya kom. Tise gira. Kosa si kam kwe se. Aure kwe kwe kangaba sin. Unha ini se. Toilet varna ning amaba isi. Sibke ne maasiba. Awe khat saat sa tare kwits asi tome unwa tamaha taup. Aba kadira mai. Ama kasege kham diya nya ay tsama maaba sensa. Sasi di unwa dene kaw taw na.
a itsoma sang ba sentsa di sa se ke sa se se se qwe ngade o re kai se kai kwa o sa se pha gabe ha madi amaka ntse tsa a mabagu a se tsang a se nogona mabagu a mabae go yao mari se ngora sa se ba tsoma le ka nna sa nola ntse kai se nganga sa tadi wan ho san ke amang ho sa tama ha kai se nganga sa wan ho san ke amang ho sa tama ha ning ho san ke dom do re di qara qhi gabe qom qom sa se tsa ha tama ha ning ho san ke nang a ipiba a qeng sat qeng a ipiba a qeng gabe qom qom sa patsi tama ha wan ho sa tama ke amang ho sa ana khakha ainga tloi go khoidi ka khomaisa khoidi tani sentsa ga si hap atsa khari khari hap atsa khari khari hap atsa ong o si khave om qamba mwa ha ba guru ba sen khari khari ong o hap atsa si khave ko ne ha ba om qamba qota ha khisa aiba basira si ha kang ngas ayo sats aitsema khono wathi khoqa mqwa thi chaishin owa chayike ayike khavusa sibo khoqa

0: Nang abiting eriam sidimi.
1: Ha? Ka sipki ngaba digira mini kwa.
0: Kwa ngatini. Kai ngatini. Kaip kani kaiti. Titsni mit sidi kwe mi. Khabe sa kaiba. Sasi di kaiba. Sasi di kasiba. Ngapke sa sasi kwe u. Sina kwe. Ngi kuna kuna mita kumbi. Sika aise. Kai kustang eriam. No mita. Ombi, ti, kai husta, eriam de ma, in kona dinsin, ogatai, madigi tundi. Satsna toi kaip gyanga, aski nadin arosarami. Koro sera si o, iski tadi koro ng arosarami. Nungu kasiba, amai, nungu sa. Hui wai tangungusa. Sada mahamas. Nas tangungusa. Naski sats na kuisi kain baranari. Tira tam. Koegi nisaka isi hasi. Nisiga saka kus. Nisiga saka insas. Nisiga saka ka ais. Nisiga saka kausas. Huasa igini koee. Sa in a hasi. Oda igira ngungu. Ma taupo ap kwen ip nga kaos aroma. Ne ma sip gini, sats di koi si kaniba ngari. Si sats di koi si kaniba. Tam. Nga koi kimits ka i dide. Nga koi kimits i dide. Khabib ki koba sats tina. Sa taup tara tause. Amai, ip di maza ke ma. Aisa ha ngungus, aisa sining aisa ngumiske. Karugin aip sab aisa. Sa karugin ay satski di sa haikun. Satski hanut masi di ya ikun. Naski ni sa ngungu madi yamaka. Kain kohan ay ba sini ngubifas ngkaka. Sa karugin ay ba. Ngapke hora usti ngungu khasini i. Ibat sini umaba. Wakan ay sab aroma kankundi. Sin nadi sege sasi di umaro dini wikain nga. Sada ge khatma. Saski khadi de nesim ke sima khatma sasa uduin amabasa. Tai sasa dibasa. O khabe. Nesi da sada umwe khabusa siguke. Sasa ni khatra sin stitura ba ma. Is ari na khuna sasa sada ng aroma sin khaka. Nani ng aros. Urusip king ip akai sing hang hasa kaiba. Sasi di umwe kunga kang kongdi. Sing nasa di kisah saya orang dining an. Soro di adi. Tembali ase. Umi kansa. Kain sing uns. Tegoro bit kain sing umi kans. Si tadi tau ba sina. Kai siang hang hasa. Tau ba sini si sasi di soro di. Si sini ngasa. Sasi di orang dining an kai. Karaka. Nebasko si tuwi di sirami, si sira kai kuna sige kadi ni uma. Sasa di kani para kau ba? Ma koi wai sats umi pna, a am kasi ba uma sa ma am sige kadi uru onga a. Aip sa taip sa kasi sa tansi gu, ngagun kama koi wai kova amba. Sasa di kani para ngari? Hii, dimire. Ini di miske soratama. Khabe satsta nekhuhu unwisin si nekhuhu uin awabasin tawuske. Khakatsa kregwe, khakatsa khune kare. Khaizan iskira mi kwe khanna sibketa sats di kabusa sibkinin aibasin kankongdi. Kwe khanna siba, nunga khasiba. Nasasta sats di kabusa sibkinin aibasin. Tai kwe! Kangare kwets a, kabusa kwets a, wisen awa kwets a se, sa kwe khan nga siba mo. Tami, se khabeng abo sa se, sa mi de masa, kata sen. Kho kaka, khabe ta ngaska, kabu were. Kwe sen isa tau ngaske ang adani, ngay tau wiki tayi. Tau ngaske hora hus din adani, si taruba, kwa khan aipte unhip aroma. Kai sia kom kai sia kahuti sinitsa sing ai khabe ansa ans ke tawam dira khoba am

aing se tauna aing se khomai adi tare kuske hai se kaing habu mai dama khomai khomai stubis tinda wi se khoke tsing aip khase go tshwatswa aba onwa sip komo ka nga go inqa cha yo no babe kore go khomp ma se chai khu e khom ta ma se chai qoma sip ka cha yo sip ka ngama onwa sip ba wat ma yo khadi la sat si tsansi go tsi khoi sip ka khwa onwa sip ka cha yo ha e ta ha ngami ke onwa sip ba onwa sensa ta o tsiri ta ma ha kwa senta ti onwa sip ba khu map ke ngama onwa itsa sits angame ama kandi wa khuna go iwae di yene tsa uqa tsi ha ine tsa uqa ha xa dire ke netse ka mfrede artist a ya go rong ave maqang xa ngudi xa xa mo khodi tsira qom netse ka mqhaqha nqa sa go se go go qhaqha sense tsisisa se qhatswa tsware tsisisa se o ngi go qhatswa tsware tsise sa se qharo ke nqa ipa ngi ngure di ya go romi di tsaba khuda qa nqa nqa qa ngi mire tsi insa sang aba qang xa ngudi tsore ba

0: Tami sitting, I'm not a frosty than Hamas. Thank you, Dagger Abovan, who is coming outside that one, sir. Oh, Raka family in 2 months, or is it? Mama says, Maro, I tell a sin, Jeremy, what I can come as in car. Tim Ona is a person or real, fine, sack and night is a dog, more a didactic cow. Jeremy, Karen, I can come as a sir. Okay, princess, I can worry.
1: Bye bye. Nayan, thank us.
2: Thank us, Kaye.
1: Ego.
2: Kaye, that you can always have a good thing, Nayan. Got your hair on a frame the and a frame the land. Kaye can transcript son, I hide coding. Or when we come cover with that from Mure 4 bill, the Madeira than is in Kosa. Slaking Arikos, as a distance to one. Uncle Elsa's for girl, if you haven't had in Nayan, China. Kaye can cover at Koreba. Uncle Nayan hide coding. Ang umiyatan ng mga tekuba kung asa nila kay, and play by the foot of the year, and the year sa gila ray collection. So din siya kay nung sinang ang sa sa hayat na hoye. Kasiyan de dag, and kasiyan de nabi. Bye bye.
1: Hey, Mayan, thank us.
3: Thank us. Siya din ang mga pero ngay na kaya ako sa Korea ba ako sa mga kain dahil ngay sa wari. Ana fans ter kampala si dia France ko bang kaya tinig abis sa kromi. Alti ko sa Korea kain dahil ngay sa sarung pamilyo ko lakam. Kira mi kain dahil ngay sa wari di si ko ko ko ar pa dance file dala si mga base brami di ome po mas han kayo kamiro sa Korea has na ngay ha. Alti han kayo kain dahil ngay sa do uwa. Kung ana gusto ng kami di ome po mas kain dahil ngay sa sababa abdi Cornelius mga base. Alti lese dahil mga base sa Korea ka family ng kami alti kay kain dahil ngay sa do uha ready. Di do hotong dawet na France ka togo man wider to abis sa udang di.
1: Bye bye. In class, my hand.
4: In class, I was testing. I was testing. Waro ena tika Peter ka Romanda waro kitok tesis ko akuru mi astan ka hakuri hasi sa umati tide kitok la on person ore ap unsin kono tikure kava on person ken ka hakuri hasi sa umari tikure kitok ni ni tesa kontok I ka kende ken ido rena tika ni bang as ane tapu tante o tisi ken ma
1: bye bye Mayan
5: kai tuku maro
1: kai tuku
5: kai kai da goto go ba ada do ne tsinga ya kon khang ere tsinga be tek re tek machine da ke toro se ska uma ma moro tsona fanilistic mikis uma miki susana sanga topia sa kurisa bana industry lokasis ma uma ro mama ro fanil ske to ba lutre sipusha go kai se kai kai ka maki kai se da ke ngam do tikro mi ke miki se tip ke kali tim ho samil shi shi we tsi na kurisa no wa ngaben go tsa samil shi we ta khisiente verjaarsdag ek is nog al dit lief vir jou tip ke to go ba au ko kai kai khara khau ko ka khau ko to khau ko ti o khirson ore ya tsina kuri kha tsapa na isra to ore ta khau ko ke nga ba se to ikhuna go wa meng wang am passing wang a ke pisa go kra kai to bi ka kai ka kuri se sa kha si sa o hare sa tu wa tu kuri kha to a yom di tsikom di nga tsika kuri kha a pelo go mi kha sa tu tsha hatsi a pelo tsho ka koi de ke to pa ti da re ke ti di go da kro tsom tsom ka ka nga ba dore maro pa bye
1: bye bye daro bye pas mayan
6: I think I was listening to the people who were in the hospital.

Ya ara kaitse kan xa dikai sama stingam ngam saqa awna wa hamire saragi. Urusi dimitsira ngam apti. Urusi ngam ibera kam arisi. Ayuza netse stingwan arusa. Marisi ngon cha kain arisa umwa. Stressi nga ngam ibera kwa. Marisi ngon gi uga tsisa sira kain ngona tsi. Koi waini subukwa nga tamahan kwa ndi twiski ngaza. Tsisa igibe sa marisi ngowe. Huga khun karakun are dieni sei khun aun tsa khun ni khuna man aun tsi ni khuna mutla re tsa sen die sei ni tsa dit me yo tsu ndi de tamaska yo ni ho ha di di sei ma sin tsingi kwa ra ha tsi gi as ha ke sen han ha sa sat ni ra ma am ip ma si ba e be sa season ameti season am heto ap kos kaut ka Huna, kaise kumha. Say dage nidi I horon marindinan wara ko maridi stressi ge kaise tkasatan inhan inhansen. Ui giwa satin husnan au baraka tigi ning au vanisa win aindi madera kyu kam aindi sikam inhansen di titskin nisara ha ame titskira Tits ka ha khuna ibera maybe. Kwena hu uwa sen. Ere amkao duma I huga. Fan taits ni misa ting unguri I. Au I. Nisa daga. Au amsen honing. Au amsen sa un uwa ini. Tiki sat nga kai se tra isa stres era kain. Ain hansen su kams. Tintang ho tse hoya. Se igebe kuro se an ha kasa sat ni. Marisi ngho na ebe kain kao skaut nga. Of. Ain at ni sata. Sa nga un apa. Aba. Kain kain kisa. Ebe ni stressi ni handiri hii. Kida ebe nhanu seda ni kisa. Isi use ni idanesa. Kain seda gani aito au ebe nhaunga amaba. Nera ni unwa de kwenta maske yu. Nera maa amde kwenta maske yu. Ne dida hun obase ni han obase ni sinis. E haunga amaba kiyu. Honwa igra o atkain. O konwa edama ike yu ni. Dida khadi ye huike. Kwa di kwa ipu nga ige hata maha. Ngasa nga unge isen titska sata sasa. Sento wa scout nga. O its kinisa haga tsangro go di tsaibane ka kan umwi kaiseng auseng umka auseng umwi tsitskin last kaut ganisa tai e precisa tsane yo nisiran hani pedalda mada kaisa tamaske yo madini musen nisa pedalda ni dimitsira go pedalda ma I haisra ditstan ai of neko ini reagir top gat stan au Tamaske yo, mwasip ngeni mwusen koba, tae e ngakwe tkini wangi, nera nene din enghansen kide, mari namibe. Tsi nekwe, nabako tkini kamdi nirwa dinsen, nekwe, ti behiri ngaga iha. Nabako tkini kaba dinsen, nekwe, behir hoda ni, of ti behiri ngaga iha. Satska nedi kata o ike kasa sip nekwe dip neba, sa enghansen ditisa, hon adinets ko soros na nisikro hon adin madiran orong orong. Aske be noch marisa si sa chatad mahina sa sats din ngong ap nga gud sa dizisen igin ngayi. Ibe nga ang hansens na sa kwan ngongo. Nabakot kam nise igiyan habasa. Sats ni sa amap marisi si sen uip dip nga ba wat kaisa. Ha be da maase ni satske ai ekadan ekadan tiske precision o mariko kwap nga tsuru dia mariko kam ze tsuru dia mariko setska ham o tsitsini ne hoi kam ni ke zatskiran o hara kan nga gutle din nga tsaiga am tsuru de mai hatits an u precisa marin mabara itsitai madiran wa kaisats an o ya o igira mi o tske satani nkam sentitskeni ka sa ama ti maringi ni digo skira tsigi ma sa mabaran atsi ma kaiski ditskini wa nga tsin mun atha nga tsai igira mi satske mariko stak nga has marigon abosa seni madare se hun ase has ikus ase kam I hat sa kreis di bedalings nga khurun nan gikan abosa se mutin di ngani an amai mari ko marisa nga bara wa abosa se ni di khonda ba tsitske nga ba khoni khwa o ngona nse mari ko marisa suru di gan wara I tsi mari ko marisa nesi on med lekra khain ha si kunga kan wara I tsi ki tu falex sira ta khun tsina ha maskin za emergency fund tirami a tu falex gasi ni di marisi khwe kra o madida a ha u basin kha
dit skesini mu otskin zara mu a oka hodras khada hana nga sa zeras pandir damas kayo hodras khada oro zeras pandir hina dadida pedal hoda ni sei ina hana au khatui ni khuna ni digro nga khuna sina tskesran anqi khuna nqi setskin sa satsa sauran hanu khu hina dani dise ya tai dini din waraga home up ne sur di mi tsapwa ba tsikwan arin nqi hodidi tsisa ikebe kwa ebe maris wasathi khona ngqong ari cewe ya chaigabe ta ibe ngqutsare itswana wa ngoma banisa ari ngqathi nga ungqathi wa ngai ban ari satsa need wa amstuza hire nira han aipna ta ida di khamari da ma khairo sida tsatsa tsa ini ngoronga ditskini dinse ditske hari roste suru deba kaiste khuntsarang khong ari otskani sa ngaba ngapkin sang hai sen ngong ari sen tsitska ngaba ngari otskin ngaba wakuro iroza u tsitska ban kam ing hariro ngap ngang suru dip ngaba mwiti ngap sin arang hong ari obuste ngap ngatsang ari tan katskira tswa tswa osina tske sa tsin ngong aba sangasa si barama tsitski nisa hii neba regin kam ngang ngani betal doa ditsko miyo ngana doa tsi saura ing wara karu tsitski ngaba khuni sach nga eklos aze mi amas makam ariro di tsin kwang haru guro de da rieleng ro na da ka tlaida ibe nqa iro bangisi khomo ibatsi ne tskoni sang abe tlicam khariro nqan ga to angisi ha ka nqan tlipno ne digo hana amudre di mi ase ngas khaut ngas ibe da ngaru tla nga go rup ngas natskin sa rieleng so na trefta tsitskin nqa ba khu han ha sa da ma ha in o setsa ui ho tla Horonana main with an aerob the trip come to ho. Even the citizens and asisap, agasisap, umsisap, and one am marinha, hon a mia quits as he, what skins are even narrow to iradi. Titske nabahu, maditska diotsno, han arora marirosa ho, tabas and tra. Dies or season roids, extras and the dies or yes a head roids need the diroids adi, kata it's nusian amahuta. It's ebe ho, tatras. Ho ka tsa mariro satsi ba go netsa ditse go e season ba ba go tske ya ding sentla ma go rona ngizi o mngada o mwa tamaska yo season u da mada ha gabe masto se yeya dang ama go tsi no go mo tsa ro sa ho tsa tsaida ne ha ho bip ne ha ho ma psuru de ptiba ari tsaka di dini ding sen ne ditska di tsa tsa o ske sang mo sina ra mo ha ne go igin sane go go tlwe de ma gabe ne go e go season tswa tswa tsi abe go rona ra ka tsi ske stress e tsina ra ka fa ntse ke itse mara mi mo sa tske go itse ka di tla ba go aske sa tsi ntse tsi ske ga ne witi ka lam de nga sa tsi suru de rona go tsi nga go ne season tsa aba go haske satskini nga se mi tariya wi di kama ba go da wi ba ne ho muta wi ba itsa wi ba tsunha da ma hina tsai ga u ba sen nngwe i ha mse ga wi di ha mse ga ma o re nga ba go ma tsitsa mo wi et ma yo tskini sa satsa mira in up kara stress nga ba go da ni ko a rop ke satskini nga un up nga ra ha ngo iro de nga de ni ko nga ngo iro di ge mari di stressi nga e ra kaise mo ge tsi tsira aind man aind se e ga matsi nga maga nga nga uiro di ka ukoros tswiske e tlos ase sats ka nedi a yo hi hu ka sna da ga nedi suru de khun wa o di hu ka sna da ne khuna pedal ho di ne khun ka dan o di tsin e ska oske nga sa nga ap nga ha ngui satani ho mo i tsara se ha sa tsin nga ngui ska aind man aind ko pisna sa ni kwa tsin ni an e tloros ke tege go disati disa ase tuni ha asin ke ngwis na ra mwati ti nga ap nga ngwis na ne distress ra tai tiske tuisa waraga kwen ge wadi ein a ti di ac ya ti di lagu dege kaw ha di han einstina nga asin ge sa tsa causes ni marisi stress in ti stress tsa se ti marisi baslate na ra di tits ot ta kaw kamse suru de pinyala na hugats kop ma i huin ein ros nas ka gwisa tsana ne sa ra kava kaw tira ka uta hi ti atsin doch tam khuru un atsit ke otsta kan kam se sur de pna maraka madin ain to un aga tske fruse mun an nes ke nguisa kam se da sur de pna ka tsin stress tsin aizen ti ega siti un iban wan na kha kaisan wara wan nguiske sa di mun atsit ke ni khuru fruse ni ha tsin dibe amai aba khu aske ne di i tiro de nera ne gro kausen kau kau ro di ne de di kan ware
It was as a gurusigumi, did I gay? Ugasan de Hohun, what did your skinny dinsen? Ama huene, nidrami, ne cum tego, iro tuip di hue. Tigum ne, ama, coesi easy deep in any ha ha tamap mapum. Did skinny moon at its king abahu? Tuik hue dagi. Toti duquen gang, they sued them like eighteen in me basenka. Tihabe. Ga wi e suru dena husi gan wa swa igya suru de hina wa swa e un hat mai kete so lang tsatsa net randa hotla be bitse sa hotla o satsi ngang aisa an arika wa ho ho eni dauski ha tsiki nga ba ho nga xa iphina tsa tlo ye iseni nga ba nga tsasa satsi ni xa iba tlo ye iseni it's me ne da go upe sletse da gini ma Tuna kranza dani mut ma am di daga miu kida ma am ngat tuna kranza ti kranza dama kona dani main mi di daga miu kida ne kwe di sats kini ngat lani ba kuri aisen o kuit kini ra ne di I marisi lani ti marisi hong adi kong mara sats daba kuri di ngade kuni wa ti kini ngaba ku sats daba e besa ne sa mwe sa set adi kha kundi kuri ngai 15 minutes ku or 15 tangro di lai batski satsa Maridin aibanin amanqi Satsnet marigu irago qadi marina kwa maridras mandir marigu marida unwa taina nga khunduna tskine tsatsani khwame sitskin a plan rostuzani kunta Satskin isa no khunna tsukan aiba gromba facebook sanqizi kero dairo hi ditskum gro hiyo so khabetskin isa satsa airo tsubaran amanqi tsats di marin ngamebe abekuro ba Kuiti kwa kuiti him, ndi kosi iki karu madi dage karu, taerege kopeda honga kuru na kwa osti naski sati nguza, sasa zipingarika. Ti, kaise, Marie, ting Hansen ngami bing aisa ebe orong orororo. Warakatiza, matukoniza, miba sense kumkohi, 15 minutes karege nguza ningau, tirege nsa ngakuna ndido, 15 minutes kung augata, haba Marie dihun ngami bin aire, otske, nedita diyo, nguza tata ting nguza kutana, buske sangi nguza rang nga oha, ngriko diye kwi gine, tata tabane kwi wati, titske ngas tasna sata sansa si ting uzi barakata. Veke korobe, sats tamari marina season usa, kot narori. I khwame ta ere go nna mari go matsa go tsana ta ere go godi mari go matsa nga go rona khware o tskaneza di dimetoa o kautnatskini mu madi uzip madi tskotsa o tsang amas madi nga go rona tsini mu atsits hana aba sa go netskro season

stomach skin ngcanchaza khonits kusizin mayisincasa nemusa ngcikwele ke phanga babal kam rostugo isikiti mithi mari go marisa sikunqa baba kam saqansa khwami mara I tiki ngasa qhanu tamaha topdi mari season us sincasa ngwara ngxaxo seyigen ngcanchaza satani ngaron sina ko qaqhiza tiki ngaba khu satani saradi abeqika ngaka unurosa ngaba sanqisa tikiro surude noha hina satsa gron ai arabe ngin asqana radio tsken tsara ke ha nga asqata ke binise ya in wa chida ida ba main itsi ngaba khu ibenera mwa khorona ne taupne da kan ngari apdi maris tsang aritsi ngaba khu tsui di ngari tauna abe tsui di sina tske ya unnga tsa ngaba khu kore ha qhaisa nga sa ibe tsuru sigir magri its utsni khona sigir mag its ngari utsni season an platsni iu khona sigir mag tsinga bahu umsi dun season u khona ngana tsuru khona ase khwami nkwede gi umsatsni bedal u mari antha qum a ngari ngi khona di dira di tsige ha khasa hui wa tsha bantani tsinga ira qum ngasen u ngadi I mari season u tsongi hanuta matsige nisa sats taba tsisa aristi satsing abetlo nqane nga tsamap ase itsi ke se ke stressi ase tsina ra I ngaba khonga sketa marisi pesley dantse khonditsne se ina tsuri dire motska o nkhabusa se belegi o matsirege a letra ni marinda pasa segal rodi o tongom sa khoe wan ngi ngi tsatlam tsi mari tsi marin nga mi behan abe madera ma khoena wan ngi tsi marin din abe mari hotsi satsne khona disege iyo ntom sa khoe cha ne di dawa qong I ne khoe si madare ba di sorna da ka tsauda ne khoe no khoe tiran ho tsi e ga sera stresi ge e bi satsa ne leist khona seng ama ba di ngadi qopna tsa di yotske satsa ra tsetsen sit matsang a bi tsitskira u ga ngong o tsa khoe ge cha ba khamtsi di le khoe sti qobe sats tsina nga qopna dansa ra ho ngaba khong a tsei uni ga a roski sats kini ga ga se tsetsen ga ga se amko tugaru singa mari kha madipta uya ba kau tsara mari dan kung kaisa uya ka sara kha kaisa nga sa sen aya tsi sara ni turu se elop di kau siba unwa tsin ndin hanu isi tsina unwa kha tsina ra kau no khuni tsuri e dira mi se e be sa tsina uya op di unwa nga ka tsiusen tsi gore singa ka tsiusen khwaro de uba sen tsi wan nga roti mari ur madista gugarusami abetul gu ur madista gugarusami tsini khuruna ke ka hasi mas tha kung basenski ke se an ha tsa tsi saregi na ba khuni abe masats nira ugasta kwami di ditam di situin as di koros arang aros na gugarusami na phina ra tsisa se se zinigran abetui tsingang abetuiske mari si ho tsa mara nga tlodi se an ha tsa sadani abe tlo ka ditse mang abe tlo go ima tsinga ma sen gozen tsi sni ne sa si ikha disats ka tsina ni no qesa aba satsa di ursa tsi ira ke ni di ne sa go ba tore tsanira tsana sira itse kan kan sira kira ka isi batsta mara mari si se dane si sense tsi mari sin abe tlo na dane u tsase tsirani mitlira ga mitlu kunna kung khase tsini satsa khase ba mada qhisa iba mada re disara ke disari mari se disari nga tsi ka izi ba mada re sasa se ba mada re umsizi ka ka sisi ngong a sisi tsi satsa sira tani kharuri sa ongap Jesu Kristu pdi uns amen.

tse kang a ka isa mesting ngam ngam saqa aun ai sari ke dira prophetess kwesi chivera da khasara di veke korobe da huka manda tse za hura no freda tse skose tuma ku sa ku ha cha kuira abe makuira xa gaida dida utsingwa didan o hab nga hagwan am tsa sentsi da ke netsa ebe in gang wan a sa nwa huka smatse wa san istiroe nwa go ya o de ke netse ebe abede

sang abede untang abero di ngade sang ngarore di birami abede sang re edo wan abe madige nortin ais ais tina madama hinani koi waidi kai di ngatana abero de sang ngarore ist abesa khabin umros ni swaba ho noch satsnan ein kein kein ti ai kari kari dama ha abesa tsanai mi tsitsko satasi daba ngau de gisida ngau auda hukats ko kwangce nwada ho yao e tsina mati dide oka ngai ko ngin abe chata ba ko ba ngi tsitske satsa sa skwa abesa ho yao ko daba ngaro osa da gisida nin win homti tsini ngwati tsinhunu ngati tsitskini tsubaige ebe sang abe de sangri saungarore ihuna ebe qanise nqo edo anisa khabe skin ubusa iranqo tsiske no nqo itsura ngai ngai tsiske muska nqa khurop ki kunqai di ebe tsubira khainga kon tsinqi study khun khara kharu tsisa uran ubusa iranqo onqi khweda ge ha ko abes wasa dara ne ne nqwa satskip ma kaise a kai nqware out nqwa out sats kwits da baye san abe tike to withra mi aniropinara musen tsina khai ubudi genu gede ubudi gen mutara se genu de habige ani hinara aitsina kai madida ni mumanga sasa ni kwege hi nebege khu ai aske mutida ni amngas atske amngang o dagia ni kwe dagen wa ta ustuzela ni ero abeski kwa sas asats ko mai amagasa habab ta haop ki uyaba ni kwe ngang abesa kama sats ti amngasina tsanambe saungarore edo tsauro na ngare titse didage an ne kwen tsarani has crowdegi amngas ti sa khod ma di obe qai wasindro ngang abesa tsko net hon abi ebe ayro kuba hin habe da ni khuri ka ay ebe da biese khro ebe sa ne yausa de ngi khau de ngi miren an tsis crowd hi ha da grosa muta ni kwadi ni kwada khase gi kwen ab ngagri sats di amngaske mutsa ai tsuka sisaqaruka qhove ha tsits qhwa ha incitsan an di hestina tsiet ma hi madi sa di gugo di madi tsa qhai madi ra mitswasa di tsko hi ne auto ka ne tswasa ne ding abe sa matsirang abe o di geng abe de geng no tai kha geng no abe de tai kha geng no saung re saung hera khunge saung ngare saung re saung re tsida ai tsosa ure tsukeru sa go oka kai elop di mwaba ngapke yesuro se age a toy tsipke qwe tsingai to askout ngapke eloba habos nga ne tswarop ni saung hega ora ka ai sabega mi ba hi ha khu go go ta tsa go wa di saung ro go ni ne nkhwa sa go ni song song song song ro song song song fan ne ba igin a bit nga tsana a bit qwe go ge ebe saung ne khwe tira mi tsira josepha mi ba te khapke eloba yo dok thai skuzeng pe ora josepha ha ikabos na tsimi u sa tarsi ne nwaro ine tsko horo itsina its thai kai kai re sa khu ine kha kai re be love tape ne da ma tsi ap kha kai re e do ada ka ai siba ha a khunna ko tsin e nga re tsida ka ai siba ho ba sen re e do song ro re a be di atsa song ro re an ko en tsina khun le di twai ha hina mure an ko ena nga in khuna si sen kha tsino i kha se si ka ru hina mure nga di ko se ke elo ba song sa kha kha da qao ha o no ma tira mi e khu ba qam sin khu nga ka tsa satske netstan hanse no an uhanai hai ekaistra an khaza satko sia ke ke sa ya skom grade nan wa te khats kon noi koms ke nute si mut mai os kom sa sonsa ams ai gwits ke ngai om grade tan wa ngai sa hi san wa hina gwira mu sebke elo ba khui di tswa tswa sa nga sa ra song song he qana tsige nga hairoe qana hana netsatsa ne ai tsabi khui eat madran yo hana maragai kaira tsira ne khupna ira menrala nana kai ka tsira kere song sa se song sa se song sa se sats ko sike ne khot satsa ne stop set go wiki sa ida khuna song tsotsa re edo song re madi ige ha o da genisa wara ka khuna da a isa se ne dise ke I madi ige ha otsko ne si tweets ko pe luove etsi pe lofte ba diba tsits ko mima isko dio nuye promise rings a ko a isa se kau Mariko hautsko satsko net tairo etsi ne di khuru ikiran o tai khuru ikiran o dagi ga tsi do ga swaro si sata si sen ro ine ro ni ke di go mio hi di bra ke kwa go building ha is itu sus nuba kai kai kai kai sus di nuba musi musi its kai kai sus di nuba sats di amngas ke khuna mara tsana netsko ma mi ba yotsko telefona khui sa aye credit ka te ha go tsaba go belti me kwe sats ta its ma kai tsi pial tsi mi ba hi ham di bra ke kwa go building tsi ga ba ma khuru ni ke ba de tsi la ne khuni khuni kai skra ne

mama insichabisini mama sei tsatsa tari khago tari ego qaitsi hame go misa tsa tshonkwedi tari ego qaitsi ants and weba neba orong huba isku mnesa qwi khona ke ncihara sa qwi tawu de kicanamsa edo am tawu am digin am sosedan mi am tawu am digin am taha go gida tawu am didin op ka ha khona sangrore sangre tawu am tsan ons tsa huka unga sa tsa huka iga ma tawu am ski go ke khona sangwa sang sa tsin am sa go khang nwe ta ku ong tsya no humisan ke khona gape sa tsa khona sangrore abedi ne ne bani nga e qau se nga tawu am sine siutsi se abedi nga de sangrore sauske kwa nqiba sentma xa ikhwetsi adi sauske nqiba sentma satske satsha gqira nqidi sauske netqiba sauna ebe nokhi khuwe ite mayinge ebe sangure ikhuwe inqachare asikhusa nqoma qhore ayi ebe khuna qanise qure edo saunrore saunrore iko khuiwai nesitsa neyotsine abesina nokhtsini abesina nqaka ite mahina tske nqaitsina nqira nqwa tari ego sintsi tari eko sinti tari khatsinya song khuna song tswatswa songro abero de songro in abedi ya season this is not noch ein oada mahangi song satstin abesa sa aige song kwentin indin abedi wa ebe khu kwena in indin abedi kan tsabe khabe satsa ebe sa abedi songri songro re o winqade odagira mu tsuka ru tsada ni ngai tsuti ets kra khabe dan ngai tsuti ko simpson ni kamadi ge hasa song ka ye ge tsi ge kun si na mi bai es kun wi se kun tsin sa am ngas na tsadi de ge mi bai tras madi ko se ge elo ba song ka ni ta kun sta tsa tsa tsuwa ro ban anu se wa tsap ke kun sta ra tsa tsa sa si ta na ni un ta rin kas ni amadi si kam na ko re madi ko se ge song ha isa tsi ge mi bai sa un nga tsa iba ke tsin i tsu ge ngani song ro ke ga ha ne ngi ban am ta wa mdi ngagre ka ge hems ne sa ke ga song ro oke delila sa mi ba oke delila sa mi ba o ku ge ntsa be gra mi ti delila sa bi gugi ma qabi sa tsa ma ngagre ma kha isi tsa qabi sa disney gra mi ma ba tsa si qabi tsi qabi tsa ka isi tsa qabi ka ka iska sa khuru na mara qwa ai delila se tsoa se ne tsira ng habi mai se khoe ka am nga sa qana ma ng ipisa o ska delila sa ne tsi qabi khat ma ada sa da am nga de tsana ma da no khwen ki sa da o dira qana ha me se tsiske ha e ge di hi kai a satsa di misa khabe am nga sa sa tsika kana ma o sem sonse sa am sa tsika kana ma tsika ne khuwe song ha mi heike kama tsika ne khuwe song an ha o tsiki ne tse kai pa tsa go di wa tsi sa tsi ngwi ba no iska iska tsi kai dande no elo ba ka go ba khabe sem son sa am nga sa sa abe de e kere kai se subu Kaise subu, ne di nkwa ngas nga tsi satsa ka o kemi satsa ngaisa tsi ne si swa sa misa hi madila ni kwa ne di go se da ke gqiku rina ha o ntho sa idi go khona nkai a kai a ga beng oro a qobe ipki oro ngo be ipina ngai ke ha i khun ngai ke ha i patron di ne a is ka us ka ge se ga tsi ke tari etsi da ge sida ka us na hu ka ka me ma tsi da ge sida ti nwa oro se go ha patron di qhaise eits ke ha tsi satske ebisa sats koi kha tlo iba o se khabe sa sats ni net son sen khaka son ne batsi ni uven khaka gore simpson ni di gure grami sangure sangure ni undi nga tlo gore ntsing ke mu khai mi ipkira khon wana skin ko sa gre di tsatsi khaba agre mu ko go no ku tsingre di tsa khaisa khabe simpson abos ansa son maisa madiske di sangure sats ka mi ba yo hi ne di ne gore tsi o ebe sangure ero ara khuna yi nusa khatla sen ara khuna khonqomqomsa khu ihagabi awungayisa mwa amri ero kai khunge sanghera khuna khura tsi elo ke watse ga elo ba kore nqadi ko se ga herode bi amngasa tsana mtsi khuna tsana mtsi tsaitse ha gabe ke u satra saitse khaidi ami khai ke ye ke joseph ke tsi maria sira wara khai no u tsi tsaro ba khai setse ke nqi khun tsana u tsi nqi khai sats ka mu di beloved tsi ne da hang kwen ge di dran ai kemin ai ma indi ai tsop ke an indi in ka ya khanwa kha be e be sa di dira sin nga tsa khun ka tsout ma di tsa mu ao o khaire ka en u sen rore it sats tin a bero de sang rore i khuwe i si da tsinge i ba tsini san kha ba nga dra min ngi u so se se ge dau ding au tsia sats tsini i ba se pke u ya ba khwa kha be sang rore khuna sangre khuna khuna sangsa khuye ka se pai tsi i kha khuna ra tsi sata netisa ne kain kom sa ngong it sats din abirudi sonro di gira go di la prophet squeezy chivera da chaba khu koromitsi
Kom kan draske, sa da tin ni, kuna saun se ikreisa, kain tes.

SBS kemi namabia phwa mangqip ching ang huru ang keng hobai pno rasa ang phwa mangqip che sara che di si South Africa ding housing urusi ap kyo gomi ai ding ngore ku cui khwe nga khwen iang khwe kai nga ha ha kha a handa virus di kho khai ding aromara khe hena khui di kuraman wa khisam sinesi khwan di kuran iba south da sem Rusib tin wasib over the ministry si gomi kai gwidin o se nga masi panda virus korang uisens dibara kai kaisa aba ogang ho si kai tawi nya khabakas atlantis se horib ai gawinga kyan an uhe kemi karang ai nya si sen uira directory penda isin dibha khwa kau sa ingaske nga ministry sarami is adineswap ai a wan nga ai khan khai ching rusib khokosa si ai ha wan nga di yan nga ngai khaisa kain arsedi an am khaisa aske oro chikhon usan khare ma khoe khu khoe tahan kha kharu die kau kau sas aroma sam handa virus ai ku kya nan sting ai ngwa ia turun khara ta ni ga ia kho kho san ai ma se chin op china kho sip nan aroma ba kha ka khoen gen ga sa se hi sa durui khan hu are kha se ku ngau ending up ap tamas ke yun ap no ra kho khai le ches ko se ku ke khai san ho ga ngori sa ngona o ga kho ta ha se Koroku nga ogu diku handa virus asian abon abosa. Abaku nourat kau ngonaka kadi rang ainsa he iam. Arami he kau MV Hondioske neswap ay canary nga ngwitika Spanyep nga kau. Narisao aon kadi kauran ngao nga he se. Namubi abding huamang ui ang huru aon ka. Ang anditsitam ares teknologi ministeris taungas UNESCO's. Anu sin hua sip ching aida ne aung ngan sin anina kota ha sin ge kubay norasang hua maang u chesarang aung diba. A ches ke kurikoro be ngonas kai tsap tis aida che di he. Anta he chi United Nations wan ngay khan ngus ha disi kwa sen a chi kwa se disi ngonang a ngurip na gyak tarang a he. Kubay norasang hua maang u ches kyan wan u ha nguri ay tam sik tarang a norasang hua maang u aiba. Ia Afrika hua re aung ha UNESCO s ha a khan ngasang haus ay tam sik nas ha disi ko sen a chi ko se disi kun an kurip na ya uk ta hi sam wa guru kurip na hu kai chap dis a ke ai kam sti karang aba UNESCO sti wan ho bai si khwa tui ho bai ai an ai wa di dip na ge am ka he ma karang ap di mu mu sa cha tha ko bara kara ka ba se ne che sa ke ai kam sti karang ap an ka sti ha be am ka sti ba nam bi ba ne ra khai na ba he khaw si khanin sound di da ba uk tara hi aroma Namibian Institute of Public Administration and Management's NIPAMS si Namibian Broadcasting Corporation's NBC stirage ngira di kurisa ku si sti season areba kaning ang house yung kainsens abe kulba kang mas na ngaung agus ting hong tudi misa kaiting mas ngaung kabagong abang ababa. NIPAMS di season ura direktiri Dr. Harold Murangkip ke Munyosa ngisting asang harus na kaing kabago koreba. NBC san khang ha san ngun kas nipam star mas asaku tarang ase nesting house queen am star ma munjoske na om khang isen san house queen am asaku tarang a season arep sauku kun ha tui khase wa ba thai nga khase ching house queen am asaku ro kon kon pau se NBC sti dana commercial mai sa niko moyap kyo ko ming a ngang ngang akustin hon tu dimis kan to gu dom do ready ching aep china sauran ngona kurin din ai banira season khati khaisa Astabaran arosiskin lang hong kudumi san obade nibam si kogab na korang ui hai ching ap aroma sao kuku chinaw si san arep nung kading aroma nira am chi ama peku si ii. Saruge huang huang ui sa kaisamisti sarak lang hao. Anesting a kome aob jeki karisepke ngay tui kose kai kui khasip di khan ngas ngay as di om kainsens aisa. Asasiyang antasa kapteini jeki pretsi chinaw ang huruan khotkako mi maybam. Harisep ke kharkin obai sam khubis khamsing eng essence akhasi taba arigam tonor ta kro ko ban ni nabap nan huwa si bang ngat khep ta aba kha khaja di si kilometer kan anes okanira ta nas eng am nagan nwa president lucia vetpo ske dana ko ban isa ma se harisa president netumbo nandin dai twas ti miam nas ai nga sam khubis khams na gi okondi kwa si bang okoro noi Na kuri kuro beng ang essence king masa siya momo sa akasi kuti kuip ase pastor nga sip di tayo kaip ira haan kara ngan iyang ang di ungi ka. Disi kusang atsi disi kurong ak ang kurip di kams swap na king wang nga narakawang kasi nga ba ngan nga sip di tumka kasi si tukarusara kaw kaw pa siya.

South Africa de nkhawu senkxuruse mqhapyo komi ayinti nquri kucwikhwe ngakhwen iyanxwe qaipna ha xa ahanta virus de qhokha idi nqarumara qhe hena khuwi diku raman waqhisa mekubaba a Foster Mohaleb kyokomi awre kweb ngan qaip di xa uxona xa u tsinqa inqa u qaip di nqa indi nqaruma gyasin ye qhisa Mohaleb kyokomi nqa nqruse di nqap ose nga maasi bara qhe qhisa Mohaleb kyoko nqabon abo cuca uka qan uis Kodau si Wakwen ianga anikunis Saint Helena's si awar tembo wan kubaisi anikunikas Johannesburg nas ngagi hain sin kengkeng kasikian ahihen adis neswap ira nga nga kisam. Ngipyoko mi veskap karibnan haka kwena cukup ko adaw din ngagi ang angkwe si tuye ngang aibakun angkaw kaip din ay din aromagya kung uwe kisam. Aba I aha ta handa virus di tau nagi tauskaw tam. Haswap ngapkeng kubay rusip tayong aris di Direktir Generali Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus South Africa ba kuasa ko ma ngang on usip rusip masip swap nga kang mas takas aroma. Ngayon ko mi nga handa virus di nguri mas narisarima aon kaup ka donotak yan kung arihe kaysa. United Nations ay hanugo danap kine sa gamfridak ko chao kare dunisiye kuasa kain ap yang hanusin huwasip kain aridi mare aon eng hanuku khauba aun siman ora maisana a ngoku saba kanirang am am khaisam UN sti tabi komisare khoisi eng hanuku aroma volker turki yogomi nga ai tura tain ap sikhadi hanu si swas ai donishe khara dane kharuen khoen yang an khop ding hong hanu chek ap di wan khobai si khoisi eng hanuku tuin am de kha an kuin kasam di barak wan nga khaisam ep di min kop kira khai ngaba di donishe ap di kai tu di neve kepna ai rop di kai ba an nga si Akaib wan kubai sing hanupkan hon kubai dema kain arisi korai umha dema ho hon ngau na kia kas kau ta cede ngai ha ngauran ngans Tunisia belika kosi ing hanukun aroma pakha anua kau nka kia ngau kus kau ta korai umha dema ho hon ngau na kia AFP sagumi ba in ngona disi cede ngai kusa ki kon kwa kisa ukabe ngas ding aroma sagi mahi dema isa gumi. A UN's ang hanuku peros yoko mi Indonesia di kai kwidi ngay di sase marisi maa ta di tse uang nga ding hanu ngasina ngan kai khusti kakab aserat ting ngay kaisa. Amerika di ngawng ka kaip ke Donald Tuck kotorak na Airop kaip di kan taun ka di. Ia Presiden Donald Trump bika hubay kaba sebahu ha ka di ay kan kwap na kya ngumih di ang hanu o kaisa. A Amerika di ngawng ka kaip wan hubay si harukup di New York snap ke Karing haruku kudi tangkap na kotorakna yang ngan aerob taip di disipersen kan kaunara kawan wina ngat kauna atara ikhaan hanuob asera karang ase. Ka ngongka taip ke trambi haruku bakaraku yang kan kaun harib erasisin uwe kakian nguin kunisa kaisa keho. Amerika abdi hanu damaskayo Amerika abdi khun karu di tsing ho turang kumikas si bi pis tsinge kaha u skuing amde. Atura ta ko ama ahari ka Washington City hanuba kho ta hase aru ngke na ngau ta khaba go mi ma ma ka ha kan ka wi wai kai ki an khaung hawe ni ra ma ta re wa he khai sa ka ngau ka khap ke ke ho ui America ting hanu thain ke khase uru wan khabai si ma ta res kom sina ka ko pa sa kyan wa khai sa yan kharu go hanu mas dis ko sen a che hu dis ya kan ang kurip dis kan ho ba ko ai bas dis khai ke res sin us khara ka kha he sa Trump di sisi urami mahkota kekhading haruku barat kain iba sini swab ai anwar ngatun sina ngabab ngataraba kui kui sa matare maskeu kui kui sa matare to barat kau kaya sini sini kawan amus aroma kabadanat kadi kawan di de urusip cing huasip abadi menestiris kyo mi kai kui ding ose ngamasip handa virus korang uisens di barat kai kaisa ngabab ogan huasip kai kaui iya kabagas Atlantis urip ai kaui ngai ke an uye kemi Namibia Khwaman Uyip Sing An Huruan Geng Hubib Ngurasan Khwaman Uyip Cesarat Sedi. Si Said Afrika Abding Hau Sing Urusip Aap Kyoko Mi, Aindi Nguriku Tui Kwey Ngakwen, Iyang Hui Kaip Nga Ha Ka A Handa Virus Di Kok Hainding Arumara Kheye Na Hui Digu Ramang Wat Khaisam. Askin Ing Huan Amsiku Tuyuda, Huyan Kitao Na Karab Ding Huana Haga Ir, Kaisam Isaya Ngong Basen Khaw.

0: Nampost, we deliver more.
1: Nika ang ginwasa si Taris ahang aromari kaisang ang adamaha. Toka ba subo ay sa karang are?
2: Ah, maske a kaisang hang nasa tinska onda. Ang kausa. Hang arora maris ke tubi marin ay ha. Ang topos finska marina tubi ng swap ay tubi awi. Oro hang arora maris at hangkorobi ha matari wadi ay aromasa si matari kasa. Hung tuwi timi ay sa kanto tubi mariji kong wasta rakong ay. Sida ge tubi skimi tubi marida ni kokans ay nga tubi marish kong o awi ha matari wahit ha. Ing ay tama yung inyitse korobi hang ha si kunga ay tumura si ating wang wakta. Si marisit na yung matitisarang avong avo. Amase, sida di hang arora marin kansopke disikorong apent haga persenku. Hari ang am, tubing uis kumapontra atayang arisa. Am tubing uis kumapontke hao si maris si korana di khara tau pawe. Tubing maris kumapontku kira khara tirang aibasen. Tubing uis kumapontku maris si tzoku ay korang uisase a khara ka. Paus fins tubing marin ay hang arora marin kumapontku ay radiye kimi. Maske sida di hang arora marin kumapontku kudiko sera matarasa. How si marisi kwa kwa kwa kota nasa si atubisi.
1: Taring aroma e tubi aon po sa si keirasis. Hanun si marisi kwa kwa aon aroma hang nasa. Postpons tubi marin hang arora marin kwa kwa kutsi am tubi marika kop. Taing arisa ngang asa.
2: Kaisi ang hang nasa ski tubi awini nesisa ngang asa. Ngas indi tubi maris ay hang arora marin. Si ngas kwa hangkorubi matari wadira changsa huyawsa. Am kwa kwa ku ratkara oski. Hangorobi matare wadini haro. Am tobi maris kwapka angoro o dike tobi awidi hangorobi matare wadini moro. Hang hasa aski tobi awnit hangorobi ha matare wadi. Tatsi kaits harat harasini di damakaisa. Havi koro sahu hagatisina mabi of dollar kung ago. Kwakwangu harat harasinji. Si tobi maris nobai kaukosa. Kaisani kaukwa.
1: E pasip, ni keira coin. Hanusi marina ra kongwan. Ke tobi maris tanam sensa tisara inkansi. Madis postponsa, keira coin. Hanusi mari kongwa aunta. Tobi marina tobing uis. Eriam taniha. Sing ending an amsa tanka basins na ra tiese. Rang avong avo tsi. Ay ay nui.
2: Tanke sida keira coinani inkansi. Postfins, ay nga kuiske. Keira si hanusi mari kongwa auna. Hanga. Sim nga no marisi toga ho am wana taiting asa. Sida ye kaira si hano si marit kongwa aunting hang asa marin hansika. Eri am tani hasip titkwa si tara kongwa. Nga asa kwa ike waraka marin, kuya isa marin titkubing mis aiba. Asa si kaira si hano si marit kongwa awi. Sida jim wabang ama ho aun hara karang abay. Madiko maris si hang arorat kang toba. Ma kang wabani matari wae kaisa. Tobi on get cut it tobi maris kong mami pai kemba. Sansa se tonstavasi komentas aromara kongwa. Kaise a krio kosas ke tobi on. Tare in rahoa kauba kaisanin ansa. Ise ga kasa omao. Oda gin in tamaska yung in din aukwing anin. Sida di tobi on abashmans. Wang ai we must aroman komisana. Su kasara kwa kwanga.
1: Ah, ana, tari e, nga san ande ho ams aroma a wa uka.
2: Ah, on get tosi man nambos nontaba. Post pins wabati, amahu angka akamka. Sida ge wimas aroma homisa sema, sika asase, sikonwa sita wang andini toroku. Sida ge kaira sis maris kongwa aonara kwa konga. Intu sema nambos ngombasari, sisida ge koe hangan nansta, tobi maris okung ama. Kong homisa se, sikaba ya kase, mwinsa. Taska isis, tamaska yo maris hong wak aintoba, maris kongwa wabati hu kaiti. Sida ge sato kongwa sip, hanu sip. Si ore de hobasta saru ding hansigu si kom tosa si pamun ans si kanas aroma ha huike pos finske

ro kara tom kam ro kara nga do ning ai ki ke che kom ai ba nu da ni ma da ni koe da ni kong da ni nga di ding ai han chen di ching sai man om di chi to at ma ti de ra ha kha da chi si sin ai da ai ai da ge ka do ni pui ta tau ba kara kara mi is kwis tan om di ai man om ra di hai ra tau ba ra khai kau ama ka da khai kau mi stra mi ungarang hai kau kara khai wa mi stra lugap ti tam di si ha kan as ti ngona di si tam as na kosa se hain hai sin ai na sin da kha di khristu tan hain ai pa ning ai kha kong khai chi kara sin an ai ai nep ai jesu khaisa orami o sikum ta hari ui go ho gi di kau kasa do nin ai sada ngam sabe na da khobadi kara tani sada din ngam sabe di kong was din commission din na da ma di si da kha di soro de kong was sa go tu che de ma do wa chida kong goro ngong goro ngam na goro tam ma ha ma goro khoi da di si san ap ai go se kap na go se ni kong wa o ji ge sia kom o ka ra ki ni ai ai chi ne che tang ai ai wa am ari di yang o ha di o khu ha di ngam sa bi na kong na swa na ma na au ka tara di ka sa na in di ka sa na khoi kha khoi na ngau sa na ma nga chida op ding lu aun skran abien abai ui ko ho ke kuchi sikum khare sida khare sida ne om ari da khare kuchi ui ge ko kuchi khai ge ko sat ya ui ga o an na kai kha cha ap nga ba ha di ge mi cha ui sna nga pa an hon ko ba elo chi ui go udan khosnis khau ka op nep khau ka mari da ni ais ka kung khaisa khai ba da go kanya sa ba da go tanam sa ba da go ui go hu gi kuchi sida kha khau to nga nga ba khau to khai ka ba khau to hui ba khau to ore ba ne ma si ba tsna tuip ke ha ma si ba khara khara ba kha kha te ba ti ba ching ma ki ki su kristu ne ra cha kai dan o ba ki tan ba da ba ui go khu ge khu chi si da kha ri ap khup ti khai ka ba tani duri amen

Amal Bankster kirkip kaitwis naga aronus mani ha ngasa qasa siqaroma Gertrude Engelbrechtsa khamiri chenqa qhayisa cwi nqani chenqa ngona ka cwi nqani chenqa qongayisas Engelbrecht Rosa chenqa qhayisa cwi nqani ngona cwi chenqa nqani hu nqani stiba qongayisa Smithley Engelbrecht chenqa qhayisa koro hu qhayisa qhayisa Tui kai ngas tiba wang au kwen ting ansapin tinda ane. Tung siyal ma Herodia blut uaks wing aip nga Andrea digin ansa iski ngawung ai karop kau ka haka disi tuing agurin katkam disi agan as wakaib disi ayin aiklam sengang arup di uing bang kumsi uing kaki akokoni. Atongs siyalmas da goron ke kong tam akaka atam kongara kasan aukwin ting ansabin sina koske arikam satar taktis kwesis kai tap dis ay atlas ay ifan IME kerkip ibanesari kai kwes aga kaysa ir omstavara totan kwabaska kwesi ir ay nira dihe nung kais din kwabas ke Nitsi nira ha wang akun sing ansabin sindan ane kasa kasa sing aroma dina blut uaksa tringa kaisa tui mung tui kam kwese tringa haka kaisa kwaisa aleta kamesa tringa kaisa tui kam muna kam staba hamire wang akun sing ansabin sindan ane Tungup kira Jacobus Boki, awli elektiki uing aipang ansa ipke ngovung ay karop kaw ka koro disi hung akurin ka gam disi kam as wakaip disi ay ngukluwais ng airos di uibang among humsi uing kaki akokoni. Tungup kira Jacobus Boki ke mamasas kam dare kasara tui awri kasap koro awri tungwako tui dare kasas bok Si Brown Aquin ting ansa bin sinara oko hoske ari kam satar takse squeezes kai tap dis ay mukwais na OELPH a Catholic kirkip kai kwis na ka kaisa ir omst vara tatong abaska kwisi ir kirkip na nira die atsapan hoske neng kwe ng kaisa nira die omst kwas hong tui koro nama lokasis na wang au kunting ansa bentsinda ang ane kasa si aroma Villa Brown sa kainga kaisa tui kainga kaisa koro kaisa kainga muna kainga kwese kaisa kainga kaisa koro kaisa kainga muna kainga kwese kaisa beri poka kainga kaisa tui muna kaisa haka ngani haka staba amiri wang akwinting ansa bintinda ang ane atong name road hendriki uing aip nga nambis tigin ansa ipke mawung ay karop ka kakuro disi tuing akurin ka tam kai tap disi ay kadaturang hanusin ay kams nga ay rop di uing bang umsi uing kaki akwokoni akwain sa name road hendriki rang o kongi kongs wang kankang tam tarik sumara tui kumap ngani ngurisan muna kasa ko haka kasa di wang au kwen ting ansa bin sina ong waki kong Nimrod Hendrik nambisige disi ngani as kai tsaptis ay grace movement pengster kerkeba ko kwees nga nira khoi khaisa ir omstvarang o tsotson obaska khoisa ir kerkep nga tsaban haung wabadi khoba ams diske satr tartis ai koro ir omstava khois ai nira die an aniran ke wan a kwintsing ansaben ting ho santina nga tsaka sa sim aroma berend van stadina khinga khaisa tui koro mona khinga mona Thomas Swarboy ba kainga kaisa tui hunguna koro kam ngani haka muna. Mariana Swarboy sa kainga kaisa tui ngani kwese tui haka muna. Hungu tamstaba wang au

Kira karo kuti neba karo gorore chop is all weekenda chwa ba saura nga unga za khun ay hon are. Tisi kilogram kudi bak pro fat kuki chamel e. Chi kam nola cooking kui ije. Kukeri chi kam disi. Kukeri chi. Chao. Kuke disi ti. Kwa disi kam ke disi ti. Disi ngam ngam nambi abdolar kuchi. Kwezi disi kwezi asen kwe ing amare. Top score. Disi kilogram kudi manye. Kuke disi disi kwezi ngam nambi abdolar kuchi kwezi kwezi asen kwe ing amare. Disi kilogram kudi pan parboiled raisi e. Kuke disi ti. Kwezi aga disi kwezi ngam nambi abdolar kwe ing amare. Disi kilogram kudi. Nasa kamasu kudi. Kuke disi kaisa disi ngam ngam biap tola kuchi kosi kosi asen kui kui amare tam kilogram kwa dini no a upo yere haka disi kosi ngam biap tola kara kansen amare unge disi milili dhiku di all good tama disi sauce ije unge disi chikoro disi kram cross and black well mayonnaise e combo star hun disi kosi ngam biap tola kuchi kosi disi kosi asen kara kan kui kuma koro kilogram real good habasa anin ahadige mo disi ko sin anambi abdul ko ko ko sin asen garakan aga ga disi khram gudi lucky star tamadi ichi tamadi thomas ka iyo chele parcha todi ge disi ko sin anambi abdul ko ko ko sin asen garakan cuy kuma cham disi ko sin leader gudi coke e disi nan anambi abdul ko cuy ko ko sin asen go cuy cuy khun hia ngungna sa qan cuk e hana ama I ta sida take away spare am cuk qanom chi qanum khun aroma chi Antong China Sarisan Urure Chobiza Dongas Tantu Aroma Sarire.

masa kia tanike kaisa disinganin akurin kakun om one. Botswana ting hanuk king on at sitting house in coop ibago karan arm. Mohaib ke Botswana parting on a president asse disikosen arti, cause it is present at Guribahu, come or disit present and Guribkosekin waba. Taiba empty nagagin noai, president Ian Kamaba. Hanun ha karus in a night kabagas Africa house to Kumasi. They go sing abusasi di bagay karaka wap swap nage amang abam. Housong kasi ansabe pakakasin kab asip ke mokhaiba. Kain kika chay tuwi kasi Botswana din housong kasi dipka kumasi bagile mahe. Ngipki HIV AIDS ka koba amsase ngan ay ngibay Botswana ba. Kobay din ibatabing kay gusti ngo bagile wap nage di kuka I. Si Afrika mko turas din ngasase akwasa sa guba ngan ay waige a utam. Sawedos na tam disi tuin as alkumo kap, disi kwasen a tin wana disi kwasen a ngurib, disi gyan nga isep ke mokhaiba. Britani ap nage kakasen, abab Botswana ding, hanusin wabasa. Kabuse eit mama abasen, disi kwasen a tin wani disi ngani a ngurib ngas, kak nage in house in am. Nabke marin, hoko, ministeri tin nga ganyo president, ya sikirin waba, abab nira president case in am. Makaib keng orang demak tam sahkan gula perosi seng aika, kung hanubka mam saka kau kaki tak mam. Said Afrika ding kung hanusin ngangka makaib keng segam Freda ngau ngau aikundi. Presiden Cyril Ramaphosa waide tau tau sasim hop nadi angasing hamang ibaku. De kabara ungi ungi mira seng housing news hanung ngasen ngasin kasiba tam wadisi tam disi tam ngurip ngaki angkai krisam. Tau tau sasim ke ang agam oisa kredi main saika. Adisa Ramaphosa ngan ngarib obaka haga maljuns ko se han ogan hosi marin om ngab khunna phala phala karun asna kam odisi chi kam disin an kurip ngai ke saung za indi ba kire kau ko khais ai ha Ramaphosa ko han harugu akwep naba kam odisi chi disi khajan an kurip manira president kais ai ngab ke a naba e khwat na ba ke ha o khabe ku ngari auka Koroke DC Tikaza Disin or DC US dollar Kagan Marit Kazakin and Kam. Nagin Hanu Nadi, Koban Hara, Sita, Sistina, Kabadi, Kagin Gurikma, Damahai, O Haveski, Eight Mamabas and Angan Sato, Tunaki Hongui, and Hanu Nasi Gatan in Karu Kaisam. Nati Korakna, Kopnapke, Nan, Hong Hanusi Korakna, Kabanit Sigam Freda Kumi, Kam or DC Tikam DC Kam and Guripin Huip, House in Nusnap, Nan Nansting Guriba, Nan of the Nanskan Ha Karusa Kais, Hong Hanuka. Aki kong hao da mahaib khaisam. Nabke ngan ngurib ngang ngaw di ngan standira ngay tau bai khaisakum mi ma. Sing ams ay. Khaisam, cha di man warak kai kwe au gu ngan wakuru khab din amsay krosis ngay ke uwe gu ke khaisa gurin di koms taraba danang as jamen as na netsikam freda kutui ay hen. Nga kwe gu wagu ngan a president Muhammad Idris Debib ka man wasan ngan sti gu ke veke e kain kain sende ay ngay ke uwe ngan hanup kake kasa ide. Nego get causes nagia uhe, Hanu is one nadi, Kabadi pine, Aris Naiti, Hanu nasi torop, and an in a unhas aroma. Akogudi, Noba au Pomosa, Adomi Yogomi, in Buruha by Hidama Kaisa, Okabe, Nan on Kan Kaip de Minku Kai, Kayon Kaisa, Ya Kai and Unam de Akaka Sabam. Nag Yogomi, in Nan Hope, Kabadi Nankan Kaip, Kabat Ganam Sendi Deep, Jamena snap Ganera uhe. Kaisara au kuba kaisa ai ngam ka khai tu is kemi ke kosi ai e osenira kora ka kha se askin eng hwan am se ko khuda on ge testing on eng hwana hu ir kaisa me se ya ngam ba sen kha

ngathitha konxa xhoga ngqobula bahwa wachiswa kunqala kini qhawa ngamathi xaba Fred athi kamgarab dicubana la xanxa bathize Fred athi kamgarab aw xhoga ngqobula apha ngacunira qhawro se ay xaba ye inqangro xanxalwe awuthi xanxalwe awuthi dimithi inqoro kakho bacaga cuno bya umaloba kwethi inqoba kakho bacaga athi rekom dani dimi rekom dani xabje master greena wa chidani rekom dani wa chidani drami awke namrore it's a matter of time wa chike gene drami ka gopke esicuza mare tabane khonge tabane ronipke taka goroni ba ngai khona ka khabe ngabke tsobya ngane khoa ngobra pna ngawo ba chira uroni ba taka ure tabanqa tabanqa rubada ifre that kam garaba dilage ka khun xa isa cha dile dilage qeng xa ciba sa cha ne ngo didamiri ngaski koro ir xaza koro ri ga miyore gene khun uisen tine ngancwa tiqaba khona ngcwa bathi aba gargi chas oze khabe ngcuni ngcuye sibunkulu bawo ola ke ngcwa khabe ke choma inqa isigawo ari kamgqoka khabane wachi tine mi chida ngqawre chida ngcwana mathi chida ngcancane khona mathi re tile ke hora ka tsa ngqwa tina vesa sa chatu bathi cha cha is enira cho ngcuisen tine ngqoka besi mathi ngqoka bahu ne bala ke mathi ne mi nezisika ogagararas nezisika chumkwes nezisika tintabes nezisika twarangos nezisika gamma bacike ihabela ke qhayisi mathi nemi nebahura mipke kubi kubi hayibade kai hayipke nebahura ngqaba dikhabe vrela tsika mkarap ke tata ke isengwa chida qharu tsin ayi hoda go ngqa ayi auronitse taba go ronipke taba ngare taba nqa taba nqa taba nqa drami go bje go jira ka go baqa ga u khari rose ana go tshi khuna taba robada.

Aka incarapte da wa ke semestiqa ona tabede tsinqa re ngqalele sareri sa go ata qande qho di ya nqanse nqanti da Stephanie Morgan da qa a qalo koro isa go ile ke ho isku sa nqa ho gabe ile ke nitsinqa di untsba ndi ya nirahasi idi qati nqa niranqa ho ngaske mistin steed dc Kam kodi. Hia ni kong mo gudi. Kam odi si kam di singa ling ang ikuri gidi. Nga di si dike ni tiran ang anitsi idake. Nga pa ko si uintsaba si nira hao si ida genira ko. Madi nga kodi hia. Man waha di nga di nga kodi hia ni uni kong mo gus ma si kong mo gus si ide daite. Di ida nejis narang ansi dege karaga ngago daub 18 horon ngang wa nirako ari dage kanto khalep ka tsaisa sikur ngwa di ida ke khalep nga tai e ke a e tren ga e di da goro me se ida ke ari kaise kwa ga se go a ntsi da ke do khalep ka tsang ho dege tsu go bana ngwa khalep ke kaise tsu go ba didra mbise ida go ari nga wa se le tsina ida qiro nga nga nga di e kam ari ro di kaundi kami katsi ida kala ka nga go senira nga house e taina nga ron ala taup ai ai didra mise ti nga ida go rasa si nga ba taup ai bira go se e khabe nga le nga out asi

3 minutes di ida nitsi nqa xa qonqa seno ngqari how out asi amana tani sengcoku ngqaku iyandani umhase ika ngikude ke kaise tshusira danisen ngqari ngqawa khabe notice na dikukulumi aqonisa culture kwedo ngqo IPN YCBS na what Mr. That's in ke khale khale tra khabe de ke sadatsina khale tra o ngaqomziro ba unwa tanisen kakati ngayita ke yanqwa kwenda o satsa so vaselini ngayicira ama it's so businga habits marisna madma ha ngikuleke nesisinara ngqali ngqawo tina mutska o aqomsini ya tawu ebi ngqali ngqawo da ngase ilaka mu o tanisen cupu ngqali ya uptina tina deni dise e maka cuku mapatani khami mabada qanqasa se aqhamixa disithina ila nethi sinandira qanqawo habe ngqoro ngqayi biqa si asara sakuqa nira qanqasa.

one.

Yes, yes, tanga do ka khong oi khadra ngore ke ngunu sara ngwa. Ai tanga ko. Ngo sing ai ko ai di ko de tikre ko mami. Queen kama ai di ko de. Di ngari ngawo au da ase. Mari da ni rata ni sen. Cham ko si kuka maka kore ko si. Cham ko si kuka maka. Ngani tanga. Di dra mi se mari da ni ra da ni sen. Maka tsau ko ngari ngawo sna. Ida ko si. Nira tani sensa tico ida kene mengikule geng what tine badi geng ngari au na ngasa sing habaha ngaku niya kwe na rang ngang ngaba tapai ngure drami ya pai ingkiri da ngari ngaura kwe na rang ngau kwe ku ngaku ngasa si nukuna dege kai di mahabi kira kami kati akari ai tikoro bi geng huaro di rai tunga na tika nisi ngau kai kwe na tika ngau habi maka tau kunyera ngari ga idaga kwena idaga ngau south idaga kwen ka ngari taina tren kha khun kwen da dina mabamare ta mabamare tai ada kamrori tsi kore ing aba de ngau da ba dren ngari ya sada tuda vaslini tsi vaslini ke so bo sento atska o he komse ba ngwa khaira se ka vaslini ke go ke so bo senta kao ing ngari au ka khode ke ra kaise ke hinane tse ngari au ka khunga usa tarena ngari ngao au nda di hui hiya ngari au tasra ai ka ke tse ngai titarap ke wan ai au dos di dau di ngade its ke tani ngau tana titarap at sing ai ngai kaus nis ka hau tske tiri ngkanam kaisi kaisi si ese taina ngai ngari ngao nge do ngari ngao au ikege sawa ikuti tige koye gere mi maa da gisi askuri kasi ngoki ngati ke kamsa I tsi ida ki kere ha nisi sa adi ida ki suri siki kamsa yu kene koye rami kori audusa ikini amai tiske acorns and army, but case again, Oga Samsa, Ekma acorns and Ode gratting, that's the Titski no, or some other ma. Habitski acorns are am gay a marker toga. Did I me have a baby either? Oinga, darling.

0: Castello, feel the fizz. Not for persons under the age of 18. Enjoy responsibly.
1: A ka re ngari ke go a wa qhi a nkwela ke galera a khoida ha tao e bira matsi a du re tlhai go da bi once re se tlhai go da tao up ka matsi re tlhai go da ngari nkhaura nga ikantwane galeba go da ha di ke e tao an ka matsi tsne o du sa tlhai tsne ska o e da khaidra o du re sop e auto kai tau pai de gema ai tau sra ge pi tu id maska io pi tam tau pai ma an ai kam sa khu ida ge ko ha abis qara ngari ngau ngau ngari hau qau e frida tske la meeting in kwat o maska io de ge kori khas qara I tau de maska ide ge kai au qara I tau o ma da kau ida auto di khai ka tau ai ko o mari auto sne ngora sa se ma qise ngxa ba le ge nga unros ne ngabaku khokama tike outwe ama qot maskeke qorasa tmaha a mandani qhayde mabada anqorasa qhawnqo yinxay ay qhayde petrol stasis didra mi bastina idake amaqa tmaske yudeke ne undra onda outuna maqhis ngaske anqorasa outwe masqaroma qabada kinima ta muwe tmatsha qhis hom I ab ay qawse ngaunros khau kamare blind spot ramiba habe moits tiba mare sa amsi ngora sat ma I atike khadi ngari au pinyaka ngau tsi hap ngab amsi stina ngora sat ma uge manuro qadra swa ei ada manuro tsi khaleta ka o ada khai askose nga sai ahia khale ricardo nai kweda ke nita kun uya wa tira ke an outdoing abo sasits the iwits ke uhand maha khabe itske nungu itin uya rami kuya dake nisi mabara ngartile ke ngqwa isqala I maskele ke ngomsoro skara I maskele ke ngami ngusukara I di khat askuse khatse ngon kona mari ada to khuba tu I skuse sizin rakese ke qari qari sa tawira I khabe ke ngon kona tsina frida tse so zati nisi sa qari qari sa sida kira I di mitsi I tantsin ska wa ngaba ma amtsi di di khabe kore I ngasa ngaya ya I maske angora sa sita ubi has odo tsuke kangana khaiba since ti ngabe ke ngwa kawo aga sentranga khontsina nqanqabeni nqauthi sa khorona o nqana tsi aroma go ke kore tsi ege tau bara ka ngari o yo snege khamari nqana tau bia khale da ka tsi qosa seng tsuta khone tsi tata tare go se are go botsi nqari nqora sa di maha o sa tsasi nqa qam tsasi bia me tane o tsi nqware di nga sitan ware tata tsasipta tatire tatire anuka ka bareke sareke qoro bai buya kha tipke anuka ka basara pti nga ikto tsi tau ka usi ha nga batske tsasi tsui khwenge letse nqonqam de anatsiqo tsasi ka qat ma itsi se ipka tsasi ba ama sitke tare tsaya ka khoko nqwa nqa auto utsa kunqwa tsi nqwa aung out maleke ha Optica Gazetic said, What ma? Habe Ida, Corey, Wadara, a swap, eh? Maddy, Titska moo, eh? The quicker and out with Kabitska, so one mamma's mamma or me, a kind a bit again, this is what McCoy digging, and one in a go, coming here, my sunny maddy, the musket, you dig a bit queen, and one did me. Tans, how do you think? I'll cut my tea. Ah, guys, that's what's that? Oh, you covered even up to now. Miba Sindrea, Tuska, Miba Requay, in case I get a gun with us aroma. Habe idegi, a tohba nohba, recurring. I want to mask you again. How many say nay koi? Yan in the bank, how do you say ye? Oma, Timiri, Titu, who yatra tege Uda outon, Manitra Hale, or a gisaran alkunami Batma. Oma's new to this game, Maba. I madi ha. Tsi madi mba mwa autoski. Mariko kwen ge autos nga. Madi kwen na SMS 3. Imi bari. Masiri spens. Ulish mari yukon kwa. Kam mwona kam. Ay kam di akwa yusasa. Tsi idake. Anisiko angari. Dimiri. aba ida ke mita ma qado xa yi xun xato yi ida ke ngayinda ma xabe ike saran akun sina ke saran ngan sin tau kuy tra gao nidi I tau ku ay ha masi pqapqa ida ni kos nis ka xo ke mi pare it's ngalibi u it's ka sina kuy ngay se xo chi qa tse it's uiba ngay se xo qa di ida ke ni mi ngari auka edo ngari auku tsi qosa se ka khuta o kra ngari kuda an om maku om deha auto nqa kura om ero ka lo nqa ba ke kaise ein khat me ke khabe I ke no nepke nanara no ne ke ka nqa di ke ne ra nqa na de hwa I ko tsi titsi dilan ein khabe tsi ke ngari hawa auto sgasa tang hwa anusa ran qaqati tsincurisa sinqe yododi nqanqwa seke urisa niko ya ta wan era qwa uinqa kirami sa autoskini ran qanu amaku kiraham tirami in uri

tsikiye nong tuisa tsiki nong niti ngara kanam kanam nong kho kants ka khamatsikira tsha aidi ke ngana rade tsiki mong without the kanam e ike rang e kanaka ne ike lege no ham kutsingya ada ada nga khuru ngcina kore tsi ngari daga tsi ngari au kutsina nga uda ka khwena ukore uka nikwe ke sobusina nikwe ke ngoma ga se i ngaba da ke mari setra wa nga ho tsutsire mutsi ta kan kan sa sira munsen ko i nikwe ta e kha wa ka ngaga sin kan kha kama i kore nikwe ngaba ida ke ho bunqubu sen khona ra nga ho khwen ngantsina ra nga ho da mari am si nga ho tsutsa hire kha be kore nikwe ne tra nga ho e hanu ai ha u nga khwe e ai nko natske ai isip ai lamo otska moa ne kwenge ho ke kaint mati o khure tangao tangao tau ai bida ko auton ai kha kho ego o ka ome a khari o msa ha tan ba khaletsi te o tsa ma ka ya di like ai kha tsang u da a ai kha asitse go nqare nga itse ai kha khona tsa mo coin gira nga o sa tsa tsene ngwasa tsoma ke tokhra maro ka ya ne auto nan amat mai tsi duke ero kha ba dip ke ga se tsa e nqare nga o out ska o sa qai auto e ka sa a o khoi auto e ka tai auto e tsi ka gabe what ska o mari petrol ke nqene tsi ka mqoka go kai khuroi wat mare kya khabe tokh ni 50 rand sa uri demire wat mare kya khabe ke ni ara roba ko wa i ara ba ko to mare khue mare dire kai a chere da ngale ngau ti ka mie o dire he o kau ngui e khuroi ma khala adi dan wathi qhulu kudubti meeting nqinqaba nginqa chomchom sakho inqayi chom khanqayi aw ngawo ngawo thi ngusina yini maqondo unika ke uwe marisa awu nqwe inqayi nets kon wa ma taret man atske ne barashini ne banqo xa ngari aw ke ham to inqayi scoring thi qondo nqinqaba ike ngari house nqa sithina ike amanqoli inqadi dadi hati dakusina o khoe e ti mari ikhoemi iqout maneki yati renqozi sina nqa ikoxwa ka nqari awan ngwadekira ama khats kito anqitsi ko matare gabe qona steak aniro ditsunqama tingrop ka gabe ofleri grop ka gabe nqa ko imasa nawune ko ike choms ka man amuntsira non apke qongro gabe tsiko non nka atsa sacutha tami tami tami da ke ngase ngxebe da ke uto nqa tami wap ma ke kwen ke kreme tami ka tske wan ani ngali di tamro tam a liter ka ka iros na tamro ikare tami ke nisits ka sisen ut me khabe wan ay ngxa sa go ke tamro ikare tsi tami ka uto sna qari out ka se tamro mwan ngxa ngxa sa khuruna this is iran o ka tske ka kaudo blitz neni ari uira what ke blitz treme ari uira an aba khabaro kunqa kutina da qiqhasi ntine ngamaqhi aw don't get this ran hobby ngikule ke first aid it's not what my autos na e ibits ka uraga first aid sasin amat me khabe verban drop ngati khara ka nqa khurun kuwas ngan ke autos na ni hase khuna kuwas ta ngaroma akwena kha ti da mitma kham uti da mitma khabe ngabe ke safety belt and na rasin abo mautski kuwasa watira ara ngan baski kuwasa kaisi an khan khasa autos na hoge nqa khurona unware scover tra rop tu rop ka khabe unware tsisise tare ko seke a tinga ri skusa re ko tama ne khoi hai skuver trova hai gabe tare ko seke tare to komo iseke tare ko se nga sa se a khoba sen ko ko nga ka ko nga se ra ngare nga nga nga nga kai kun sat tingi to count an a hai ta kira ti hiya tsiki ngona tsonwa ntsi sat sina tsui sitsi ra khona kunqo kai ntama igatsiko ne coin tsamiyo hi someone tsona de kito ipenga nga tswa yitse kya nqib auto tsi khaba di baratsa ngari da kauto andre ekose aikamsa go ida ke tsogop

maqwa de tani xami khwa khwa khuru khwa nqame nqana ngwari cuyi chainqa cuyi cuyi cuyi cuyi chainqa cuyi cuyi cuyi cuyi chainqa cuyi cuyi cuyi xasa xami xaba kuqam cuyi cuyi cuyi cuyi cuyi xasken ayqam aromasa qam cuyi cuyi cuyi cuyi cuyisa xamiri xasken ayqam sti ambulance sti qaldit sen xami taus niska o odoyga khwa see dan qani tokh mariro de ke uma xasi qani ke ma ay ay na maybe esa madale qara ma uthi xa inqanqa ni cuyi cam cam haka xa inqa haka haka sara xami xa inqanqa ni cuyi cam cam haka xa inqa haka haka satsike odoyga khwa nqa ora odoyga khwa nqa tan wathi uka nquri ngikhwela ke odoyga khwa kuta am qara nqu ne dra mun khama sasira nqa le odon kha tswan ge khwe marana qa odo khwa ku ke ngain mas ra i odos nga tana ka nquri in angri qa sasin uika o in angre we pitris ko se khau ko qomathi khoba mosko se ngai deke ke mine kapirates khau ko san san nga sa sen an nga singe aku tuna stress era mata u baby nga isko auto sa khomathi nga khau sa si masi ba ya tsi ngai deke ni aku ba ke mi ba ti kapirates ke mut o petrol fertler u snatski i khabe tski ngora ngwa tsi ngai singa de ngore na mo bipti ta u ke nga ta u ya i saka ngqobo ipnakaisi isatauka idake unga rhabe irhatile nqalo nci sadakadisakadi tsatsi unga o ngqorasa tsi insatile tauku ke kokqansen abe cuyi nqari qhaya okhoyina umntu iqaleka iyo ncam siqhabisi thina usawu nesisa khuika sit me wara kan akun ka kunqari sin a ti ida ke he o ke ngame o tit me khaita ke o ngam se a qabata idi de khabita ke an khayi ke ko ti ke khwen ya um di ngantsna indi ngam de nesisen u se qabide nesisen u se I qando de ke mari ko se ka o tit qaro khabita qabis kan qonse ma ba qoda ka qoi khabita ke ta ti qabis kan qonse I se mintaro kakale uwa okcam kusicica maka kulukusi cam kusicica maka qani chinqa ayi leke a xhamixa mintaro ku a ngisi leke nciro nako khu osichina leke mintaro ku maka a maxa khabe rafaelen pele drami cam kusicica maka kulukusi cam kusicica maka qani chinqa ngqoteke awusijeki yade mabayike ngqo china tano ndike ngqwa sikhawuqa ndike awusijeki yade tsina ke yangqo ngqoteke ya mabadike ngqosa

0: Miture, miture, madrami, fraisa.
1: Ah, aduh, ngosa, ada khaska tu sasa si subu.
0: Kore kore ngari kita kan yang kami sasa si subu. Nisa lagi nanti lagi dia umadis aja nih ya sasa si subu tu eskiti. Abi, madra, mungkin.
1: Edang lim aida gege, kalle chip gege ne awa. Horaga cesa nauti kagre turmane horaga ngutwa esma. Cige naungke si kai. Oke ne awa haik tawi. Text di barang nga dire gira me oka uom o taung dire van sadu go try ka ngari udi me nau ngure mare bam gege wa di gege me o yafke ma sa ma di da taungi ka sa wa ko ka pia tsinga nga ko go kha uer lat ko kha be ti hana be ro han sing bo ha ai to ngure mare tsirang ha udi ka me ko ke ha sa ske problem ta mar kha ba ha ha di dor bi nga di gura gura dok me o sistes kainses olichenske bye.
0: Gangan Steve Damire, Tikai Sofri Datisa Uang.
1: Thank you, Siala.

disinganing ah in the maka unga skin gani is kasa timida gwa I say it again. Oh isa in geni be tungu gudi nitsini hadi nadi untiba se sini wang we say e ti idege aba ni koi se e koi de yuka kwera te kwera se idege nga bako sini wang unsin konsa edisini ka idege untiba se e aniran house e ti idege tida nuba kusini wang we have a free dartis ki ada ko kasin ko qase ngorasa seha dida tokhoba hire tse ida dikwedo khabadi ba go nqose ha omsara qhiyong nga ka ikhun na go qube skuse ngaba sida go qenqa isingqhibi ayo onisisa nokhoi ayiqini qenqa isinse I akwendi bada go siyo okumanini mingara tse I omsti qhimsa tsqa qwinqwe odikwe kha kwedo habe icuta kera mi qombe Eh, titumbe. Ta anmiri kayi e anmiri ski. Wabaho. Kokwa ngos na anmiri so wasi. Rabe kai titra is afraid that is a ida wakauna. Horeban ase idani singongo. Aske a pungo goodi. Unika disi kwen da kaume kwedi. Ham dare kwedi la kaume. Letis na imastinsa. Nira kaume ti in aris na mas namabis. Tam wa disi tam dis nanin ang ekuritis. Nasya kwa isa a o isa dare kwes. Johanna Swarpo is a who ni madi ikrons nasa use is nasta arika umaye swab ay idage netisa mustin dimitsi idage arisa musnamabie tirami netisa dige mati si kwidi ngatira taume ngikudage titse tin au kwitsi na ha madi habi kasku sa rege se maske wang wana sata ay ngabab ay ngunta ya konung au dira kayuba kaisang ay dimitsi ida oi nga nira How's it?

Ya, ngabada andi forena si ngiba kwa kwa kwa uti, nete kama kara aroma, nete kama kwa aroma, tage kama disi kunda ma kwa uhuu isa so apunga ngadi, oh isa sagu, hebi ngani. Auti se kwa ndo ngaske, mestin Namibia isti, nete kama ing adi, nete ni ha, mestin Namibia isti, nete tage, adi ya kwa uti, au gripti mestin ska chakara ke, so apunga iki, kama disi kora gripti mestin ska, Sandiel Buren. Tiramia kwanzas naske mestin Namibia saka seke kome ti ama se in e mestina kunguadi tinge in tain mariro din ritna kokna kanro tige and then awuri ge mestin sagre dan kwanzas ke koro disin wai in gire kong watiske am wai in nane most photogenic tiramia aroma tiki guru sigrin wagas in celesti nandango asking nuna disin wai tikam wai china kong hawa sigre mai sing naske Anguna disi kam oigas kere kumbwe swap ngasa chige. Kami se kere ngokas Melanie van der Merveza. Kam disi ngwai nga kere kumbwe kumbwe chige. Kaiprella Sulches. Nisa kam oi chige kwa dinage. Disi di ngasi di tinge ama se kui gage ngao. Abadi geng alitna kui gage ngao. Adi ge mestins ngara kawzen ching. Awo gurib ngay ge. Adi kere kawzen se ngaske. Mestins nisa ngwai ge. Adi kuna kere kawzen se kawdo chitke. Ama se kai marilon ga gira ngawe. Satina sasoros kahue di kare. Di wigi nabarami se satina sasoros kahue di kare. Osatske satina kain kapa i chikai hunasia an wakati getora niye sing. Mestin Namibia sti cheske, ti mestin Namibia sti kadege ni chesa. Ngadebe kain hawa kando. Adagere, mestin Namibia sti changhoa, tam oa ti disi nganin an ngurib nga. Digere miye soap ngaski ngaba Sandre Mostert. Nse ngaba getan hai. Aske dana ose tam ngoti disinganin agurib ngan ngabage kaume ye ngan rochi ge turo prensa saka se yureta van der veste zinsa ge ngaba waka hain ya mire chik tam ngi wakutra ke tam ngoti disikasa ngan agurib ngaske Nicole Landsbergs nse ngata nse gire kong owa chik tam ngoti tam disikun ngan agurib ngan ge ngaba Alexis Swart nse kuyo tam nse gire kong ngoti ge turo se gire ngwaka se Kaylee Jacobs nse gire ngwaka chike tam ngoti tam disikun ngan agurib ngan Ege Sawi Carstens nza di ge ngakabi gire nga titire mang agre kwa dinga geo ge Innocentia Mukupi Oriana Ribeiro tira miye ti ge kam o ti kam disi agang nga ngurib nga ge Elaine Engelbrechts ti kuru kwa zegire nga waka ske ge Caitlin Bosmani ti kam nga kwa Queen Shea Oga ngurib nga kam o ti kam disi gorong nga ngurib nga take so ap nga ske Chantel Burans nza Burans nza gire dan ti ge kuru kwa Celesti Nandango, Tigam case A, Melanie van der Merwe, Nadige Kodinage, Abagre Man, Ode Kando, Nadigera, Dosen say, Negurim Nasmaroma, Mestin, Akasip Kikonhak Nando. Mestin, Diramia say, Negurim Nasmaroma, Kohak Nando, Naske, Oisan Abke, Abadi Damire T, I'm going to indicate Mestin, Zerakong, Inkando T, Abahu Kuige, Mest Namibia. In King Akazip China Ali Drakna Mess teams aha tige in Nete Mess teams team are each coming so up na Mess Namibia is a knaka. Idadohoba, Town and Gabaho, Narrow and Laske, Mess teams had an Hawanete, Chin Wan Uske, Yevroske, yes, Nza, in Lakabini Hase, Laske, Noba, in Akazigura, the Evaske, Yevros and Zanabani Hati, Wan Uning Hakarubada, Laske, and in the Huna Tosin Tosa Chinete again in Mime, in Mess teams tea. Top 10 semifinalists in the beginning and come in and out of the ideas at getting and saying last game is teens are mother could you run up on the could you get skylines snake devils kaisa hamatas skylar Viviers, jacqueline scraver fistorina amuzila okeri chivede grace katunuange jessica kurt minzozi mupa Adige karaga kusera kausen zeitando.

seke ngathi ra xa usenze iqondo nqaske acaba ngqotha kara ke so apnqe ke ngathi ra xa usenze nqaske mestin ana velyun nqaske coding ndi khatha kara ke so apnqa sanqondo ngathi ra xa usenze nqaske.

0: ya seda ngaba qhowa qhado thi ngada gro mise mesti namibia tira mi seda ke ngaba dc ingini be den qhowa mise nete nga qaro mathike tikurizara ke yes ngaba ngati gro mise wa ngapa pa jay o jackson mthina nga chabisi ngati da go ba ankare ne karama be thi ngai grafti qwasa jackson thi ke yes tira ngwa mire
1: are ka ngara timire akwaisa edison sikadi ke sa mesika auna atabedre o aisa thedi ke tsuke nesa e gini be tham atare khwedi nga dira nqan uye ma disi khwedi akhadi ni siqongo ku ne di iqongo ku sika ha ai o me edison sikando ne bare ke ingini be kam tare khwera tsara tare khwes a ti saradi uba ko ataning amskin atin asira khai abedre anyo ku qisise ne qisitwa ngamza ha sikha ati bese sengawuthe ke thina ke mo ama tsa dare ko sadra ngwadi tsira ke ngawu habe qongo kusina sina ha e kwenze jona sti am khap khap futhi simise i ngaqa ngaqalo kanqathe ke kwenza a jona cha kwa nga are kengo simire kengo is down kengo is osi e han mo mi kama osi jona sike osi jona ai tu ba kanse dwa
2: kanse dira dog khai kanse ya khing ka ka dog ne ba ha ne tin sa da go support nwa ro de se go go ha ngi go amse
1: o tsona ne tse ke tsing o a isa dare go di ngatela ngwe ga di nya ni si a ne ke ipongwe go ya o ma heke ne khurunga a tsira di ye go nda be tsane di se se ngale sing ana madi madi tramu ntse makwe so se o isa a se ba tsaya ne tse nga madi ma tsai drone se bong
2: a tsara di ya mari go imi ha ga be ke se e gase backstage go ntse ndu mamme se mpe se mo khaina ka ntla go tsang nga tsaina ka ntla a di go se backstage nga di go se go tse ke se gareet gareet a nga di ke e gase ra mong sen confidence ha nga di ke to tsira tlo tong go ba tight di

Kaysa mesh ngwabas in B66. Hu irko chinda testing uning wana sao bedwal ngaba be khanda khoma I hese chinese be dana khedi wan dide Longas ministers sanetstien kamske chang khau khasiba hware ona kokoba ngiba ngan ia chaip ngwana ari amdan khasiba mas aroma namobian agronomic boards ke turo angasi siang khana sa bananana umosa di kharip ngarang ora si president Cyril Ramaphosa pyo komi ip nga tora qaqo yang hong khano sing ngau qaqai South Africa dipkha a chai ngasa bara qwa qaqai sam sinesi wan di khorang ngiba south da sem Tongas Novitasi, Kamsi, Sorosi, and Kamsen Hurun, Omguru teaching housing Usip ministers, Sanetstian Kamske Tang, Hao Hasiba, Maria Nakokovan Uba, Ania Taip Mahanang Ariam, Tanikasiba Mast, Aroma, Stian Kamskogun Aro, Mare Aun, Oa, Chinkwan Massassin Tuna Kong Adama, Ohavikarin Oba Sendi Chikan Kagun and Hope to go Chinara Kong at Kaisam. Nasken Ami Oban, On Kauhan, Namobi Abdin Audigo, Kobep Norasasip, Hamal Uptes, Singhanu Sikain Nas, items to current up, Amcasting and Cast Habib, Adistabagorum D. Akai current up game, items Nang, Monadisikurum Akurin Karuase, Africa Ding Huareanha, UNESCO's Hakangas and House, Tabaya Utahe. Wagro Gurip Napke, Nine items current Abba, UNESCO's the one Kobesi Huatuip, Kobep, and Wadi Dip Nagy Utahe. Nipti wan khobaising wan amsasi barang anta se namabi apkene swab ai tam disin monang an isa wan khobaisi se se tam isa africa pna khobai norasan hwamang ip khok tap ayan go maisa neng khopti ai pura kui ka sens norasa chi aitsma ma basna khukuru khasip ti sara kau kau base ain agam hware aus gwen lister shogo mi namabi ap ai norase ai kau khase norasan hwamang ip khau basna nira ngau khaisa Namibian Agronomic Boards, NABs, ke turun angasi siang hanasa bananana, etunda bananan wanga disagup kaib, omusadit karib ngabdabagun oram. Ngasagup ke hanas kan wakuru gurib dikhaning ngage nganga, sinesisa mumusan huang uisaku singa, ngasa bananan oras aruman homisa se. Oras kaukan ke nga bananana kai sa ungan kaib kagukun uhe, ngayibdaban koda nasa kai khasin khasibanira karung ngase, ngayin amagup tanira wa uhe sa ing am. Angwin taske bananan mang uhase karib ngabding abusasi ba uangas ayang amaisa ia chando sa huang ngorasa kaiba naka bananana mang uis de kasiba umhapa NABS ti dana si zeng ura maisa Dr. Fidelis Mwasip kyoko ming a ngat koman ia ngasa gup ngay gyasisin uhen hao ngasi se abagro ayinka out kaiba hukia ho e kaisa ia ang uru kurisaba uangas ti bananan omkainsens nga Neswa bibke namubi abang obakha hung wadisi matrike don kudi bananana rakna khau. Ak ngabasenske NAB saki kau kau nga uang nga denira nguin kase isa. Nisti kutsadi ngau ngabeng huing wisa kuing ngas ding ay ase. Hanangka au kos kami ching hude tabako kas manastiriske teknologi bdi khabak taba uing uis era sisen yang ngabab turuk. Wakuro kurib nga rundus na ge omeng ay baku sisen katamabam. Abakan mana disingan ing amaljun dolar ku dikan kau ayak kya om kuru esep keng ngat kaiba. Diunus abadi, kain kain sing hana kap mesin na hukuru sa ita kaiba saan aiba sam. Kuasa esep keng aiba kodana si kuasa ng hana kap mesin na kai kuis sing kasiba kai saan aiba sam. Am hana kap sa kuku sing anga si karyaw na kangas aroma. Ng kabarak kai kui aub si kondon hana kap sa kubdabab Maxwell ngitin wap ke wasa sisin us ngat kaib dis. Wasip kasa ku kai kaiba. Is sauran ngona khan din at manira khaba am hiska o at khaip keng au ha khun khaba san an dina u ha chin keng ina at khon thau sa sia season kha tractor tuwing ai ding aroma ngi din wap keno sa kwa misa an ding ngobu sip ngaram mung nga machine decision us kharip ai chin nga khaip de kai tuwi khasi ba ko tau tau nga ngan ngobu sin anira kovan ai se isa Abas nga kau kau sang haruku aw, but David Shihamab ke tam tau ka, osana karib nganira diunu se isa gomi meba. Kan ho tau ka ke nga am khasiba kau ngan kaku tanira kain kain ngaba, kosa se nganu kamakun ngam.

gadi unuske hwasa nqa xa isa kilometer tawo dibaqhoqa ha iyaqa amsa omosheshe amqaresa xa unqaqhayi ogatana nqinqa ngqarish naqara ixhaka ibaba cam ke a haka kilometer khora instawo omontele okuyu ushona qhuta bahu onekandu am xa unqaqhayi ogatshale nqinqa ngqarish naqara qaba oshana charib dimun ama phofni ibingebke nqancharo ku aba ngibthe ngumase ngqaram khasiba unqaba sqaro makwasa ma tsiko nqanqa xa ida ukuthi masip anquru unqane ncoqhesa ncane ugama kunqa ngathi unuske xa ithap din am skemini ra nqanqa sera angba sen he saruge ngwan ngwan ubi kaisa mesti sara nqanqhao President Cyril Ramaphosa of Yogomi nga qhong thanosi nga unqa tribe South Africa dip dip qora qa qobara qwa qa qhisa ngibthe qobi qa sen qhong thano hanwe isip aitsi mama aba sen sting hanup ti qara ku qaba qaba ku rotson ton qa ba se nga president ke koro we am nga ba imi ma qa u nya nga unqa qaba ku haba ku qora qa ska qa qa u sen nqosti me qwi qhisa disi ko sen qan qan as a nga nga u disi nkhase nya phala phala sa di ho cha kai are sa sa kho wa step ke khong khanu si dama hai si an khanu o khai step ba president simi ko baba ao vincent makwenya pyo go mi president ramaphosa ai kura se ngai ke mi ko ngwa nqa de nga fala fala sa di kho nqa de tsakire si sen are khaisa ha o sing nus kyo go mi is ai banra u khaisa orisa se nga tsora ka tso ba tsaka sen aroma o sa se nqisti nga nga ain a nga tsara ku se se nga se go nqa o sing nus kyo nqa abasa dan haro denera use is ein housing no stimi ko baba au amaloto motabo pyo ko mi nga tsora qa tso kwa qha inga he tsine sisa khon nga misa tsana ka si nwa nga de ya tso inwe ba sa qhisa but is housing no sa nga nga qa qhep di mi mas ein ra tau ko se is aroma Botswana of the president di Duma Bokop ke ngona tse di qwa aiba go an an ngati in o qwa ein nga gam president di Festus Mogae di Sarasao se mokhaib ya kengonang president ib nganghop di ke khaja di sing nganing a kurin kha kon on oni ngapke khadi sir kedumile masire ba khuke u khone mokhaib ke khadi keng khu som kha sing an sabe i ya ngang ore tswin kha khu han khausa di si kosen a ti kosen di si khaja an nguri ba khu cham twa di si ti khaja nguri kose ke a tsai tsui ba si wan khu ba si kwasa kai tsai tsui kha sip si hiv aids kwa i ha khams na ke a khong wa ba bokop ke khadi nga in agam hanu si khoba ipti kai aros an khaus ta aroma kwasa ko ma a president ke ko mi ipti kai aro di Botswana atade an kas aroma qiba an ngona tse di qwa qaba kwa qara nga qhisa ngip nga ko khau ka kharese festus mokha ipti kwa si ban qwanira ai nga heba America apti Irani di tsai ku ke gals nga ko qwa ku tsike United Arab Emirates qaban qasan qasasan nga am snaka ko chi nausapke America di President Donald Trump akomi kham gude ngam sngcuti misno khoba aqho wasa qhisa nausay kuinqa qona ha khabe inyang awba sende ngaqomsi ba orisa hoba sqaro mahate ngakhora ngimishen sikira chi ngaba Washington sa deran sti oyamsa America di awqwi ngadoro ban ngam sti qaro man awntsa ha iya iya khan qwap na ke anqa ngaba ngaba America si Israel tsina ngimsa ngam ngamsa irane yiketane qharung ai ai Trambi kyo gomi ngona America di Navy's adika ka tsao kukia ngang ame kaisa. In Strait of Hormuz, nga ngang hasa karu daw. Wang kubay si wali ngwing uididib ngang rak karu iya. Iya ap Irana nga torop ke ngang ngang ay baku ke a anamba. Irani ke America ba kam guden am ngam sngkuti misa kwaas tra kon sabi ngwit ka. Iya kaise ke ko tsaibe sa isa. Abas hons kwa kaip dis ay ke a ang anhek ay baku. Sinisinin ko ng amus aroma kapatan at kredi kwan dide. Kaungas minister sa netstian kams ketabang kausa mwariaw na kukubang uiba ngan iya taip ng ngawanan ariam danikasiba mas aroma. Namibian agronomic pots ke turun ang nasisiyang hanasa bananana o musadit karip ngarang ora. Si President Cyril Ramaphosa Pyogomi ngip nga kura kakaw iya kung hanusin ngang kakaib sa South Africa dipka at kain nasa para kwa kakaisam. Askening hwan amse ko thuyuda khuran kitna na sauran khwana we have nice kam arigam ko khaisa ir kaisa mes aya ngaw basen kha kain ois

Ya atakanga sikwaza bedoli inciba ngqwamile thidi siyakancaca umuntu amanqwa nguthi akuzwa kunqaske thi nethe kamqo imqara mara ke ali ngqoza sengqhawa qa lo nqaske nethe kamqara bitra ke zwa qa mestin namibia sti indi sidi ingenibe de ramai ngai seskene sa qa lo thi nqa khasibke nethe tarang qa qa ngara ichi ke ungu kuti thi inqamqam siske umayike charip abunqasini hanse nqaske thonda.

asinga sida ke ngxali akanxequba isingangqwa thina ukuchabela ke iqonza ke yefrows ngeJeff ngizangxaqhaba ngwaqhathi iqonza Jackson irathi ke ngxaqhaba ngaqa rothida ke ngxali ayiba ngxaqhibuka edaka sinani ngqhawuse gabele ke niba akanxequba isingangqwa thi ngxaqhazi iqaruma ngxathi ngaqharuba thi SMS 10 sida di twandi sida di ngurisan sida di khondi twan Aron Aromaskin ngaza gabela indiqebe nokho ingaqhara uthi ngaba kuqhaba wagcile eqondo.

0: yasela ke xa domestic nami kuya singathi anqa wazwakuncane ngeda komise ke Jeff xinza nqapa wanqu inqaba ungaswakuncane tokoba xa ukunxiba nqacha kancare tike Jeff madira xa uzeni khona Jeff Rose
1: akwaisa Edison Kitchen o aita nikwende koko kuba kunqanda miyo amapira mi o ida kitchen o aita amap aita ha anaske azit tian ansa kwen ya the village sa anal kand ba ida ke claim the looks that say so I said oh I said I agawa tapi se o Edison tapi ka ba huda kira ko nga kanje kwena ang la kabigin sa ay komisyon na an NBC si Director General kung ay sa menesya mo nyo singe ay NBC ko akri si Idra at kung kang asini kung ay nga nga se kabe tarite ni kam DC kwedi hiya inginipi kwedi kam DC di hiya nisi DC de din kun uye de titra ni se ida ke ai be turu da ni kos ni skau o ida ke Skyla sa uwa maske Skyla in bai ke khari o se abe ida ke a pao do Skyla sa uwa maske disimani a kuriha si isken isa so a hope am sa go ratri ga ba go uya se tsi ira ke an ga ba go meyanja kuye ka morongo sa wa maske a ko danis ka o ka gararas nga sa hura kui ga ba skeng ai kam ka anha tsi ira karuta ka one onaye onesmusa wa nga skeng ai kam

0: kanai sing ai kam ka ke a kai khain se nga ta khu ire ke sential anorisis masa wa ai kam sing an ka ta ai kam sing kai sing ai kam ka ke a kai masa ba khu ire ke a princess kapundas masa wa o shakati sing a sa khu ya se a tis ari o ka o shakati sing masa khu ra a khise ire ke uha athi ireke qharuda niska u faith lizwaniso so one asking I come again uma tsathi hiya baba kuda ngqharusiswa leke faith li vaniso so one asking I come when xina ngaya sa qharuda niska u deke grace isax masa uma saraga ibe si idra mise saraga ibe saxo uya saraga ibe kabaka satsing kwas niskau kaitis o aisa dida ni ramon karu da gauda nelako max vira meeting I come sa hope skin aisa uya karu da gauda ke okire chi veda sa uma maske I come sa hope I come sa hope uidi hiya si ida ke kabaku karu da niskau Evelina Lucas masa uma I come ngai I come ngai siya pe Jacqueline Scribers masina dan anisa hope wasing anesting ankasabes anes ngai anes ngakai kisinya se kada kode ke anna valiums masa wa karasbus ngomsoros pitra mese tsihira nira karu kode ke kahisha sa wa ngaske kahisha hamata ke ran onta ye ai kam nga ngai ti tswa go am asma ke akai ke sa kada kode ke hope nga kham ko di sia sarang uba mas university mas ning ng khaba khasa idra wa am se kaisen o aisa che ti anek kha idan was is ka ori ta kham o wi ko di nga de kai khu king out king ening ho ma phang au ha diratina le sarang ye di ti ida ke kaudo o aisa se kaun shinding up passing kesa ra tumka but tin di drami am dare ko di tara ko ba ko ko di tin ha ko ko ko ba kha ki ni ko si ka kha ba ka ta ko si na ra mo se I ge tare ko di khain sara di di ba si ka ni sa sa ka se I ki ira au edison ko si sta ama bu ma a ko in hi an ne mas na me bi es man an ururan ne mas na me bi es ma ri si ra ma ho khan man sin ataha ara ga ngako mo out let's go mo out let's go ngako in here de me say ha ne na dekra u ne dekra u judges titura mi ese inge nga kwetsa kriya ara ga ngako se ina nira coach we then o isa disikwedi here o ma heke kha idran kwa ketu kandre idran mi se o ma heke na de kulip na no kuba nira si di se konda besin asa uda we dis konda besin a kurike se a khae sa tiske konda besa an ude kya koma bhyani ka kha se if na ta han anye ma na ti khae kha de kurin abis na hi ao kisi paisa se kawa si ida ke kadi imas na mabi si mas tin sina o ma heke tikhari ka de kurin konda besin asa sini uase e habe ida o medicine no ida ni ka se e si ida kabahu kanko si aibe mi kabam di nga ngusko si
1: ada kai ganga simi de qwasa jft qeng qaiba khore ba duri ngaba
0: kandan
1: ya ngaske tigurizas in gejes ngaske ngacabe ngaqa ro tida ke qadira tsaqa

Na, didamire qhawo thisire. Qabathira mabathira ngicazwa kunga web tickets kuza qhoi khandre. Qhoi khandre web tickets ayixabane ne ngakatha sikela ncunca. Qhoqap khamatha sikela ncunca zwakunga haka ke disincane kuke thitsika. Qaba khukero thine incabiro sikela siqhawo. Ngabathikela si se ncane ke disithi koro disi. Akukuya nqangqona ncileni ngatha ncuwo. Oyiya haka ke disithi camqeleni ngatha sizwa kunga. Ncane ke disithi koro disi thitha ngabane cucusela ke leni ngane ba. Muntu enqhanqo uthi bacucusela ke leni ngeke khose ke disincane kuke. Tikela mi eqhawo nqaske. Ngaba ses Mediterranean dia restaurants. Isitwekene ngakazi baneyawo nedrangqhwazo wapunga ngabathi mabacuthika kara ha swapunga qhawo dana dana re ngacapka dana dana re ngacapka ngiha restaurants ke ngasa ngiha ke siya ngiha Lilian Kroninge qhawo thi Lilian Kronat kana ano tike vendu otike neba dana ngakams nga Robert Mungabe ba kunqatska kara duroza kunqwa thi Simon David Bresata ure ne ngasa zeka kuruwe ta ngapka qungure ngapke neziza Robert Mungabe a Robert Mungabe ta ka tsi eros primere skole di robotima ti khaba kharu ti no robotis ka kra sio okere net robotsa ta kharu to ina ari khabe ke lile en corona rang angaba ke zest mediterranean adira mi hotels ke ngaba ning a gasip ke ngaba qando aske zest din na zest midi renanian restaurants ke disikla ng a lile en corona ke aba tsi ka so apna dikura mi atire aba ke best instinct akazi kunxikuke netes ngaqaroma ngabara nqanqaqaro thike dcd ingadi anusadi kuba ningunkaba zingxilita ngcuku ngcinqakuri adikho dingxindira xoma yetes ke nesaqaro neske khwanda benqaroma engqumise ndingxindike nededila tokuba mire qaro thima bakuthikaranzwa kunqa ngana nqakamnxeke adingxakazi ibathi netakamqoshi qaroma dake ngunqa qaro aske qhezeriti kamizwa kunqa ingxanqakazi bamathi ngaske red carpet abadabaitsikiraqung omes editing urihatma aro editing urihatma ngathi omsiya politika mindike karura qhayi satsingi satana sengqaba kekha adi ngakhasi ke ngaba qhawo khabe qinqane ke aba ha thunga qhawo ba ha ngizela thana ha thusela thana ha adi ke ngaqhawo nengqakhasi ka ha so aqhathi ke qamdisi ko dingathi ka ha so aqhathi ngizela thana abasuko sethosiyo sathi ngaba ko rosisina dikinqiya kode kunqanqwa thi ngakho dithi naqinima sethathi ncehuka abantwana wasithi komisathi ngene ngakunakozi okuqapha kuba qarikarile sancurisa isangwaye safamily sancakhoyika ngabangazwa kunqa qapha kuba duqarikarile yame qapha kuba dutokho baqarikarile thathi dutokho bancinqi kunanqinqanisenire sarathi cwani komo thi ncungu dikomo munti komo khoyena nidanzeyo thi khoyena nidanzeyo sayika nethe qinqati makiriyo tancinqisenire umsendadile dicwimi xhaba sathina isichapka dikumile habe alitsike ngqhawa qhawo qhamdisi unqanda xa uqhezekisa zwa kungasike ngasathi main akhasi intacunga thatha thitani ngqhakhazi thina ngqaba national enqwa abasina mayi bathi thi ngqhakharu bathi ayiba hung ayiba dikurisa ke yeft ojeki thina ngqachaba khuni qhaka bathi zizwa kunqa alikudakira uri mauthi qhawo abara ko uthenzwa kunqa lakidube habe atani dikharu thi bobu malipa stirira up thisina thanka robathi re

Radio okwenye nginga style na ngan sebke ngaba sna kwanza helao Tion Matias Matezi nchinge nga kasi nga nga ndo tige tohra mie sing aske kweni nara ngaba jachi na chi Stevie Van Wyk dira mie kwanza nchinge nga kwanza Stevie Van Wyk nchinge nga kabira nga kasi nga aske kechira so apna neguri nga aroma ige nga tira kawzen nchinge nga istina kwa sikiri nga kaba Mes nami bia tang ngasi disi korang ngang ngagurim ngas nas ke gai ngas ke kwan sa stevi ngas tang ro tida mire ngas tingin ngak kabira ngas ngas ke stevi van wake brank kame van ike nisa brank tige sing ngak kabis nara mie sei ngas ke kwan sa stevi sa tida tokoba mire kang ro ngang ge koron ngas ngas aroma ngang ngas ik ngani has hina ngidik tudi hata ma mes tin sti jatsan ngas ake suap ngas tine ge taisa kwen ging ngapa ngang ro Dr. Feni Shitigas is a ha Chitakara case of Nastina inge Aragoro Mises na Selma Kamanjas a ha Chige and again a condo Jacqueline Scrivers a ha Baronik Hans is a ha Yachan Gingana Magic Yachina Nichina Sete Carla Hank Nisting in Macabre Kangasege Adige Kogedi Kodi Hina ngak tabin kaumi de kaundo ngaske yachan khacha garan ngaso ap ngaske masari da mire chim ni ali ukules nsinang da gromi se Jacqueline Scriver ha Chris Isaacs kanje konina na kwasa matisi nchina ti Stella Ipinges nsting in ngak tabira kaha kanje konina na kaundo neche ngak ngaroma ngabani kaumi mes Namibias ingini bes dai gara mai dai gara uwe zo ap ngasa ngaske masari da mire ti am hase Una kwenge kuko ikutme ngeng unarwa kwenge unarwa kwenge aske mestin nza nete ka umes aroman ngeng ngako ina a enghanu iba mai ha tin na enghanu bani sisen u aske mestin nami bia nza ka umesa kuikun gira ke koirang hwa ka uba ke ai dira tai ka usa ke aresa ams kama basta si amsan ares kama basta si nom chao arega nza tu dao maritang nom I'm coming as a tongue out, dembles and ohaira. Nom tongue out, but guiro ita. Anataroges and Nasang nomingas is in Havira Roges, Arode, Ausenira. Houts abo silver sabo. Nan one get a gay, Nan one getting up on a fashion near Kakasenati. Ingera, Saranti, nom goati. Nom star Roges a fausenira. Nom taroges a rasera musen, Ingazera musen, Nahuron get a gay. Kaiti goes a tongue nom. Sang no man ba khote isira towa nom chao gaide khuisen ro ira ni ne o kere munde kamire nom ro kere nom chao di gaide ra khairo ti no gore kwa ga e ngas kere ke ba zen khint ke adi o khinta sa gayan tingira ke nom ro chao gaide khintira kwa ga ni khwap di ro khwap di gaide ra di kama nom chao khwam sen ro ira karam sen ro ira wan gira ke kera khun ge na Mabata gara kungwa ikira ke ngareka isa mabasta ta kinse stata ngwa nguka ngwa nguka ngakuna rake kungi ngako nge nganti ngwa in anhu nsinike ka ngwa ting habasa kuna nsinike ka ngwa ing humitiske ngaske nukab ngwa ngwaza habe tada ngwa kakuse komiti ngati kuda gira miba tise kando ngaske ngakaba ngwaza habe uriku gada ngwa tiske nisa nechera ke keng uriku ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngw

Jacopo.

여기 있어. 오. 지났어, 너!

Ya, ada diziko zinqanda maqo ngaske disihlasa dimire qado thine. Cha kamqo zinqara mara ke. Mesthin Namibia diramie. Aqinqara ke nethi khayazi nathi. Inginibe diziko di. Indira qomeye tseki qado ngaske didamie isininqungu thi. Aba dance zasininqaba ngqaba zwabunqeke ibe nethi sinqanqara ma. Aba z. Zest. Diramie zest Mediterranean diramie qhebe ayike nethi ran qabonqabo ze. Maqam diziko di. Qade khuma diside. Di daming ebikani kungze kado ngadi ngakazi ngadi ngete kang ngadi ngaro mangawa chida ge mai gan ayo ngatabis nani angane mati ziko di gua karuti mati ziko de di daming ani kungze de adis ke di efrus ke efrus zeng ngatabis ngang kado chige adirek tausen ngaske ngete kang ngadi ngaro masa

gqaqaze nase xinya ke same sithi andre nga disicwadi ma disikwadi indingqubo a ngarira si ngaba didamye singqungu mesithini namibia siqaromaske xa siyaqaunto thike ngqarisa mesi namibia sithi disidi ndithinani xa umenye se rhabe neno naske ke same sara ixakethi nbc ske wanqune xakhasi xibara mathi se didamire qaunto rhabe da xana ngaba amanye ase qabuqabi ngqorwela mathi se noqni ngqa qaunto manqabisa xabo ngqaboyelaza yatshanda rhwathi minkqulira ngqaebuki hame hame ndinamye ngqaebuki rhabe ata noqni di orwe ngaqharule qaunto.

Ya ngabe ngicanga lo cha inqadi ngcinde kulo DSA ngasike mesithini iburang ngasike ngaba kulo cha inqaye sei ngasike canga lo ngquba singinomxhaka siqara manje kuri sike ngiza kulo cha inqaye cha inqaye sei ngasike nisa sike ngiza mesithini singasinqa ngquba singinomxhaka sike ngise ngat ibandi iba kulo cha ngquba singinomxhaka siba khabe no ore ngaqharule cha lo ticqa inqaye badanqa ngwa disikodini main ayinqaye badanqa ngwa zwakungasike nisa.

All right. Without further ado, please join us, Jessica Kuhn!

0: seke qalo nqa xaphi nada ngqa ngwe ipthina ngqaba ko wachise ithike dithi ingini ibedi ide kwa xoma ye nqaske nqa eh didamye isini ngoku seke nqa dithi ngide kwa xoma ye qhamko dingxidi ye kwa xoma ye eh nqaske top 10 didamye seke ngqaba ko xoma ye qalo thita ke nisiza ko wamu eh makodini si aba didamye tikwanda bese isingcuku seyizwa nqaske nqa ngasathi zatoho ba mire nqaske nete kamqo aromata ke mestin namibias mestin namibias di top 10 di ndida ke nete kuro amain ai qando nqaske nete nqa aromazathi ari kamqo yatsike xaba mes namibia di namie so nqastina aqabini sin ase di zatoho ba mire ngati kira qosen nete zaye twako mestin sti ngabe ke twako qando qamdi sithi qamdi sinqani nqanqi ngori aroma ike twako so nizathi ke nqako te khonda vesa kun unya ngaba dike ndi desini twake se gabe an ke nqana qando ngathi ke nethe singathi aroma kwa qam dida to hoba qando dina ngacabi ithi qando sithathi thina ndi mibare thi disinqani nqaco nda maqo inqwesti disi cinqa kama phaske ngasa seda dida it is in chuzera david sithwara kusna da kan kan stimire ora ka kezame sithi qando kha kyasin aroma thi arigam kwa sorosi cam cam sing hurunga ti sang lap nga sorosi cam cam sing hurunga dan sing mangus ko sira tida tu sia kata ta vi ti kwada kuda eng ai tu ba kore ba dure khaba dani mangus ko se jis ke ngasa di damire ti mesti na mibia guru mie so apna I atu kwa ngam dige I ga kam kodi dige ngaba kwa a main ai se ka ndo twa kwa di ti khu ya chai khaba da nokabi ti kurisara au je gib ti kwasa je frostira era tina ngaba wathi that na qharube ichiurore kodi kwa xomiye so akunancisi tayira ngacaba khura khomza seda wabi stina ngaba ka ye frost nza ware in dikho ye ka ye frost nza kadang hawathi nenqa kha iko khare mungde kamit maya khabe ne ra qabe qaga khwa nga ada ka ye frost oje gib tina ne dibe qharube ichiuro qando ada ye frost khon ware to khuba ye frost nga pas est mediterranean sa khu ngo est da mire jeff
1: Glad to end.